0: verification na kumpirma ang tunay nitong pagkakilanlan sa pamamagitan ng Chinese passport nito. Naharap ang suspek sa kasong misrepresentation, fraud at paglabag sa Philippine immigration laws bukod pa sa pagiging isang undesirable foreign national. Ang KBI Commissioner Joel Anthony Viado, seryosong banta sa integridad ng pagkakakilanlan at mga sistema ng pamahalaan ang pagpapanggap bilang Pilipino. Nasa kusubiya na ngayon ng BI ang suspek habang dinidinig ang deportation proceedings laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipino, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, nananatiling naka-full alert ang mga quick response teams ng Department of Social Welfare and Development. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito'y inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw at tatawaging Bagyong Obet. I'm kay Social Welfare Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang quick response teams sa central office at sa mga field offices, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 million family food packs ang nakapreposition na sa buong bansa at mayroon pang 750 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Nengneng o Neneng, gayon din ang habagat. Ito'y kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 2 milyong pamilya sa buong bansa. At mahigit 17,000 magsasaka sa Ilocos Region, tinamaan na magkakasunod na bagyo at habagat. Halos 10,000 hektarya na sakaan sa rehiyon na sira. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 17,634 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat sa Ilocos Region ayon sa DA Regional Field Office 1, DRRM Operations Center. Pinakamalaking bilang na naapektuhan ay mula sa sektor ng Palay na may 12,000 magsasaka. Sinundan ng 1,800 sa infrastructure, 2,000 sa high-value crops, 1,000 sa irrigasyon, 637 sa mais, 188 sa livestock and poultry, agri-machineries, 20 at kasaba, 2. Halos 10,000 hectares ng sakahan ang nasira na nagresulta sa tinatayang 7,600 metric tons ng production loss. Samantala, umabot na sa 409.07 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Pinakamalaking pinsala sa palay, 179 million, high-value crops, 127 million, irrigasyon, 66 million, mais, 21 million, infrastructure, 15 million, livestock and poultry, 2.2 million, machineries, 85,000 at kasaba, 63,000. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: Nakakapagbigay
9: siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
16: Okay, maraming salamat. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Ito po ang ating ikalawang oras. Ang tawag po natin dito ay Reflection Segment. At mamaya po, meron tayong very special guest, first timer in the program. Walang iba kundi si Sister Stella Marie Hungueta Galang. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. At katulad ng sinabi ko kanina, ang ating very special guest ay first timer in the program. Siya po ay educator, a consultant, and a workplace missionary. Parang one-fourth pangalan itong maipapakilala ko sa kanya dahil napakarami niya pong mga suot-suot na sombrero sa kanyang buhay. She has a bachelor's degree in psychology, master's degree in industrial education, and a master's degree in ministry. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Hi Sister, good morning!
17: Morning po! Good morning, Madam Cecil! It's nice to, this is our third meeting, right?
16: Yes. Nag-meeting tayo ng pumunta ka rito sa office and then nag-meet tayo dun sa EE anniversary. Oh. That's right. And then eto na, naging guest na po natin siya and napakapalad at napaka-bless natin ngayong umaga kasi alam ko po nakaka-bless yung storya na ibigay sa atin ni Sister Stella. And of course our topic for today is also a very good topic. Jesus the light of the world. Pero bago yan, syempre, kikilalanin muna natin ang ating guest this morning. Walang iba nga si Sister Stella. Tell us more about yourself.
17: Ako po. Good morning muna po sa mga nakikinig. Wherever you may be, yes. I wish you a blessed Sunday morning. Sana yung presence ni God ang sumaatin lahat.
16: Amen.
17: My background, huwag na po nating pag-usapan masyado kasi I am actually gusto ko I am from the academe.
16: Yes.
17: Dito ako dinala ng Panginoon. Although I wanted to become a doctor, kasi gusto ko yung nakaputi, may stethoscope. Stethoscope. Alam mo yun?
16: Yes.
17: And parang maganda kasing tingnan. You know, when I was young, yun yung pangarap ko. That's why I took up psychology. Kaya lang, noong nakagraduate na ako, sabi ng tita madre ko, oh, psychology ka, pumunta ka doon sa La Consolacion and tulungan mo sila mag-set up doon ng guidance center. Sabi niya ganyan. So, ako masunurin ako kahit na rebelde. Pumunta ako dahil inutusan ako ng tita madre ko. Yun eh. No? And, you know, yan yung, ano, yan yung naging simula kung paano ako napunta sa academe. That's why I took up a master's in, ano, in, guidance and counseling. Oo, major in guidance and counseling yun. After 4 years, ayaw ko na doon kasi hindi ako pwedeng maging tumaas yung posisyon kapag hindi ako nag-madre.
16: Oh.
17: And that was the time na ano, hindi sila naglalagay ng lay in the key positions.
16: Yes, yes.
17: Oo, so nag-resign ako. And I was doing nothing. Sabi ng tatay ko, because kliyente niya ang isang school sa Quezon City. Kinukumbida ako doon na magturo para ng accounting because my dad is a banker. Sabi niya, ikaw na lang inilagay ko na hindi ako makatanggi. Sabi niya ganyan. Ikaw mag-apply doon. And so I was there. And, you know, it's very convenient for me to teach. Kasi nakakalakwa tsaka dahil by semester, diba? By semester ang usapan ng scheduling.
16: Yes.
17: And then I get free pass to a master's program. Kaya may MBA ako eh, tsaka DBA. Pero yung doctor din ako, pero hindi nga lang medical.
16: Yes,
17: but,
16: yes.
17: You know, it's something where hindi ako yung nag-direct. Parang sumusunod lang ako sa abos. And I feel, ngayon na looking back, I feel it's the hand of God.
16: Amen.
17: Directing towards that, ano, ay nako.
16: Nakakatuwa sister ikaw, ano, kasi napaka teachable ka, no? Pag sinabi ni daddy, pag sinabi ni ng tita or whoever, talagang sumusunod ka, and I guess ginagamit sila ni Lord talaga na instrumento para i-direct ka dun sa gusto ng Diyos, no? Yun ang maganda lang sa iyo, you obey with joy, and I think in this stage of your life napatunayan mo yun ang gusto mo.
17: You know why?
16: Yeah.
17: Kasi I was born and raised as a Catholic. Alam mo yung Tomasian from kinder to college.
16: Yes, yes.
17: Sa UST ako pinasok ng tatay ko. You know, they are all devout Catholics na sobrang, ano, sobrang, I would say, kami, pinalaki kami na nagde-devotion kami. Bago mag-breakfast, yung family devotion namin.
16: Yes.
17: He would lead. Noong araw, ang table di kabisera, hindi bilog.
16: Yeah, so, yeah, yeah.
17: My dad would stay sa, yes, ano, sa kabisera, and then, yes, lahat kami nakalinyang ganyan. Tapos, magpe-pray. Well, of course, it's not like praying now, no? Pero, ano eh, merong habit na na-form.
16: Yes.
17: Tapos, he would give us newspaper. Tanggal yung ano, tanggal yung cartoon part. Magbasa kayo ng broadsheets. Para alam ninyo kung anong nangyayari sa
16: politics. What's happening around you. Yes.
17: Uh-oh. And then, you get to pray for that. Yun yung laging sinasabi ng tatay ko.
16: Very mindful si daddy, no, sa kapaligiran at nangyayari sa, yes, sa mundo, sa bansa. Oo. Natin. Right, right.
17: Pero alam mo, kaya ako na-save. Dahil nung lumipat na ako dun sa college na tinuturuan ko, meron akong coworker na makulit.

0: lilipatan ko, wala dong sweldo. Volunteer. Yung lilipatan ko, wala dong... No promise of anything. So, syempre, yung career, titingnan mo din. And then, my kids, they're very young, very small. Parang sobrang batang-bata pa sila. And my husband is also, you know, yung we're trying to make both ends meet para sa aming, ano, daily
1: needs.
0: Petes, and yun, daily needs. So, I went to the elders of my church and I asked them to pray for me. Sorry. This is a decision that I have to make. Kailangan, ano, certain ako. Tapos, kinabukasan, Jeremiah, ang aking reading, 10:17. Gather your belongings and leave the land. Kasi ang prayer ko nung gabi, Lord, willing ako mag-obey. Pero, ngayon na ba? Baka next year, baka after...
1: Kailan talaga?
0: Kinabukasan, sabi niya, gather your belongings and leave the land. And if you read further, sasabihin niya, it is not for man to decide his ways. Otherwise, you'll be reduced to nothing. Sa takot ko sa Lord, sabi ko, Lord, I don't want to be reduced to nothing. Nag-text pa noon, ay, ano pa yata nung bitter? Lord, sabi ko sa husband ko, ito yung sabi ni Lord sa akin. Parang, ang inaantay ko yung confirmation niya, na, sabi niya,
1: go ahead, parang ganun.
0: Oo, kung go ahead, or, teka muna, pag-usapan natin. Pero ang sagot niya, if that is what the Lord is asking you to do, go ahead.
1: Yun. May support ka.
0: So, that same day, nag-submit ako ng resignation ko sa ano na tatapusin ko na lang yung semester na no, and then I will turn over. Nagalit yung din namin.
1: Niyakalain.
0: Oo. Pero sinuli yung resignation ko, binigyan ako ng early retirement.
1: Oh.
0: You know what? Yung early retirement money ko na was enough to sustain me for the next 5 years. Nawala ako.
1: Talaga, no?
0: It was a provision in advance.
1: Yes, provision in advance.
0: It was a provision in advance. So, sabi ko, hindi ako nagsisisi. Kasi, meron pa akong mga readings na, na it will come to, yung the school will come to destruction later on. Yes. Pagkaalis ko nga, nagrarally na gano'n. And now, hindi na siya, binenta na siya.
1: Oh,
0: oo, namatay na yung mga original owners.
1: Galing ni Lord, no? Grabe, no? Basta sumunod ka sa kanya. Basta sumunod ka sa kanya, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Napatunayan mo doon.
0: Yeah. Totoo.
1: Yes, yes.
0: Hindi ako nagsisi doon eh. Tapos sa Mesaya, we were able to set up. Itong Masaya College kasi is a Christian college, intentionally Christian. Walang lahat ng, ang courses namin, high impact courses, pero good for abroad, sa mga close countries. Kasi yung mga graduates, they graduate with a minor in biblical studies and leadership. So that, when they go to, let's say, Abu Dhabi, close country yan. Muslim. They go there as an accountant, as a psychologist, But because they have a minor in biblical studies and leadership,
1: pwede na, no?
0: They can study. On the side.
1: This Messiah College. Saan yung Messiah College, Sister Stella?
0: Nung sinet up namin yan, dito kami sa Ortigas, sa likod ng POEA, yung State Center 2 building.
1: Okay.
0: Pero nung nag-pandemic, lumipat sila. Kasi you know what? After 4 years na na-set up namin yung Messiah College, sinabihan ako ni God ulit, no my readings. Sabi niya, live the land of poor and go to a land I will show you. flowing with milk and honey.
1: Iba na naman to, no?
0: Tapos,
1: Sinasabi ni Lord.
0: oo, tapos sabi ko, ay di, hindi ako, ano, sabi ko, ay Lord, saan naman yun? Sabihin mo, bumakan saan? Tapos God was silent. Nasa Messiah College ako, merong, hindi ako at peace. Pero, tahimik si God. And then, nag-usap kami ng president ni Kuya Bob. Very, ano eh, very, parang family atmosphere yung, ano. Sabi ko, Kuya, you know, this is my reading. Ganyan, ganyan. Sabi niya, okay, leave. Sabi niya, ganyan. Resign.
1: Sa kanya na nanggaling,
0: no? Oo, sabi niya, we don't want you to be the sin in the camp.
1: Oh, ganda naman. We don't want you to be the sin in the camp.
0: Sabi niya, that. And yung wisdom ng, if you are surrounded with godly people, tapos, sabi niya, but, you know, you just obey. I believe, in the future, God will gather His people back. Ganun yung, ano, tapos, pagkaalis ko sa Messiah College, isang taon na akong walang trabaho.
1: Isang taon? Mo,
0: isang taon. Alam mo ko anong ginagawa ko?
1: Nagtitinda
0: ako ng lugaw sa tapat ng bahay namin.
1: Lugaw?
0: Lugaw, papuwa baboy.
1: Mm-hmm.
0: Nagtitinda ako ng ganyan kasi I have nothing to do and I have no income. And, you know, for anything na pwede kong gawin. Tapos kung sino ang aking mga kliyente, mga tricycle driver, mga bankero, kasi yung bahay namin before ay katabi ng ilog. Meron kami na gasolinahan kung saan ang naggagasolina ay mga bankero. Yung mga dun sa Bay Area. And sabi ko sa prayer ko, Lord, doktor na ako. Tapos, bakit ganito?
1: Ako matitinda ng lugaw.
0: Yes, parang it was really a very humbling
1: experience.
0: Oo. Sobrang, ano, tapos yung mga tipong, mayroon dyang tricycle driver. Ate, iwanan ko muna itong mga anak ko tsaka asawa ko. Isasanla ko muna sa inyo. Pakainin nyo po. Pagbalik ko po pag may kita na. Tsaka ako babayaran.
1: Wow. Grabe, no? Asawa at anak ang iniwan sa'yo.
0: Oh, dun sa tindahan.
1: Yeah.
0: Kain. Pag makakita na siya, umikot na siya ng, ano, tsaka niya
1: babalik siya.
0: Babalik siya para bayaran. Merong, ano, merong parang may mental illness na huli ng mga, ano, dun sa karsada, naghuhubad siya, babae, matanda na. Pag nakita ko, halika dito, pakakainin ko. Tatahimik. Feeling ko kaya siya ganun kasi gutom.
1: Gutom, oo. Pag gutom kasi maraming manifestations.
0: Kaya yan. Alam taon ng mga ano ko dun sa aming lugawan.
1: Charity.
0: Ito, sabi niya, ito ang karinderyang may puso.
1: That's kasi right.
0: Sabi niya, parang nagbukas ka lang para magkawang gawa. Kumikita ka ba dyan? Pero, would you believe na isasampa ko dun yung pambayad namin ng kuryente?
1: Kita mo? Kita mo talaga naman.
0: Nakagas?
1: Yes, yes.
0: Pero, that's, ano, 1 year, and yung kaibigan ko, hindi niya kaya na nakikita ako na ganyan. You know what she did? She uploaded my CV without my knowledge sa job street. And, I was asked by, ano, yung Global Reciprocal Colleges, na, pagka dito, interviewin ka namin. Interview ako. At that time, wala akong makitang maayos.
1: Yeah.
0: Yung, ano, yung, sabi niya, you go to Caloocan, Anak Avenue, Corner Rizal Avenue. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. My husband is in the States. Pumalaw sa nanay niya. Eh sabi ko, paano to? Paano ko pupunta sa Caloocan? Hindi yan yung linya ko. So, tatlo yung tinanong ko. Tatlo din yung different modes of ano
1: transportation.
0: Pero isa lang yung starting point. So, I was standing there, Lord. Kung alin yung ano titigil dito, yan ang aking sasakyan.
1: Yes, yun.
0: Tumigil sa victory line.
1: Yes, yes. Si Sir, yeah, babalikan natin yung kwento mo na yan. Ha? We will just take a break dito sa Celebrating Life. Babalik ako sa'yo at itutuloy natin. At ang gaganda po ng kwento, nakaka-inspire. At nakikita mo talaga yung revelations ni Lord, no, sa buhay ng bawat isa. Tama-tama yan sa topic natin na Jesus, the Light of the World. Babalik po kami after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Okay. So, nagbalik na tayo. Nag-break lang tayo ng sandaling-sandali, Sister Stella. So, ang dami mong kwento. I'm sure pag tinignan natin, pinalikan natin yan, sobrang marami pang kwento. Pero, puntahan na natin yung topic natin today, ano, yung Jesus, the Light of the World. Yan. Puntahan natin yan. Ikaw mismo, yung mga kinuwento mo kanina, parang nakita ko na rin yung mga ilang personal experiences mo that really manifested, no? That Jesus is the light of the world. So baka may gusto ka pa idagdag aside from dun sa mga nakwento mo na earlier, Sister Stella?
0: Yun nga. Mga light of the world. Alam mo si Jesus talaga light of the world. Kita mo naman yung decisions kung nagkakaroon ako ng clear choices.
1: Yes, totoo yun.
0: Dahil sa pagiging light niya, siya talaga yung nagdidirect, hindi ako. Sabi ko nga yung tuloy ko yung kwento ko, no, yung
1: Papa.
0: Prayer ko na kung sino yung unang hihinto, yon. Ito ang victory liner, sumakay ako. Alam ko it was God because isa lang ang bakanting upo
1: para lang sa iyo. Talaga meant for you. Yun. Yes.
0: Bumaba ako dun sa victory. Naglakad kasi natatakot akong lumampas. Pagdating ko dun, sabi ko, Lord, baka mahuli ako. Knock-knock yung appointment ko. Pero pag nahuli ako, ibig sabihin ayaw mo ako dito. Dumating ako, sabi nung secretary, upo kayo, darating po yung deputy president. Dito na po kayo sa office niya. Pag upo ko, 8:58.
1: 2 minutes earlier ka pa. Galing, no?
0: Then, when I went back sa bahay, kasi lahat nung sinabi niya sa akin, oo lang ako ng oo.
1: Yes.
0: Yung, even the pay, alam ko, way low yung pay. Pero sige lang, pagdating ko sa bahay, Lord, parang nabigla yata ako. Bakit ako umuo ng umuo? Pag-open ko ng computer ko, ang pumasok sa email is yung kay Os Hillman na devotional. The new employee. Title. What would Jesus do if he is a new employee? Alam mo, print ko yon, nilagay ko sa frame, nilagay ko sa desk ko as the new dean of the college. Kasi ang guide ko every day.
1: Wow, talaga naman. Then,
0: so, yun yung ano, clear talaga yung choices.
1: Pag, at tapos, very evident yung light of the world, si Jesus nga yun.
0: Yes.
1: Right. Oo.
0: Tapos yung si Jesus talaga, sabi ko nga, merong mga change of hearts din na nangyayari. Yes. Kasi dun sa school na yon, well, it's a school na walang nagbabayad ng tuition fee. Private school. Pero ano, we get the tuition doon sa mga companies. Corporate social responsibility ng companies. Tapos, galing sa urban poor ang mga estudyante.
1: Wow. At
0: ano, hindi yung kailangan magaling ka. Basta kailangan, gusto mong magkolehiyo.
1: So, mag-aral.
0: Oh. Mag-aral. This is parang giving them a chance. Nagpupunta ako sa mga squatters area ng Camanava. Para mag-recruit ng estudyante.
1: Tama. Yes.
0: Yan. Pero ano mo, may mga bully din sa ano. Yung, syempre, din lang naman ako. Meron pa rin yung, ano, and, dito ko naman napatunayan na God can really change the hearts of kings.
1: Amen.
0: Kasi lahat ng audit, ino-audit kami eh. Finance, lahat. May company audit kami. Nakapasa ako sa company audit. Pero at the same time, na-expose din yung mga
1: iba.
0: And yung ako, I experienced a change of heart na nakaka-forgive ako. Nakaka-forgive ako. Kahit nung after 4 years, pinabalik ako ni God sa Messiah College. When I went back, kasi namatay si Kuya Bob, sabi niya, bumalik ka dito. Kaya pagbalik ko, ano eh, parang I became a threat.
1: Oh, may mga insecure. May mga insecure.
0: Yes.
1: Oh.
0: And I was framed. Pero, kung mababasa mo yung isang libro ko, I was prophesying against myself dun sa, ano, The Nail and the Hammer story. Na kapag hindi ka, ginamit lang ni Lord yung pagbalik ko dun para ma-set up ulit yung Exemplars Academy. Kaya ako ngayon, wala akong hard feelings sa kanila. I can talk about Messiah College, everything good about it. Pero, nakalimutan ko na na meron din akong mga heartaches na naranasan sa workplace.
1: Right.
0: But, you know, this is humanly impossible.
1: Without and, God, nagbibigay siya ng forgiving spirit, no? Yes.
0: Yeah, so, yung may inner peace ako. May,
1: amen. Yun ang light of the world, di ba?
0: Yes.
1: So, Sister Stella, when we say Jesus is light of the world, at para ma-simplify mga nanonood at nakikinig ngayon, ano ba yung sinasabi niyong light of the world, no? Ano ba yung exact message natin ngayong umaga sa mga nanonood na hindi nila exactly nararanasan to, kaya parang sa kanila hindi sila familiar. So how do we say it? Ano, to simplify, anong message natin this morning?
0: Ano? We do not have to walk in the dark alone.
1: Amen.
0: Kasi dumating na si God dito, dumating na si Jesus dito.
1: Yes.
0: Para i-guide tayo, pabalik. Yun, yun, yun mismo ang nakikita kong mensahe. O, mayroong hope. No
1: yes.
0: matter how dark our situation is.
1: Mm-mm.
0: Yung anak kong pinanganak na sintonado, tone deaf, ngayon, napanood mo nung ano?
1: Yeah.
0: Yung ano, siya yung kumanta ng Lilipa. That was her composition.
1: Yeah, I was told. Actually, I approached her and congratulated her. Sabi ko, ang galing naman ng kanta mo. Talaga, na-touch ako eh, doon sa kanta. Yung naka-all white pa siya, di ba?
0: Yun.
1: Yes, yes.
0: Eh, yun. Pero, pinanganak siya, wala siyang tono talaga. Oo, totoo yun. But, we found mahilig siyang kumanta. So, we just prayed and then we just train her, pina voice lessons ko and all that. Opera singer ngayon.
1: Wow, galing mo.
0: So, kung sabi nung mga ushers dun sa, "Ma'am, proud na proud kayo." Sabi ko, "You know, I am proud because I can see that God is at work."
1: Amen. Amen.
0: Right. Hindi ako proud na pinapalakpakan siya, but I can see na yung applause is because God's at work.
1: Yes, amen.
0: And siya ang, minsan nagkukwentuhan kami, ang sinasabi niya, "Ma, ang reading ko ngayon is, make every stage your altar."
1: Ganda.
0: Yun ang pwedeng niya. So, yun. Merong direksyon na clear kapag si Jesus being the light of the world.
1: Yes.
0: And the Bible tells us exactly how to live and how to choose well. Ako talaga, sa Bible nagre-rely. Yung the way God communicates to me is through the Bible.
1: Through the Bible. Dapat talaga, mga kaibigan, nagbabasa tayo ng Bible because that is how Jesus or God communicates with us. Tayo, nagpe-pray tayo. But what about Him? No, how can we hear and know God without reading the Bible? Okay, ito, maganda to, Sister Stella, no, tuloy natin para ma-cover natin lahat before we end, no? These days, grabe na yung mga pangyayari sa mundo, di ba? Yung mga barilan na yan, yung nangyari sa Zamboanga, you know, ang dami, unthinkable incidents talaga. Corruption, na hindi mo talaga na mali-malita pa yan, di ba? So, na parang hindi ko maamin, eh, no? Pero, social media, di ba? Sa mga kadiliman na to, Sister Stella, no, na aspeto ng mundo, how can people, yan, ganda, how can people experience Jesus as the light behind these dark times? Yan.
0: Okay. In the midst of corruption,
1: yes.
0: Jesus is the truth, the light of truth. Alam mo, prayer ko every day for my husband is for Jesus to protect him kasi he's working with DPWH.
1: Oh, okay. Tama. Cover him with the blood of Jesus lagi. No?
0: Yes.
1: Yes, yes.
0: Para, ano, and God is so faithful na hindi naman siya dinadala kung saan siya pwedeng makorap.
1: So, talaga.
0: Oo, ang sinasabi ko is, you be the light in the midst of a corrupt environment.
1: Amen.
0: Kaya ilang beses na siyang dapat napopromote, hindi napopromote.
1: Okay lang yun.
0: Okay lang yun.
1: Okay lang yun. No problem.
0: Kasi ang importante, God is, you know,
1: yes,
0: with us. Kasi, sabi nga, if Jesus is with us, who can be against us?
1: Yes, definitely. Yes.
0: So, tapos, God never sleeps. Yung lahat ng evil deed na yan ay, at the end of the day, may accounting yan. So,
1: yes, may pagsusulit yan.
0: Yes. So, in corruption, si Jesus pa rin yung light.
1: Amen.
0: Kung violence naman, yung mga shooting, alam mo, nalulungkot ako kasi si Pastor Ben, if you've heard, yung sa Bamata, Kasama ko lang siya sa Davao ng July 5 to 7.
1: Tapos?
0: Tapos, after 2 weeks, before the end of July, yun siya yung binaril, inambush sa Agusan.
1: Grabe, no?
0: Katutubo ito. But he was, indigenous. Ano? Oo. Kasi, ang inaano niya kasi is yung ancestral domain nila. Is being used for illegal logging and mining. And I think doon yata yung connection. We still don't know. Pero, what I'm saying is, I'm working now with tribes kasi. Kaya, no? Exemplars Academy. So, in the midst of violence, Jesus still is the light of peace.
1: Amen. Oo. So, yun ang,
0: kaya may protection pa rin tayo.
1: Yes. Kahit gano'ng kadrabe.
0: Healing of the heart. No, yes. Ilalo na sa family ng mga naiiwan, ng mga
1: yes.
0: Yun.
1: Kaya nga.
0: So, in the midst of, yung sabi mo, toxic na social media, I feel Jesus is the light of identity.
1: Right.
0: Dapat yung identity natin is with Christ.
1: Yes.
0: Kasi minsan, sinusukat natin yung ano sa number of likes, sa number of hearts.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo yun. Tapos, totoo yun. Totoo yun.
0: Diba? Kung nag-viral ba to o hindi. Marami na akong narinig na, you know, they are into depression dahil doon. Pero ang dapat na sukatan ng ating identity is our identity in Jesus.
1: Jesus. Ang standard natin at saka norm dapat si Jesus talaga.
0: Yes.
1: In anything we do. In anything we do. Okay. So, let's talk about ministry. Yan. In your ministry, Sister Stella, no? Tell us, how do you embrace this truth, no? That Jesus is the light of the world. Yan. I'm sure kung pag-usapan natin yung ministry mo, grabe. Pero, itong aspeto na to na si Jesus is the light of the world in your ministry.
0: Kasi ministry is active service of sharing God's love. No? Mm-hmm. So, it embraces the truth that Jesus is the light of the world. For me lang ha, hindi lang ito parang katotohanan na dapat paniwalaan natin. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Eh, ito ay dapat lifestyle.
1: Yes. Tama. Yo, that's the right word. Lifestyle.
0: Lifestyle.
1: Yes.
0: Pwede nating akapin ito na ano yung parang meron tayong mga specific na intentional actions. Again, I'm going to use the word intentional. Intentionally by probably exposing darkness with truth. Yung sa mga ministries natin, ayun, kagaya ng nangyari sa issue ni Pastor Ben. Pero, because he spoke the truth na nakakasira ng ano, even at the cost of his life.
1: Yes.
0: Right now, we are also in, ano, providing customary lawyers sa ITAS.
1: Ng pastor na.
0: Oo. Yung Exemplars Academy, nakipartner kami sa IP Tribal. Tapos may mga ano sila, of course hindi naman sila Christian org, pero nagpo-provide sila ng customary lawyers para matulungan naman sa ancestral domain. Alam mo yung issue din ng Pax Silica. Ayokong sumausaw doon.
1: Oo, so natin pag-usapan yan.
0: Pag natin pag-usapan, mabigat yun.
1: Mabigat pero, yun,
0: ano, ang focus lang natin ay yung ancestral domain nitong mga.
1: Yes.
0: And hindi, kasi kami sa Exemplars Academy, we just provide, ang main focus namin is livelihood and education. Kaya lang, in the process, hindi maiiwasan na kailanganin mo pala ng customary law. We part with organizations and sila na ang mag-gusto.
1: Yes.
0: Pero at least ito nakaka ano yung aming mga may mga ITA scholars kami na nag-aaral sa local public school, but we house them either sa Emmanuel Bible School or sa Daniel House. Tapos, ano, nag-aaral sila ng, we provide as much as we can lang, no? Kung ano lang kaya. Pero para maiwasan din yung bullying.
1: Yes.
0: And then we have ALS. Mahirap, ate, pero we have to give them the light. Ano? But I mean, sa paglilingkod natin, kailangan tayo yung maging reflector.
1: Yes, totoo po.
0: We should, ano, kailangan, from yung ministry natin is never about pointing to oneself. It is entirely about pointing others towards Jesus.
1: Amen. O yung pinakamahalaga, no? In whatever we do, we help people to glorify God. Hindi natin aangkinin, di ba? Tsaka walang tsaka sister, walang maliit na tulong, no? Kahit na small tulong, tulong yan, no? Tulong na pag pinagsama-sama, lalaki na rin yan, di ba? So, ang ganda-ganda ng ministry mo, more on education,
0: livelihood.
1: Livelihood, yes.
0: We have, ano, mga Aita farmers na nagtatanim ng ube.
1: Sarap.
0: At yung ube, actually, nagsimula kami 15 farmers. Tapos yung first harvest, hindi namin, ano, hindi namin binenta yung sobra. Kasi yung itatanim nila, hindi na namin binayaran. Pero binayaran namin yung iba, tapos dinistribute dun sa next tribe na Aita rin. O, tapos, nagtanim sila. And now, we are already processing it.
1: Wow, galing naman, ano?
0: O, yun. Kasi nga, gusto namin na magkaroon sila ng livelihood. It's more like active compassion ba?
1: Hindi, tsaka yun ang maganda. Hindi lang bigay lang ng bigay. Meron kayong ginagawa para talaga sila mismo. Di ba? Kumbaga, hindi mo sila bibigyan ng isda. Tuturuan mo silang mangisda. No?
0: Yes.
1: Yun yung sinasabi na matatanda.
0: Yan yung isa sa mga ginagawa namin.
1: Sa Examples Tapos, Academy.
0: Yes. And yes. Then, of course, kailangan i-transform din yung digital spaces. Counter natin yung toxicity dyan.
1: Totoo yung, naman kasi yun eh, no?
0: Yung Sister. Mga, hindi, itong naglagay tayo ng Starlink sa ano, sa bundok. Tapos ako, gumagawa, nagre-record ako, or nagaganito, Zoom. With the katutubo. Kasi meron tayong missionary doon sa bundok. May TV, solar powered lahat.
1: Yes.
0: Starlink.
1: Starlink. Maganda Starlink. Oh, yeah.
0: Oo. Solar powered din yun. Pag, ano, nagtuturo ako. And then, eh syempre, minsan yung comprehension is different. That our comprehension here, una may language barrier and all that. So what I do, alam mo yung outline namin sa inyo?
6: Book. Yeah.
0: Na-chop-chop ko yan.
6: Ulo ng tuna.
1: Tapos, chop-chop ha.
0: Oo. Ngayon, ang lesson lang natin is, ano, yung introduction. Tapos sunod, heaven lang. Pag naintindihan na nila yun, may activity after each, ano. Pag naintindihan na nila yung heaven, we go to man as a sinner, then we go to God. Yung sunod-sunod, yung outline natin sa EE.
1: Yeah.
0: Ano? It's one way for us to transform the digital space and at the same time, it's a reflection of the light of Jesus. Alam mo yung anak ko, may painting siya, yung bunso ko. Ang painting niya, buwan. Ano? Parang titingnan mo, wala lang. Pero sabi niya, ang interpretation niya dun sa painting na yan is that tayong mga Kristiyano ay parang buwan. We shine as a reflection of Jesus, just as the moon shines as a reflection of the sun. Parang shining from a borrowed light. So kapag itinanggal mo si Jesus sa equation natin, wala tayong light.
1: Yes, madilim na madilim ating tayo. Mundo. Yes, okay. That's right. Tama, tama. Okay. So, Sister Stella, no, yung takeaway message, no, kasi alam ko, gusto kong marinig sa'yo to bago tayo talaga, hindi natin mamimiss to, no, pag sa ating programa dito ngayong umaga sa Celebrating Life. Ano yung takeaway message na iiwan natin sa mga listeners, sa mga viewers na nanonood at nakikinig ngayong umaga, Sister Stella?
0: The darker the world gets, the brighter the light of Jesus shines.
1: Amen.
0: And, eto, importante, the more essential it becomes for us to reflect it. Kailangan ma-reflect natin yung shine. Sayang naman yung ilaw kapag ka hindi na-reflect, diba? Yung darkness kasi, real yan. Pero limited.
1: Yes.
0: Diba? Corruption, violence, toxic ninja. Andyan yan. Pero wala silang final say. Ang final say, si Jesus. Jesus.
1: Amen. Jesus has
0: Jesus
1: always
0: ang antidote. He counters corruption with truth, violence with peace, at yung mga toxic ano sa digital space, he counters it with our true identity with Him.
1: With Christ.
0: Right. We are a reflector. Experiencing His light means letting it change how we act, speak, and post online. Kaya,
1: right.
0: Diba? So, there is hope.
1: There is hope.
0: There is hope.
1: And that true light, yung light ni Jesus, hindi ho nakakasilaw yan. Yan.
0: Correct.
1: Yung mga light kasi nakakasilaw, di ba? Pero itong light ni Jesus, eh, sabi nga, no, tinutulungan tayo to navigate this world, no? Sa tamang landas, di ba? Okay, ang ganda-ganda naman, parang kulang. Dapat siya, tatlong oras tayo, Sister Stella. Para talaga mapag-usapan natin talaga yung mga ministry mo, na marami pa naman tayong celebrating life, kaya magagawa pa rin natin yan. We can talk about i-compartmentalize natin yan, ano yung ating mga ministry na yan, para talaga ipakita sa mundo na there is still light and that light is Jesus.
0: I hope I can talk about Exemplars Academy and
1: sure.
0: You know, what we
1: future.
0: Are what we have been doing sa bundok.
1: Yes, yes. We will be doing that. Marami pang celebrating life. Every Sunday, 7 to 9 in the morning. Andiyan ka lang naman. I'm sure marami tayong pag-uusapan. Ano? At gusto ko lang talaga, ang bigyan din dito mga kaibigan is the topic for this morning is Jesus, the light of the world. Thank you so much, Sister Stella.
0: Thank you also for having me.
1: Ang dami ng mga kwento na nakaka-inspire talaga at nakaka-motivate to really serve God with all our hearts and mind, no? So, si Sister Stella Marie Hugueta Galang ang ating guest for today. At sa ngalan po ni Pastor Ray Bechayda, kaninang first hour nakasama natin. Maraming salamat po. And syempre, ang Team Celebrating Life, Sports Radio, Radyo Pilipinas Publiko, of course, ang Radyo Magazine at ang Capital FM 104.3. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday dito po sa Celebrating Life. Again, Sister Stella, God bless you and God bless your heart. Maraming
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: Thank
1: okay.
0: you.
1: Okay, ma. Yes, maraming salamat. Bye.
0: Bye.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 9:04 na umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Magpapatupad ang Ateneo de Zamboanga University ng mga mas mahigpit na hakbang pangsekuridad sa lahat ng kanyang mga campus simula bukas. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril doon noong nakaraang Martes. Sa isang community update, sinabi ni University President Father Arnold Andal na nagdaos ang Board of Trustees ng pamantasan ng emergency meeting kahapon. Anya, inaprobahan ng Board of Trustees ang mga mapagpagkukunan o resources para sa mas pinalakas na mga hakbang pangseguridad, pangmatagalang pagbabago at komprehensibong security audit sa lahat ng campus ng pamantasan. Ayon kay Andal, ipapatupad ng pamantasan ang mga sumusunod: ang mas masusing inspeksyon ng mga sasakyan, ang mas mahigpit na pag-check ng pagkakakinanlan ng mga taong papasok sa loob ng campus, ang mas masusing pag-monitor ng entry at exit points, at ang mas mahigpit na control sa pag-access ng mga bibisita sa loob ng pamantasan. Sa ibang balita, pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 1.79 billion pesos. Ang ulat ni Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nadagdagan pa ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakauling datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 1.79 na bilyong piso ang kabuuan pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ang mahigit 51,000 magsasakat mangingisda, habang higit 41,000 hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Nakatumbas na mahigit 44,000 metric tons na pagkalugi. Kabilang sa naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinary at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, nagpapatuloy pa ang assessment at validation ng TA sa mga apektado lugar, kaya posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pilipinas na panatili ang A- Investment Grade Credit Rating mula sa kumpanyang Rating and Investment o ROI. Ang ulat ni EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinagtibay ng Japan-based credit rating agency na Rating and Investment Information Incorporated o R&I ang A- Investment Grade Credit Rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Romulona Jr., nakabatay ang desisyon ng R&I sa matibay na pundasyon ng ekonomiya ng bansa, kabilang ang maayos sa sistema ng pagbabangko, efficienting payment system, at malusog na external position ng Pilipinas. Iginiit din ng BSP na patuloy nitong isusulong ang mga hakbang upang mapalapit ang inflation sa target nitong 3% na makatutulong sa pagprotekta sa purchasing power ng mga mamamayan at pagpapalakas ng pamumuhunan. Tiniyak ng BSP na ipagpapatuloy nito ang data-driven at forward-looking na pamamahala sa monetary policy, financial supervision, payments oversight at external sector upang mapanatili ang katatagan at kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At mga residente ng Baguio City muling pinaalalahanan laban sa leptospirosis. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling nanawagan sa mga residente sa lungsod ng Baguio si Baguio City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes na pagtingin ng pag-iingat laban sa leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dr. Brillantes, isa na ang nasawi dahil sa leptospirosis sa syudad, bagamat hindi ito residente ng syudad. Pinayuan naman niya ang mga magagawa, partikular ang mga nagtatrabaho sa mga lugar na maaaring bahain, gayon din ang mga magsasaka na magsuot ng bota at iba pang protective gears upang maiwasan ang exposure sa kontaminadong tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
12: Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: I'm a fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio. Publiko.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home. May ni Moring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
19: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, maraming maraming salamat ha sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga na, bilib na bilib ako dito sa
1: Oo nga.
0: microscope na
1: Galing,
0: ginawa mo.
1: galing.
0: Oo. Pero alimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
1: Ay, x-ray. X-ray naman.
0: X-ray ba? Anyway. Okay, di, joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming maraming salamat so much sa oras sa pinagkaloob mo. Sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin, at least ma-reach din nila yung mga achievements mo.
2: Maraming maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko, at saka sana po may mga ma-inspire tayo yung mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante, na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
0: Yes. Okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat.
1: Maraming salamat.
0: Okay. Yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kinakailangan, Ares, ha? Yung ano, yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope, at hindi na tayo, hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang nung ano, nung ano ito, microscope. Available saan? Sa Lazada?
1: Lazada, tsaka Shopee daw.
0: Shopee,
1: tsaka TikTok.
0: TikTok. Meron dat, narinig ko, available na rin yata sa ano to eh. National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya sa atin. Pero di ba, Aris, ano, dapat ano yan eh. Tignan yan ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
1: Mabigyan ng suporta yung mga ganyang
0: dapat maano ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng 'di ba ng mga medical courses, nursing, ano pa, medtech, 'di ba, yung mga malaking bagay yan eh, malaking bagay
1: sa agrikultura,
0: yan.
1: Malaking bagay
0: sa agrikultura, tama 'yon, 'di ba? So sisilipin ko mamaya doon sa ano. Para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ayun ang hindi natin natanong kay Jeremy.
1: Magkano.
0: Magkano ba yan?
1: Madali naman makita yan sa shop.
0: Ayun, makikita naman natin yan. Alright, well, Ares, magpipilit na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air.
1: Yes.
0: So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas. Samantalang kami dito, ikaw nga, lumalangoy sa baha.
1: alam mo yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
0: Nako, pero at least, pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
1: Hopefully hindi ma walang dumating na kasunod na
0: yes.
1: Katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
0: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa pag-atid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production Side. Ano po, sa Master Control, nandyan sila Milo Junella, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwag din natin si JP at ang ating executive producer and coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
1: At Aras Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
0: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Good morning. Isang mainit na umaga po sa ating lahat, ha. Medyo magandang ating panahon pero meron din nagbabadyang bagyo. Aalamin natin maya-maya kung tayo may mahagilap na tao diyan sa PAGASA. Anyway, ang ating dalawang oras sa programa ay ako po ang inyong makakapiling, si Boying Abasola, ang sekretary po ng National Press Club. Dahil po ang ating co-host na si Dennis Napuli ay meron emergency, habang si Director Alvin Murcia naman ay meron namang ibang pinagtutuunan ng kanyang pansin. Siya po ay naka-duty kagabi ng kanyang bilang isang barangay official dyan po sa Taguig City. Ayan, so within 2 hours po, tayo po ay magkakahuntahan, magkakamustahan ano nangyayari sa labas ng ating himpilan. Siyempre may mga ulat din po tayo sa ating mga iba't ibang kasamahan sa Radyo Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayo mga ulat dyan. Ano ang kaganapan sa kanilang lugar? For the meantime, ano po bang aasahan natin bukas, Lunes, ha? Ika-24 ng Agosto po. Ano pong aasahan natin? Siyempre, tayo po ay nananalangin at sana ay tuloy-tuloy na po ang sikat ng araw, ha? At sana po ay yung nagbabadyang bagyo ay matunaw na dyan sa kalawakan at ay maging tubig ulan na lang na siya namang mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ayan. For the meantime, kung ako ang inyong tatanungin, sa Senado po, ay siyempre pagpapatuloy po ang impeachment trial sa ating Vice Presidente, kung hindi po ako nagkakamali, pang 17 na ano na to, ha, na impeachment hearing, kasi po ito nakaraang linggo eh hindi po yan natuloy ng Tuesday, Wednesday, gawa nga po ng kanselasyon ng mga klase, ng mga pasok sa gobyerno. Marami po ang nagtatanong sa atin or nagpo-post sa mga social media, bakit daw po inuuna yung impeachment kumpara po dun sa mga programang ng flood control. Simple lang po ang sagot niyan. Ang impeachment po ay isang proseso na ayon sa ating salikang batas na hindi po siya pwedeng hadlangan ng bagyo at anumang kaguluhan. Tuloy-tuloy po yan. Kung ang tanong nyo naman po ay walang ginagawa, may ginagawa naman po ang pamahalaan sa mga flood control. Ha? Kaya wag po tayong magbulag-bulag. May ginagawa naman po talaga tayo. Yeah, di po ba meron naman nakulong, pero yan naman ay nasa proseso yan, huwag po tayo magmadali. Hinay-hinay lang, darating din po tayo dyan kung ano yung mga pwedeng maganap pa. So abangan po natin, kasi sa Senado po mismo, nagdesisyon na ang mataas na kapulungan na hindi na magdidinig ng flood control at sa halip ay ipamahagi na lang or ipaubaya na lang sa Office of the Ombudsman, which is right naman. Kasi kung inyo pong tatanungin, ano po ba ang mga hearing sa Senate in the aid of legislation? Di ba? Nagkakaroon ng pagdinig para matugunan ang pangangailangan ng paggawa ng batas. Eh siguro nakita ng chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo, na meron ng sapat na batas, ha, tungkol sa flood control. So ang kailangan, kung nagkasala, sa Office of the Ombudsman na lang. So yan na pa, yan ano, hindi po natin kinakailangan na magdinig ng magdinig kung mayroon ng sapat na batas. Kung ang tingin nila ay kulang pa, edi pwede naman magdinig. So yan po ang mga tugon sa mga katanungan, ha? Nga pala, bago ang lahat, proud product po ako ng public school teacher, ha? Ang akin po mga magulang ay public school teacher. Katunayan nga po, maraming bilang ng aking mga pinsan, ha, both sa side po ng aking panang father side ay mga teacher din po. Kanilang mga anak-anak, mga pamangkin ko sa pinsan ay mga teacher din po. Proud product po ako ng isang public school teacher. Binabanggit ko lang po kasi natawa po ako. Nag-post po kasi ako kanina, I'm a proud product of a public school teacher. Yan, kinakatawa ko po 'yan. Ang akin po yung mga magulang ay lehitim mong public school teacher po, ha. Diyan po sa Bicol Region. Yan, para sa kaalaman po, kapatiran ng lahat. Yan. So binabahagi ko lang naman, wala naman po akong ibig sabihin doon. So ano po ba ang ating mga teka po, bago po ang lahat ay batiin ko muna po ang aking kapitbahay dyan sa Dasmariñas City, si doon si Ciperino Cruz, si uncle po, sa kanyang ika-90th birthday po. Advance happy birthday. Ngayong Sabado pong darating, babatiin na po kita at ay pagkasalinggo belated na. So advance happy birthday na rin. Nagkasalubong po kami kanina habang siya ay bibili ng pandesal at ako naman ay natapos na mamalingke. Abay, sabi sa akin, huwag kang mamawala. Akala ko kung ano na. yun pala'y ako'y aanyayahan niya sa kanyang ano, pagdiriwang ng kanyang alam ko 90th birthday na to, hindi ko na tanong, basta ano po ito, medyo basta mga ganung ano na po siya, kung hindi man maaaring late 80s or basta 90, ganun ang pagtaya ko sa kanya, hindi ko po kasi natanong. So yan, kung tawagan po namin sa amin ay si Vic Vargas, kasi matikas na matikas po itong ating kaibigan na ito eh. Tulad ko rin po, siya rin po ay mahilig din maglaba. Kaya nga po ang sabi ng kanyang may bahay nung tinanong ako, "Ba't ikaw ay naglalaba?" Ang sagot ko napakasimple, "Idol ko po ang asawa nyo." O di wala na. Wala nang ibang dugtong, natawa na lang si yan, si Mami Coral naman po 'yun. Ayan. So, advance happy birthday sa mga nagdiriwang din ng mga kaarawan, mga nakalipas na araw, ay maligayang bati po sa inyong kaarawan. Hindi po natin kayo maisa-isa at hindi ko na rin po matandaan pa kung sino mga nagdiwang ng ika 30 mga kanilang kaarawan ngayong Agosto. So, tayo pa rin ay ilang tunog na lang. Dudungaw na rin po ang ating Merry Christmas greetings. Pero po, ako ay sinubukan po yung aking Christmas light sa aming munting tahanan. Eh, umiilaw pa naman po kasi hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na siya itanggalin noong 2025. So, the whole day around na lang, Pasko sa amin. So, trinay ko kasi, di ba, almost 3 weeks tayong tag-ulan. Abay, maganda pa naman po ang ano, maganda pa naman po ang kanilang ilaw. Ayan, so maraming salamat sa mga bumabati. Ha? Batiin din po ng ating mga kasamahan dyan sa National Press Club. Ha? Kung kayo po ay nasaan man, maaaring kayo ay tulad ko rin ay katatapos na maglaba. Katatapos din lang magtupi. Kasi nga po, eh, di ba, nabanggit natin, 3 days na po tayong mainit. Although kailangan, bantayan nyo pa rin po ang ating sinampay kasi bigla na lang po nabuhos ang ulan. Abay, kanina, napakainit paggaling ko ng Dasmariñas. Eh. Abay, eh, nung nasa bus na ako sa bayan, umulan na po. Yan. So, yan ang ating panahon. So, paalaala ulit, magdala ng payong. Yan. At kung anong klaseng pananggalang sa ulan. Yan. At nabanggit po natin ang Dasmariñas, tayo po ay magkakaroon ng special election sa August 29. Sabado na po yata ito. Ito naman po ay sa paghirang pagpili ng isang kongresista dahil ang ating dating kongresista ay alam naman po natin na pinatalsik sa kamara dahil sa mga kakaibang ugali, eh, pinagbutuhan, eh, siya ay sinibak sa pwesto. Yan. So ngayon tatlo po ang maglalaban-laban. So tayo mga Dasmarineños ay mag-isip-isip, tingnan ang mga plataforma ng kanilang gobyerno, pag-aralan ang kanilang mga ugali. Tingnan natin ang mga background ng kanya-kanyang pamilya. Ito ba ay nabibilang sa dinastiya? Ito ba ay mapagsamantala? Ito ba ay ginamit ang pagiging opisyal ng pamahalaan para yumaman? Ha? Para lumaki ang kanilang ingat yung kanilang kayamanan? Pag-isipan po natin, tatlo po ang tumatakbong kandidato. Ha? Marami po tayong nakikita dyan sa social media. Huwag po tayong papadala sa ngiti. Ha? Yung ngiti ay makapangyarihan po yan. Ha? Ang isipin po natin, napakasimple lang. Tulad ng mga binabanggit ko, sa barangay election lang, eh, pag ang kapitbahay mo ay tumakbong kagawad, ha? Higit sa, alam din natin ang kanyang financial capacity, ang kanyang capabilities. Kung ang anak niya ay nag-aaral sa public school o sa mga school, abay maging kagawad o kapitan, nag-private school na, abay mag-isip-isip po tayo. Maganda po siguro ang kitaan sa barangay. Barangay level pa lang po 'yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung municipal at city level. So 'yan, pag-aralan po natin, suriin, pag-isipan para hindi po tayo magkamali at hindi tayo mabudol daw ulit. Yan. So pag-aralan po natin, ha. Advice ko 'yan sa ating mga kababayan diyan sa Dasmariñas, mag-isip, ha. Mag-isip at manuri. Uriin, pag-aralan kung sinong iboboto, huwag po tayong padadala-dala sa sinasabi ko nga na kanina na mga ayuda. Yun pong ayuda ay obligasyon po, hindi po yan galing sa bulsa nila, kundi yan ay galing sa pondo ng bayan. Ha? Nataon lang na sila ang nakaupo, so wala po tayong utang na loob sa mga yan, ha? Dahil buwis po natin yan. Hindi po pera nila yan, hindi po nila pera. Ang tanungin po natin, bakit sila nagkapera? Ha? Yan ang tanong dyan. Bakit kayo nagkapera? Bakit sila nagkapera? Yan. So, wag po nating isipin na ikaw ay nabigyan ng ayuda, iboboto na kita. Mali po. Mali. Yun pong ayuda ay galing sa buwis ng mamamayan, ha? Galing po sa national government, galing po sa DSWD, hindi po galing sa kung sinong politiko. Ha? Sila lang po ang nangangasiwa, namamahala, na pinagsasamantalahan naman nila, nakalagay po ang kanilang mukha o pangalan. So, akala ng taong bayan ay salapi nila. Hindi po. Salapi po natin yan. Yan po ay buwis natin. Yan. So, ako'y maiba naman ng isang paksa. Tayo naman ay naging apasyonado rin sa larong basketball. Natawa naman ako dun sa nakatapos na William Jock, Jones Cup ba yun? Saan naman tayo nakakita ng ganoon eh? Napaka garang tingnan. Yung ang panalo ay isa na pasok sa championship at ang panalo ay ang nanalo ng limang laro, laglag dahil daw sa format na yun pong host country o yung host place, automatic na qualified na doon sa quarterfinals. Eh di dapat po hindi na pinaglaro yun. Kumbaga, nag-buy na lang. Diba? Binigay na yung isa. Halimbawa, o team Bog, ikaw yung team ng host country, ng host place. Huwag ka na maglaro, maghintay ka na lang sa championship. Para hindi ka na mapahiya, eh, napahiya ka pa eh. Sa anim na laro po, eh, lima ang talo mo, tapos lalabang ka ng kampiyonato. Eh, pangit tingnan. Dapat pa lang ginawa niyang Taiwanese yan, ng Taiwan, ay hindi na pinaglaro pa yung kanilang team blue, dalawang team po nila. Dapat hindi na pinaglaro kasi ang kanilang rules daw ay dapat isang team sa kanila, dalawang team nila, ang isang team sa kanila ay automatic doon sa final sa slot. Eh sa akin, kung ganun din lang naman, hindi na sana pinaglaro yun. Maghintay na lang. O, ang paglalabanan kung sino lang yung makakalaban niya. Medyo malawag pa yun sa mga hindi na-qualify. Malawag sa loob nila yun kasi from the very start, alam nila yung ganung rules. Di ba? Alam nila na ganun. Ang paglalabanan, isa na lang kasi yung isa ay nasa kanila na. Eh, nangyari, pinaglaro pa yung team na yun. Diba, isa lang po ang panalo, lima yung talo, eh di, nakakawalang gana po yun. Yung ating kuponan na lima yung panalo, isang talo, laglag sa banga. Ayan. So, mag-isip-isip po ang ating mga kinatawan, ang manager ng Philippine team sa Jones Cup na yan. Ayan naman kasi hindi man bago sa atin yan eh. Bukod sa Estados Unidos na sumasali po dyan, tayo yata ang isa sa mga pinakamaraming nananalo dyan. Mula pa rin sa Samboy Lim Era, nanalo yan. Jones Cup, 1980s, hanggang sunod-sunod po yan. Although ngayon nga, napansin natin na yung SGA, yung SGA team ng Pilipinas, ay hindi naman po yung mga purong Pinoy, mga imported na yun eh. Kaya lang, payag daw yung William, yung Jones Cup na pwede maglaro ng ganun. So, pinunduhan yan ng mga negosyante. So, nakakuha sila ng mga decalibring player. Ang iba dyan, mga NBA player. Ha? So, kaya tayo ay napasok. So, in fairness, magagaling naman sila. Ang ano lang natin, bakit ganun? Kasi ang paliwanag ng Taiwan government, ay napagkasunduan na pala yun na ang isang slot sa kanila. Eh di dapat noon, hindi na sila pinaglaro. Naghintay na lang yung isang slot para sa kanila. O kaya kung dalawa yung team nila, hindi na pinaglaro. Silang dalawa na lang ang maglaban sa championship. Huwag na siya nag-imbita. Ayan, so mag-isip-isip po tayo at baka tayo inagastos sila ng salapi dyan. Mas maganda siguro kung ang manager ng team ng Pilipinas na yan, yung SGA na yan, tuon na lang yung kanyang salapi para mapalakas ang ilang sports ng ating bansa. Hindi lang naman basketball tayo dapat magkaroon ng konsentrasyon. Bagkus, pagtuunan natin ang pansin itong mga yung individual sports, weightlifting, boxing, mga ganyan, archery, pole vault, yung long jump, track and field, yan ang pagtuunan natin ng pansin. Kasi let's face it, tanggapin na po natin, medyo kulang tayo sa height, sa basketball. Pangalawa, wala po tayong comprehensive plan. Ha? Bago ang liga, 5 months or 3 months before, saka lang po mapoform yung lineup. So, saka lang sila mag-iinsayo. Eh, remember, basketball is a team game. Hindi po ito pinapanalo ng isang tao, dalawa, tatlo. Ito'y pinapanalo ng buong team. Ha? Kung sino yung line up dyan, yung coaching staff, yan po ang nagpapanalo dyan. Hindi po isang tao, hindi isang superstar lang. So pag-isip-isipan po natin yan. So meantime, ha? Habang hinihintay natin ang mga ulat sa labas, lalo-lalo na sa ating panahon, kailangan po natin yan. Batiin po natin ang ating mga tagapakinig, ang ating mga masugid na tagapakinig, si Prof. Jeff Ramos, ayan. Si A, nagdiwan din pa ng kaarawan, si Koy Hipolito. Belated happy birthday, Koy. Ito ay ating member ng National Press Club, naka-base naman po ito sa Batangas, ayan. Mainit na yun, ha? So, ito na tayo. Ano kaya nangyayari kay Brother Dennis ngayon? Ating kamustahin, anong kanyang pinagkakabalahan? Ha? Tayo po nga pala ay lumiham dito sa nag-set tayo ng ano ng courtesy call sa mga government agencies para malaman naman nila yung bagong hirang, bagong upo ng mga opisyal ng National Press Club, siyempre sa pangunguna ng ating kaibigan si Mina Navarro, ayan, ang ating Vice President si Benny Antiporda, at Secretary, ako naman, yours truly, ang Treasurer si Jenny Lacorte, ang Auditor naman ay si Ma'am Lydia Beno, at ang ating mga Directors ay Jojo Sikat, Aya Yupanko, Alvin Murcia, Madeline Dominguez, teka, hindi natin makabisado, ha, Madeline Dominguez, Madeline Dominguez, nawala tuloy ako bigla, Jojo Sikat, Madeline Dominguez, Dennis Napuli, siyempre, Alvin Murcia, Erwin Corpus, Ninyo Aklan, Vito Barcelo, Paul Gutierrez, yan ang ating mga magigiting na mga opisyalis ng ating ano ng ating samahan, ang National Press Club. Ayan, nakita ko na kung ayan, oh, isa-isahin ko na ulit, ha. Ayan, Pangulong Mina Navarro, Vice President Benny Antiporda, Secretary Boying Abasola, Treasurer Jenny Lacorte, Auditor Lydia Beno, Directors Jojo Sikat, Aya Yupanko, Alvin Murcia, Miles Dominguez, Paul Gutierrez, June Mendoza, Erwin Corpus, Dennis Napuli, Vito Barcelo, at Ninyo Aklan. Yan po yung mga bagong set of officers po ng ating ano, ng ating National Press Club. So samantala, ito yung ating pinakahihintay, ang ulat pag-asa mula po naman po kay Ma'am Charmaine Barilla. Hi, hello, good morning, Ma'am Charmaine.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
2: Yes po, Sir Boying. Magandang

0: inaasahan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadali ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging karagay ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lamang sa mga papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahay-bahayin dito sa may Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron nga tayo sa kasalukuyan na tatlong bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na nga dyan, itong bagyo na may international name na si Typhoon Saudel. At huli nga yung namataan, sa layang 2,085 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Kumikilos nga yan ngayon pa west-northwestward at naibilis na 25 kilometers per hour. At base nga dito sa nakikita natin na senaryo, ito ang si bagyong si Saudel ay posible na nga makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. At sa nakikita nga natin, panandalian lamang tumananatili sa ating PAR at posible nang makalabas din agad pagsapit ng Tuesday o Martes. At sa nakikita din natin, mababa ang tsansa nito na maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit, maaaring itong hatakin ng habagat na siyang muling magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon simula o rin yan pagsapit ng Tuesday o kaya naman Wednesday. Kaya maghanda po ulit ang ating mga kababayan sa mga pag-ulan. Samantala, bukod po dito kay Saudel, meron pa tayong isang bagyo sa may silangan ng ating PAR. Ito yung tropical depression na huling namataan sa layong 1,205 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita nga natin na track nito ay posibleng sumunod ito sa tatahakin ni bagyong si Typhoon Saudel. At hindi natin inaalis ang posibilidad na maaari din ito pumasok sa loob ng ating PAR. At yung ikatlong bagyo naman, itong bagyo na may international name na tropical depression Jenari o yung dating si Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 565 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. Ito ang nasabing bagyo ay patuloy ng palayo sa ating bansa at wala ng direktang epekto. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla.
1: Ay, ma'am Charmaine, may kaunting katanungan lang po ako.
0: Yes po, sir.
1: Ito po bang habagat ay mararanasin natin ng buong linggo or 2 days lang?
0: So nakikita po natin itong habagat po patuloy po hanggang ngayong buwan, no? Pero ngayon kasi ay medyo humina po siya dala ng paglusaw or yung dating humahatak sa kanyang sistema na bagyo ay nalusaw na. Ngayon po ay muli itong hahatakin nitong papasok na naman ng ating PAR na si bagyong si Saudel. So expect po natin na may paglakas po uli siya.
1: Ayun.
0: Especially pag midweek na po this week.
1: Ayun, so maraming salamat. Ano pala itong bagyo natin, ma'am? Buy one, take two.
0: Yes po.
1: Kung makaligtas man sa habagat ng una, may pangalawa at pangatlo na pa rin po. Buy one,
0: palaging
1: take two.
0: Palaging may kasunod.
1: Oo nga po. Diyos ko naman eh. Sana naman ay hindi na siya magparamdam. Sana makuha natin sa dasal. Ha? Maraming salamat po, ma'am. Ingat po tayo.
0: Okay po, maraming salamat.
1: Ayan, thank you so much, Ma'am Charmaine Barilla. Ayan, so buy one take to ang ating bagyo. Talaga po naman, walang kamustay na lang natin ang ang pagbaha sa ating mga lugar. Uy, yung nakaraang linggo ha, talagang malupit talaga ang baha sa atin. Ha? Pero kinakaya naman. Sabi nga. Pero ang obserbasyon na, in fairness, obserbasyon ng ating mga government offices, pati yung mga residente, mabilis yung pagbaha, pero ang kainaman daw, mabilis naman daw yung pagbaba. Ha? Ibig sabihin, mabilis yung pagbaha kasi sa sobrang volume ng dami ng ulan, ng tubig ulan, but then again, yung paghupa naman ng baha, ay mabilis din. So, yun siguro ang nakikita natin na medyo malinis yung ating mga kanal at ito nga ay napagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan dito sa mga flood control projects na natututukan. So, yun siguro ang magandang epekto. At kung titingnan nyo naman po, ang DPWH, kung di po ako nagkamali, may mga nabasa akong mga ulat na mayroon sila mga kinukonsider na mga lugar na kanilang parang magiging depo ng tubig kung sakaling dumami doon muna sa naka-imbak and then sa kanila papakawalaan gagamitin kung para saan man. So tingnan po natin kung anong magiging epekto nito. Ha? Dapat lang po nito talagang matutukan po. Ha? Dito rin po papasok yung ating mga kaibigan.

0: Diyan yung may mga water treatment facilities, ha? Yung mga napapaganda yung mga tubig ulan na pwede maging inumin, ha? Meron po tayong mga teknolohiya mga ganun. Kung meron po ba, eh sana makipag-cooperate tayo sa ating pamahalaan, i-promote nyo po yung inyong mga proyekto. Sa mga susunod na araw po natin, meron tayong nakadaupang palag kahapon sa isang pulong balitaan. Ito naman ay long lost na kaibigan din po natin. Happy listening nga pala kay Sir Mike Almo, ha? Boss Mike Almo, ha? Makinig ka sa sasabihin ko. Maganda po yung kanyang project. Meron siyang water treatment facility. Pahapyaw lang, pinaliwanag niya sa akin na yung mga ganyan, yung tubig ulan, pwedeng ma-imbak, tapos may mga facilities sila na pwedeng maging malinis yaan para naman mapakinabangan. So sabi ko nga sa kanya, bay, kailangan to ng ating mga paksilika, yung kailang mga treatment na ganyan. Anyway, hindi pa naman natatapos dito yung aming puntaan, ha? Si paring Mike Almo, ito ay ating kasamahan sa MLQU nung araw nung kuleyo. Kami ay nagkita kahapon sa isang pulong balitaan dito sa Quezon City. So nabanggit niya nga, yun ang kanyang pinagkakaabalahan. So yun, parang water treatment facility. Siguro sa mga darating na araw, eh pwede natin siya makumbida rin para i-discuss niya sa atin kung anong kanyang proyekto. For the meantime, tayo po ay tulad ng nabanggit ko at nabanggit din ni Ma'am Charmaine, tayo po ay huwag tayong kumbaga maging kampante, ha? Kasi anytime pwede pa lang sa ulat niya yung pabugso-bugso yung ulan. Syempre kailangan meron tayong dalang higit sa lahat payong, ha? Kahit maliit na payong pananggalang sa tubig ulan. Kung maaari, meron din tayong bota. Ayan, may mga foldable bota, ha? Kasi nung nakaraan na baha, may dala ako rito ng foldable boots, ha? Ipinasa ko nga rin sa press club yun. Maraming na nagulat, nagtaka. Pero very effective po yun, ha? Mura lang. Hand carry, pwede mo siyang ilagay sa isang plastic bag. Yung parang yung plastic bag na maliit lang, kayang-kaya siya. Pwede siya mga shoulder bag na maliit, kaya siyang ilagay doon. So, hindi mababasa ang iyong sapatos, hindi mababasa ang iyong, hanggang tuhod po yun. Kaya, ang tubig baha, so hanggang tuhod. Pero, itong huli may nagbanggit sa akin, ha, na yung Presidential Task Force on Media Security pala, may pinamibigay din na pang coverage ba na parang boots siya, parang body boots na, eh. Hanggang dibdib daw yan, ha, na pwede ilusong sa baha. Ha. Yan po ay pinamimigay ng Presidential Task Force on Media Security sa ilalim naman po ng ating pamuna ng ating kumparin si paring Joe Torres, si Yusek Joe Torres. Ayan. So meantime, tayo po ay pansamantalang magbibigay daan muna sa mga mahalagang patalastas naman po mula sa ating pamahalaan. We'll be back after a few minutes.
1: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan nyo, papahandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na pero matatawa ko lang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
0: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyo sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy.
9: Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impor-

0: Beat the Press on air.
1: Ayan, good morning ulit ha. May mga nakaantabay tayong ulat ha, mula naman sa lalawigan ng Albay ha. Pero maya maya at wala pa silang ano, hindi pa po sila naka air eh, kinokontakt pa. So ano bang pinag-uusapan natin kanina, nabanggit nga po natin itong mga kalagayan ng ating panahon. So wag po tayong pagkakampante, tayo po ay magdala ng ating mga payong ha? Para ano, sakaling bumuhusman ng ulan ay tayo ay handa, kumbaga ika nga ay naka-ready po tayo ha? Samantalang not ready pa rin ang ating mga kasamahan sa labas. So dito muna po tayo sa loob ng studio, hahanap po tayo ng mga paksa. Sa mga nagtatanong po kung anong ginagawa ng Senado noong nakaraan, meron po silang ginawa kasi nga po nitong Thursday, meron pa rin silang hearing nung tag-ulan na yon din noong nakaraang Thursday rin. Meron po, maganda po ang kanilang mga pagdinig na ginagawa. Ito po yung tungkol naman sa mga shooting incidents po sa mga school, sa mga paaralan. Kung inyo pong matatandaan, meron nga pong nasawi dito sa isang eskwelahan sa Mindanao po ha. Magkakasunod po yan. So sila naman po ay after ng impeachment, yung 3 days na pagdinig, yung Thursday and Friday ay nakaalat naman po yun sa mga ano, sa mga hearing. And then sa next few weeks ay mararanasan na rin po natin yung ano, yung mga hindi, meron na po mga pagdinig sa ano ha, Finance Committee ha, under Senator JB Ejercito. Yun po mga panukalang budget. Kung di nga po ako nagkakamali, by August 28, by Friday, ang alam ko po yung PCO ang meron ano, Department of Finance po yata ang meron ano, meron na budget hearing. Ito ay kanilang inaalam na, hinihimay-himay para kung ilalapag na lang po ito sa pangkabulo, kapangkalahatang komite, then sa kanila tatalakayan. Ayan, nakaready na po ang Radyo Pilipinas Albay, si Ma'am Cyril Ann Luzon. Ano ba pronunciation nito? S-Y-R-L. Ma'am Ann Luzon na lang para mas sure po tayo dito. Ayan, ready na po si Ma'am Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Ito po yung tungkol sa DSWD Bicol. Ma'am Ann, are you ready? Wala pa. Calling once, twice, thrice. Wala pa si Ma'am Ann. So ito naman po, ibasahin ko lang muna pa. Namahagi ng family food packs sa mga namangisda na apektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat sa mga munisipalidad ng Bato at San Miguel at sa lalawigan ng Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hello, Ma'am Ann.
2: Hello po, Sir Boying. Namahagi po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng 769 na family food packs sa mga mangingisdang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat sa Bato at San Miguel Catanduanes bilang agarang tulong sa mga pamilyang pansamantalang naapektuhan ang kabuhayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ayon sa DSWD Bicol, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisdang pansamantalang hindi makapaghanap buhay dahil sa epekto ng habagat at masamang kondisyon ng karagatan. Isinagawa ang pamamahagi sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng San Miguel at mga kawanin ng Municipal Operations Office ng San Miguel at Bato bilang agarang suporta sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ayan, maraming
0: salamat. Radyo Pilipinas, report.
1: Ayan, narinig ko sa kanya mismo, ha? Cyril Ann Luzon. Ayan, so at least alam ko na, sa next Sunday alam ko na, Cyril Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay. Maraming salamat. Diyos mabalos tabi. Ha? Ayan, so yan ay ulat naman sa Radyo Pilipinas, Albay. Meron maya-maya, meron din tayong galing pa rin sa Albay pa rin, ha? Mula naman kay Sir Gary Carl Carillo. Ah, si Sir Gary, madali ibigkas ang pangalan nito. Ah. So kaya lang hindi pa po siya nakahanda. So anyway, yun po ah, mga magkasunod na ulat tumula sa ano, sa Bicol region, ah, sa particular sa lalawigan ng Albay. Pero ang ulat naman ni Sir Gary ay tungkol naman dito sa isang pulis na nasugatan habang nag-responde sa isang armadong individual Yan naman sa lalawigan ng Camarines-Sur, syempre sakop pa rin ng Bicol Region. Kamustahin din po natin ang ating kaibigan dyan, ha? Si Police Brigadier General Erosito Miranda, ang kasalukuyang Police Regional Office 5 Director, ha? Si Sir Miranda. Ito si Sir Miranda, nakasama ko to sa Camanaba area nung araw. Siya nga ay nagulat, nagkita kami sa Naga City last year. Nung ako ay presidente pa ng National Press Club, nagulat siya. At nagulat din siya lalo nung nalaman niya nasa Cavite rin ako. Cavite niyo din po ito si Sir Carillo, taga ano po, ay sorry, si Sir Miranda. Taga ano po ito, taga Bacooro. Ayan, so yan ha. Tayo ay mukhang magkikita tayo sa next month, ha. Meron kasing ano, meron po kasing meron event ang Bicol Media, Bicol Press Club, ha. So tayo ay nakumbida po diyan para maging isang tagapagsalita. So most likely magkikita kami ito, pero wala pa po tayong clearance naman po sa pamunuan ng National Press Club kung tayo ay matutuloy or what. Hindi pa na po natin na-discuss kasi I'm still waiting for the formal invitation. So ibig sabihin, si wala pa pong invitation na nakakarating sa akin formal, si ano, si si ang ating pangulo ng Bicol Press Club, si Ruel, wala pa po. So hintayin po natin before natin ipasa naman sa NPC kung sino ang ating makakasama pagpunta diyan, o ako lang ba ang tutungo diyan sa Naga, kasi ano rin po ito, ito rin po yung time na translation to, ha. Ito yung pagdiriwang ng ano, ha? Yung kapistahan ng Mahal na Birhen ng Piña Francia. So ano yan, nagkataon yan na makakarating tayo dyan. Happy listening pala kay sino to, kay Miss Kat Flores Hutamares, ha. Ma'am Kat, ha? Happy listening po. Kamusta po dyan sa ating lugar? Tayo po ba ay maulan pa, ha? Syempre, of course, happy listening din kay Annalyn Ibarzabal. Ayan. So happy listening kay sa aking mga kaibigan dyan sa Eureka City. Happy listening kay Ma'am Hazel Ramos Abenoha. And of course, sa ating mga batchmates, ha. Meron nga pala tayong mga serye ng mga pagpupulong sa susunod na linggo, ha. Ayan. Ayan. Ayan. So ito po isang announcement naman. Calling the attention of... Teka, basahin po natin, ha. Ito po ay tungkol naman sa pagdalaw. Teka lang po. Ito ay tungkol naman Das Marinas. Ito ay tungkol naman sa ano. Ito naman po ay panawagan naman mula sa ating mga honor guard dyan po sa assembly ng 2634 sa Das Marinas po, ha. Aha. So ito po ay inaanyahan ang lahat ng honor guards, membro sa ika-apat na antas sa kaarawan ni General Liserio Topacio, ng kanilang asimbliya. General Liserio Topacio ay magsasagawa ng pag-aalay ng bulaklak sa kanyang monumento sa Imus City Plaza. Ang ating kasuotan ay honor guard, full regalia, JNB with sword and baldric, 40 degree members, barong with baldric. Ito po sa August 27, 2026 sa Imus City Plaza Hotel, 8 o'clock ng umaga po, ah. So mga 4th degrees po ito, ah. Galing po ito kay Worthy Commander Nilo Sayoto. Ayan, so nakahanda na po ba si Sir Gary Carl Carillo? Diyos maray, na hapon, na aga sa Indom. Sir Carl Carillo, ito ay tungkol sa pulis na nasugatan sa pagresponde sa isang armadong individual sa Kamsur. Ng Radyo Pilipinas, Advisor Gary Carl Carillo, pasok po.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Marhay na aga, Sir Boying. Isang police officer ang malubhang nasugatan habang rumiresponde sa ulat hinggil sa isang armadong individual sa Zone 1 Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur, kahapon. Ayon sa Police Regional Office 5, inungunahan ni Police Staff Sergeant Noli Emerania ang response team na unang nagtangkang kausapin at pakalmahin ang suspect na pinaniniwala ang dumaranas ng mental health crisis. Bigla umanong sumugod ang suspect at pinagtatangkang saktan si Miranya gamit ang bolo, dahilan upang magtamo ito ng malubhang sugat sa kaliwang kamay at mukha. Agad namang umawat ang mga kasamahang pulis at nagpaputok ng kanilang service firearms na tumama sa magkabilang hita ng suspect at napahinto ang pag-atake. Kapwa isinugod sa Partido District Hospital ang pulis at suspect bago inilipat ito sa Bicol Medical Center para sa karagdagang gamutan. Pinuri ng National Police Commission ang katapangan at profesionalismo ng mga rumisponding pulis at hiniling ang panalangin para sa mabilis na pagaling ni Police Staff Sergeant Meranya. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albany.
1: Ay, Gary.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Gary, may konting katanungan ako. Kamusta naman ang ating Mayon Volcano, di ba, nung nakaraang... Itong last week, di ba? Meron tayo na iulat dyan na medyo nag-alboruto siya. Itong week lang na nakalipas. Kamusta siya ngayon?
3: So ngayon, nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon dito sa lalawigan ng Albay. At itong nakaraang linggo nga, naglabas ng babala ang PVOX dahil nga tumataas na naman yung emission, yung ibinubuga nitong sulfur dioxide sa loob lamang ng isang araw. At naitala yun na ilang araw lamang matapos ibaba sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. At ngayon, nananatili itong nasa mapayapa at hindi nagkakaroon ng gaanong aktibidad at nasa normal din yung mga naitatala nitong aktibidad tulad ng mga wala ding naitatalang mga tawag dito yung itong pagguho ng mga pyroclastic density curve. Wala na kumpara nitong mga nakaraang buwan ay sunod-sunod. Sa ngayon, Sir Boying, wala na, nananatiling mapayapa na pinayagan na din na makabalik yung mga pamilyang pansamantalang lumikas nitong nakaraang buwan. Pinayagan na rin silang makauwi.
1: Ayan, so mabuti naman at least napayapa ang ating Mount Mayon. Ha? Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Diyos mabalos tabi, Noy.
3: Diyos mabalos, Sir Boying, para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yan ang magkasunod na ulat mula dyan sa lalawigan ng Albay mula kay Sir Carl Carillo. Ayan. So at least panatag po tayo ngayon dyan. Medyo tahimik po ang ating Bulkang Mayon kasi naalala. Pero nung nakaraan yung Mount Candaon parang nagpakitang gilas din to. If I'm not mistaken, early this week din po yun ha. Itong dalawang bulkan na to parang magkatugma ang kanilang mga ugat sa ilalim ng lupa. Pag nagparamdam yung isa, paparamdam din yung isa. Ha? Huwag naman po kayo magsabay-sabay. O kaya naman hanggang ganun na lang. Huwag nang sasabog ng lubusan. Medyo, oy, I'm still alive, I'm here. Reminder lang, oy, buhay pa kami mga bulkan. Huwag po kayong magagalit na bigla kayong puputok. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Hindi pa nga po tayo nakakausad sa baha. Ay puputok naman po kayo. Medyo lang muna. Stay cool. Focus lang muna po kayo sa inyong pagpapaganda sa ating ano, sa ating mga kanayunan. Ayan. Happy listening din sa ating kaibigan ang PUP President si Manuel Muhi, Manuel Bong Muhi. Happy listening, sir. See you on Tuesday, syempre. Happy listening din sa former NPC Director J.R. Reyes na kahit hindi pa na director ay nakasubaybay pa rin sa atin. Ha? You deserve isang masigabong pagbati sa iyo. Ha? Ha? Good morning, former NPC Director J.R. Reyes. Siya po ay hindi na tumakbo para mag-concentrate naman sa kanyang career. O, samantala, meron tayong public service announcement. Ayan, ito magandang balita to sa mga ano, ha, sa mga kawani ng pamahalaan. Itong ating nasa technical side, mga kawani ng pamahalaan ito, pwede na pala. O, nakangiti sila ngayon. Ha. Ayan, mula sa Government Service and Insurance System, ha, GSIS handang magbigay ng emergency loan sa mga memberong apektado ng kalamidad. Maaaring mag-loan ng 20 hanggang 40,000 pesos ang mga aktibong member at pensioners ng Government Service Insurance System na maapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga member na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nadeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga member na wala pang existing loan, maaaring makahiram ng hanggang 20,000 na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos pero bahagi ito ay ilalaan pambayad ng existing loan at ang iba naman ay magagamit na ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibong nasa serbisyo at hindi nasa leave without pay, walang pending administrative o criminal case, nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deduction. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat na ang maging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension. Para sa mga nais mag-apply, access lang ang GSIS Touch mobile app na magda-download sa Google Play Store o Apple App Store. Ayan, binawi yung ngiti nila kasi hindi sila kasali. Hindi kasama sa ano, hindi kasama yung ating mga kaibigan dito sa studio doon sa ano, sa affected area. Kaya hindi si namula ulit yung kanilang ngiti. Okay na rin po yun kaysa naman kung maglulun tayo para maapektuhan lang tayo ng bagyo. Mas maganda na rin po yan na safe tayo. Wala tayong iniisip na sakuna or balakid sa ating mga tahanan o sa ating mga bahay. Uy, condolence nga pala sa pamilya ng aking kaibigan. Ako, nakalimutan ko apelyido nito. Si Paring Enan dyan sa Dasmariñas. Medyo hindi maganda ang kanya nangyari. Wala pa tayong mga detalye tungkol sa kanya. So, yun po ah. Yun ang magandang balita. Pwede mag-loan sa Government Service Insurance System. Ang SSS kaya, magpapautang din? Ha? Total naman eh, inunahan ng GSIS. Baka sakali ang SSS naman eh, magpapaloan din. Ha? Hanap tayo ng mga ating pagkakaabalahan. Habang, oo nga pala, tunay na, papasok talaga pala si Sao, no? Si Sao Del. Ang ganda ng pangalan niya. Ang ganda ng pangalan. Aabangan din pala natin sa Monday yung, ano, next week yung continuous na testimonya nung testimonya ni Ma'am Gina Acosta. Ito po yung dating Special Dispersing Officer ng Office of the Vice President. So ito po iaabangan pa kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ano. Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang cross-examination. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin po ito kasi si Ma'am Gina ang nagturo naman kay Colonel Raymond Dante La Chica na siyang tumanggap ng 125 million. Batay na rin daw sa instruction ng BP Inday Sara. Ito po ay nung nakaraang ano to, pagdinig, binanggit niya po ito. So, magkakaroon po ng mga pagtatanong pa itong darating na linggo. So, malalaman po natin yung ano, malalaman po natin yung katotohanan sa likod ng mga hinahanap ng mga salapi. Kung million-million po ito. Ah, million-million po ito. Ah, ito nga pala. Maiba ako ano, nabanggit kasi yung salapi. Meron din po kasi nagtatanong nasaan daw yung 500 million naman na binigay ng pamahalaan doon naman sa kay Naga City Mayor Lenny Robredo para ipagawa naman po doon sa Jesse Robredo Coliseum. Eh, curious lang ako. So, binilikan po natin ano-ano ba ito. Yung palang 500 million ay galing sa national government bilang ayuda naman doon sa Coliseum na ginagawa din pala itong evacuation center. So, kumbaga may tuluan na roon. I've been there, napunta na ako dyan. So, binigyan siya ng budget na 500 million. Sa mga nagtatanong po, kasi hindi maiwasang ipagkumpara po, bakit daw yung confidential fund hinahanap, itong 500 million hindi hinahanap? Simple lang po ang sagot dyan. Punta po kayo sa Naga, andun po yung 500 million, ginagawa po yung Coliseum. At bukas naman po yung ano, bukas naman daw po yung record ng pamahalaan ng Naga City para tingnan ninyo. Ito pong confidential, true to this word, to his word na confidential, hindi nga po makita kung nasaan. Yun po ang malaking pagkakaiba dyan. Ha? Itong 500 existing po yung struktura na pinapagawa. Yung 125 million, hindi po makita kung sino yung mga pinagbigyan. Kasi nga po, ay iba-iba po yung mga pangalan na lumalabas naman po sa pagdinig ng Senado na bogus, fictitious, na wala naman daw ito sa ulat or sa talaan ng PSA, yung Statistics of Authority, Philippine Statistics Authority, kung saan dito po nakalista ang mga pangalan ng lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Eh wala po yun doon. Wala po yung ganung mga pangalan. So ang tugon naman dito ng depensa, talagang wala po doon kasi alias nga daw po yan. Kasi nga bahagi ito ng confidential. So kung alias siyaan, ibig sabihin may talagang totoong tunay na tao. So ang kailangan ngayon ilabas nila kung sino itong taong ito, ha, kung sinong tao itong alias ganito, alias Juan, alias Grace, alias kung sino man yan, ilabas nila kung sinong tao ito. And then ipagkukumpara po yan. Madali lang po yan eh. Sige, for the sake of argument, meron po silang nilabas na tao. Ito si alias Grace, ito si alias Juan, alias Pedro. Eh meron pong signature doon na sila'y tumanggap. Eh di madali po yan. Pumirma po kayo. Kung hindi magkatugma yung pirma ninyo, tsaka yan, edi tapos na, tapos ang boxing. Ah, malino na po yan. Yan po ay isa sa mga pwedeng gawin. In the event na i-produce ngayong tao at may tao naman talaga daw na ganun, eh di madali naman. Pwedeng sabihin ng prosecutor na, o sige, pirma, pero nakapirma ka naman dyan, ipirma mo yung sarili mo kung talagang ikaw yan. So yan naman ay sa mga darating pa siguro mga pagdinig ng impeachment trial yan, kasi naalala ko ulit kasi kinukumpara nga po yung pondo na 500M sa 125M, eh simple naman po yan. Yung 500 po existing, pinapagawa. Yung 125M po, hindi makikita. Ha? So, ayan, eh, tayo po ay pansamantalang cool off muna tayo para bigyan daan naman ang mga mahalagang patalastas.
0: Balanseng opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang, dito lang sa Meet the Press. On air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
6: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Meet the press. Meet the press. On air. On air. Galit ba kayo sa fake news? Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon? Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: Thank you.
5: Meron na po tayong bagong ano, Director General ng NCRPO, National Capital Region Police Office, ha, si Brigadier General Christopher Abrahano. Ito po ay bagong talaga, kanina lang po. Ang kanyang pinalitan ay si Police Brigadier General, Major General Anthony Aberin. Aha, so ito ay nagkaroon ng turnover ceremony kanina lang, na pinangunahan naman ng ating Chief PNP, si General Jose Merencio Nartates Jr. Ilang bahagi sa kanyang mga pananalita ay paigtingin ang kanyang police visibility. Our duty is simple, to be ready to respond properly and to earn the public trust. Today, I accept the responsibility of leading the NCRPO. The NCRPO, under my leadership, will be an active partner in ensuring secure, peaceful, and progressive Metro Manila. Pahayag ni Abrahano. Bago na italagang NCR chief si Abraham, no, siya ay naging director ng Police Regional 10. Member siya ng PNPA, Philippine National Police Academy, class of 1996. Siya ay naging head ng regional Police Regional Office Number 10 or Northern Mindanao, bago siya naging NCRPO director. Tapos naging director din po siya ng Caraga Regional Police at naging head rin ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayan. Ito, siya yung pumalit nung nagkaroon ng kontrobersiya doon sa mga nawawalang sabungero. Tapos sa CIDG chief, napalitan naman siya ni Major General Robert Alexander bago siya napunta sa Northern Mindanao. Siya rin ay naging head ng Aviation Security Group at Provincial Director ng Ilocos Norte. So, ayan. Congratulations. And naway mapanatili natin ang kapayapaan, katiwasayan sa National Capital Region under the new leadership of General Abrahano. Ngayon lang po ito. Ngayong tanghali lang po yung turnover of ceremony. Naku, wala na namang tigil, oh. Ito naman, ulat naman ng Bureau of Customs. Kanina naman to. Sila po ay nakakuha ng 43 kilograms ng hinihinalaang shabu. Nagkakahalaga ng 292.4 million. Na dineklarang talc stones mula Afghanistan. Saan ito nahuli? Sa Manila International Container, MICP. Nakalagay ito sa dalawang 20-foot container van na nagkaroon ng 100% physical examination dahil nagkaroon siya ng profiling at ng inspect ay yun, nakita na ang katakot-takot na shabu. Galing po ito ng Afghanistan. Ito raw ay kaparehas din nung nahuli nung February 10, 2026. Yung 2026 naman, February 10, ay dineklara naman itong marble, 40 kilograms naman ito, 272 million. Ayan, shabu pa more. So, ayan. So, mabuti na lang. At medyo masipag ang ating Bureau of Customs, ha? Kasi itong mga nakaraan, hindi alam naman po natin na may mga nakakalusot. Ito ngayon, mukhang madibdiban ang trabaho ni Commissioner Nepo, ni Pumuseno, ha? Yan, so yan ang ano natin. Yan ang ating bagong ulat naman, ha. 292.4 million shabu. Oh my God. Kung ito'y naipamahagi sa atin, anong mangyayari sa atin dito? So talaga po naman, Hindi ito nabigyan ng katugunan. Kailangan dito talaga, ne. Talaga ito'y kailangan na mas matinding pag-imbestiga, monitoring, talagang hindi pwede yung ika nga itutulog-tulog dyan sa Bureau of Customs. Kailangan ay talagang gising ang mata, mulat ang diwa at isipan para makumpiska itong mga shabu na ito. Ayan, so ito pa isa pang balita. Kay Senator Pampilo Lacson naman ito, ha. Yung panukalang 107.4 billion flood control allocation ng Department of Public Works and Public Highways sa proposed 7.2 trillion national budget ay talagang dadaan daw sa sabi nga nila butas ng karayom. Napakalaking pundo nga naman ito, ha. Di ba? So magkano ito? billion na naman to, flood control to. 107.4 billion. Sana ay maipamahagi ito ng maayos, ha. Ito magandahan kay Senator Pampilo Lacson, eh, talagang walang pinapatawad ito, ha. Natawa nga ako dito sa kanyang huling kalatas pahayag, eh, talaga namang mainit talaga yung kanyang mata doon sa mga mga taga-tagig, dahil yung meron pala siya na-discover yung mga reclamation area pala doon, reclaimed area, pero ang nakalagay sa proyekto ay flood control. Ay nako po. So ang sabi naman ni Senator Ping, wala siyang interest na idalhin pa yan sa Senado. Investigation o ano, diretso na raw sa ombudsman. So nakapile po ito sa ombudsman. Hindi na po na, wala pa po tayong update kung ano na ang status ng kaso nito. Unlike kasi dun sa case naman ni Senator Loren Legarda at ang kanyang anak, eh parang pinapagpaliwanag na sila. Ito naman sa Tagig, parang wala pa po itong ano, wala pang explanation, wala pang demand for explanation dito naman sa kay Senator Alan Peter kung ano kung ano ang kanyang mga nagawa. Ang akusasyon matindi rin, ha? Kasi billion din ang halaga nito ng mga na-divert yung pera. May mga double project, isang proyekto dalawang pondong kinubra. So yan ang ano, yan ang hihimayin ng Office of the Ombudsman. Samantala, meron po tayong public service, yan, ha. Mas pinaigti na proteksyon para sa mga batang Pilipino sa internet ang isinusulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa online grooming, exploitation, radicalization at iba pang panganib sa digital space. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, mahalagang magkaroon ng malinaw at koordinadong hakbang ang pamahalaan upang matiyak na ginagawa rin ang mga social media, messaging, streaming, online gambling at iba pang digital platforms ang kanilang bahagi sa proprotektahan sa mga menor de edad. Nagbabala rin ang CICC na maaaring mas mahigpit na aksyon ang ipapatupad laban sa mga platform na paulit-ulit o sadyang hindi sumusunod sa mga kinakailangang child protection measures. Kabilang dito ang restriction o suspension ng access sa Pilipinas kung naaayon sa batas. Para sa CICC, malinaw ang mensahe. Ang kaligtasan ng mga bata online ay responsibilidad ng lahat. Kailangan magtulungan ang pamahalaan at mga digital platform upang gawing mas ligtas ang internet para sa bawat batang Pilipino. Ayan, so tayo po ay naghihintay ng resulta kasi kung inyo pong mapapansin, palibasa nga ay nasa demokrasya tayo, yung may freedom of expression, freedom of the press, ay talaga po naman kung i-click mo lang yung cellphone mo, ang dami mga platforms dyan na mula sa mga pornographic materials, kung ano-ano mga apps na mga may mga karahasan. So hindi maiwasan na hindi maimpluwensya ng ating mga kabataan kasi nga, di ba, meron tayong tinatawag na mga formative years. Ilang taon yan? 16 below, yan yung formative years. Eh kung 13, 14, 12 years old ka, meron ka ng access sa mga ganyan, karahasan, so magiging iba yung forma ng iyong kaisipan. Eh, kung base rin yung iyong mga magulang at pinapabayaan. Kasi po ngayon, kung pansinin niyo po, eh, para matahimik ang isang bata, bigyan mo lang isang gadget sa isang sulok, tahimik na siya. Ang problema ngayon, nakarelay na siya doon. Ang ating kasambahay, ang yaya, ang ating ate, ang ating kuya na supposed to be mag-aalaga, eh, hindi na po nagagawa yung kanyang papel. Sa halip, yung gadget na po ang nag-aalaga dito sa mga bata. Wala na po yung panahon, no? Panahon na ang laruan nun, eh, ano kung anong materials lang na hindi nakakasugat. Masaya na ang bata nun. Makarinig lang ng kinaskas na yero na makinis. Tuwang-tuwa na. Ang laruan nun, yung dilata na pag isinulong mo, eh, lumilipad-lipad. Parang kariton yun. Eh, ngayon po, eh, baka iba to na sa atin yan. So, kailangan to ay sa mga naunang programa nga po natin, sinasabi po natin na holistic approach sa lahat ng problema, kailangan pangkalahatang approach ang kailangan. Problema man yan sa droga, itong sa mga media na ito, itong sa apps na to, kailangan po ay ano, pangkalahatang approach. Hindi po ito magagawa ng gobyerno, ito po ay gawain nating lahat, makipagtulungan po tayong lahat. Ang gobyerno po ang silang gumigiya, ang nagsisilbing guide sa atin, pero tayo mismo, mga pribadong individual, mula sa magulang, sa kuya at ate, ang dapat magpatupad nito. Para sa ganun ay hindi natin mabulid sa kasamaan ng ating mga kabataan. Kasi nakakabahala na po ito, ha? Not to mention nga po ito, nangyayari mga shooting incidents. Kaya nga, if I remember it right, mayroon mga panawagan na wag nang ipublicize, which is tama naman. Tama na yung isang ulat na ganito nangyari. And then after that, wala na. Nangyari na yan. Wag nang ulit-ulitin pa. So doon na lang tayo sa resulta. Anong nangyari? Kasi itong latest incident, talagang binulaga tayo yan. Lunis na lunis yan eh. Sabi nga ng tropa dyan sa Senado, nalunisan na naman tayo. Ayan. So, pero ayan naman ay under iniimbestigahan na lang. Ayan, so, yun yung ano natin dyan. Ha. Yun yung ating mga dapat pagtuunan, bigyan ng pansin. Bigyan ng pansin dapat ng ating pamahalaan yan. Siyempre, sinasabi ko nga, hindi ito magagawa ng mag-isa lang. Kailangan lahat tayo, sama-sama together, sabi nga. Ayan, aba, seryoso pala yung Typhoon Saudil. Ha. Talagang papasok talaga dito. Ha. Papasok talaga sa Philippine area, responsibility ngayong Lunes. Ha? Oh, ito naman. Ito naman, nakaka-ano rin itong mga ano natin. Ha? Yung mga kaskasero at kaskasero mga sasakyan. Ito naman, San Mateo Rizal naman ito. Oh, nag-overtake. Ayan, ilang bang ano ito? Oh, isang nasawi. Ayan, overtaking spree. Eh, ito kasi, experience po natin bilang commuter po, ano po, itong mga lugar na ito sa Rizal, ano to eh, yung paglabas mo ng Marikina Highway na yan eh, paligsahan po sila dyan, pabilisan talaga, walang ano, walang minor-minor, ganun din po sa Aguinaldo Highway, ha? Yung papunta po ng Cavite, lalo pag madaling araw, nung tayo nauwi pa ng mga 11:30 or 12:30 hanggang 3, hanggang 4 o'clock, sobrang tutulin din po ng mga jeep dyan eh. Kaya kung medyo magaan-gan ka nga, pwede kang ano eh, pwede kang itangayin ng ano eh, sa bilis eh. Eh kung ako nga po yung nakasakay dyan, talaga nakakunyapit ako dun sa, kahit mangalay na yung kamay ko, talaga nakakapit po ako dun sa, yung kapitan nila. Ang tutulin niyan kasi walang mga kasalubong, bihira yung mga sasakyan, ganong oras po yan, talagang, ano, maswerte kung mag-minor yung mga yan, napakatulin. So, dapat po eh, maging ang ating LTFRB para mabigyan ng kaukulang action tong mga ito. So ayan yung mga areas na yan, yung Marikina na yan going to Rizal, itong Aguinaldo Highway naman pa Cavite. Ayan. So ito ibasahin nga natin to in fairness sa mga kay Senator Loren Lagarda. Galing naman to kay Senator Ping Lacson. Hindi raw totoo na magkakaroon ng ano asylum si Senator Lagarda. Fake news na to sabi ni Senator Lacson kasi ang katotohanan daw ang ating senadora ay nasa ibang bansa para magpagamot. Parang has something to do with sa lungs yata, may infect yata 'yan. So 'yun ang kanyang ano, 'yan ang kanyang ano medical leave, although ang iba nga sinasabi na parang suspicious. Pero ito naman, assurance naman ni Senator Lagarda. Alam ko nakausap niya yata ito eh, by phone. Ayan, Sir Lance, medical, ano, we have to give them the benefit of the doubt. Ha? Palagay ko naman, haharap naman to si Senator Lawrence sa kanyang, kung anong mga akusasyon sa kanya at sa kanyang anak. Yung tinatawag na si Solar Boy, si Congressman Libiste, si Solar Boy kung tawagin sa social media. Siguro naman may mga ano, may mga dahilan kaya ganun ang ano. Ayan, ito, isa pa. Aha. Ito, nakatakdang imbestigahan naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang paggamit ng mga substandard at palpak na kagamitan sa public works. Ha? Ito ay kaugnay naman sa mga bako-bako at mga butas-butas na kalsada ng kasagsagan ng mga ulan. Ayon kay Senator Erwin Tulpo, bukod sa mga pangalan at isyu na may kaugnayan sa anomalya ng flood control, iimbestigahan din ng Blue Ribbon Committee ang substandard na proyekto, ang mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na malinaw na hindi sumunod sa pamantayan. Iisa-isa rang iimbestigasyon. Halatang may korupsyon diyan dahil binigyan ka ng pera o budget para sa mga proyektong yan pero di natatapos o di kaya naman ay substandard. Inihayag din ni Tulpo na nakipag-ugnayan na siya sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaugnayan na ehensya ng pamahalaan. Ayan, ito kasi yung ano, ito yung napansin ni Senator Erwin. Ito daw yung EDSA, northbound EDSA Ayala sa Makati City. After ng sunod-sunod na bagyo, siyempre na maulan, eh nagkabuhol-buhol. Eh ang pangunahing dahilan, eh butas-butas yung ano, butas-butas yung kalsada, tapos may mga gumuhong bahagi na gawa lang pala sa mga na hardiplex sa halip daw ng matibay na simento. So, eh, tingnan mo nga naman ano. Ayan, so bangawat binigyan din ni Tulpo ang kanyang kahandaan na palawakin ang pagsisiyasat sa flood control issue. Kapag may mga pangalan na lumutang, nilinaw din niya, tututukan din ng Blue Ribbon Committee ang mga nakabinbin na mga issue ng korupsyon sa iyong pang-ahensya ng gobyerno. Mula,

ito naman siguro ay bunga naman ng masusing ano, pangangalap ng ating pulisya sa campaign nila. Kaya maraming nahuhuli. Eh, kaysa naman kung wala kang mahuli, eh, nasa kalsada na pala. Ha? Ano ba? Ang galing talaga, no? Ito naman, no? 2.04 million ni Chamusa Camarines Norte. Ah, ito ay, ano, ulat to ng PNP. Ala? Uy, interesado ako dun sa nangyaring, ano, parang sa, tungkol din to sa ano ha, Shabu ba ito? Ah, hindi, yung sa raid naman to ng ano, raid naman to ng Bureau of Customs na ni-raid naman ng PNP. So, na-relieve na yata yung ano, yung Highway Patrol Group unit ng PNP na Metro Manila, pumunta sa probinsya, yung ni-raid ng Customs, ni-raid din nila. Eh, so, mukhang may problema tayo dito ha. So, si Attorney, si Commissioner Attorney Kalinisan ha, mukhang nagpupuyos na sa galit ito. Kasi sabi niya sa akin nung kami nagkita, talagang kailangan ano, kailangan yung babantayan yung ano, babantayan yung PNP dahil talaga daw na talagang ano, may mga problema. Eh ito, malaking problema to kasi hawak na ng Customs, ni-raid pa nila. Bago, hindi naman sila yung authorized agency. So, tingnan natin kung anong magiging hakbang ni Napolcom Commissioner dito. Medyo, ano? Ah, ito, tingnan, basahin nga natin to. Ah, hindi. Tingnan natin kung anong magiging hakbang ni PNP Chief dito. Ha? Kasi, PNP Chief, Napolcom, kasi based sa ulat, ni-raid nitong Bureau of Customs, kumbaga customs issue eh. Then, nung na-raid nila, sila naman yung ni-raid ng ano? Sila naman yung ni-raid ng PNP. So, medyo ano, medyo hindi nagkaintindihan o paano ba? So, abangan po natin to sa mga susunod na mga ano, sa mga susunod na na mga next time na mga ano. Ayan, so kamustahin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Senado. Kumusta ka na, kaibigang Florante Rosales, ha? Sa office ni Senator Manuel Lito Lapid. Ayan, ang ating kaibigang Chief of Staff, si Padi, ha? Kamusta ka na dyan? Kamusta ang ating pinuno, ang ating supremo? Kumusta ang kanyang mga pag-iikot sa mga binahaang lugar? Ayan, meron tayong ayan, ito, basahin nga natin. Naradagan pa ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, DA, umabot na sa 1.79 billion ang kabuuang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga apektadong rehiyon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ang mahigit 51,000 magsasaka at mangingisda habang higit 41,000 hektarya ng agricultural areas ang napinsala na katumbas ng mahigit 44,000 metric tons na pagkalugi. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati ang mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Samantala, nagpatuloy ang assessment at validation ng DA sa mga apektadong lugar kaya posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala. Samantala, nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga lokal na pamahalaan at publiko na paigtingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DENR, inaasama kaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinalahanan ang publiko na huwag magtapon ng basura sa mga kanal, Sapa, Ilog, Dalampasigan at Manila Bay upang maiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig. Mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran. Hinihikayat ng DNR ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Ayan, ayan ay ano ha, paalaala ng DNR. At syempre, paalaala na rin po natin, ay mula sa simpleng balot ng kende o upos ng sigarilyo, eh wag po natin basta ipitik sa kalsada yan. Yung upos ng kende,

0: Eh, plastic po yan. Eh, pwede po, maaari pong ibulusa muna po natin. Mga bata, ha? Huwag pong tapon ng tapon. Mga nanay, tatay, ate, kuya, turuan po ng atin ng mga nakababatang mga kapatid na huwag tapon ng tapon sa mga pinagbalutan ng candy. Ibulusa muna po yan. Then, pagdating sa bahay, saka nyo po ilagay sa basurahan ninyo na hiwalay naman dun sa mga nabubulok. Ah, yung kumbaga, yung waste segregation. Ha? Pa, kasi, ang sa totoo lang po, nabanggit ko holistic approach. Hindi po natin ma-resolve ba yung baha dahil may flood control, may infrastruktura, hindi po. Mismong sa sarili po natin dapat sa loob ng bahay, pairalin po natin yung disiplina ng pagtatapon po ng basura. Kasi pag yan ay nailabas muna sa bahay, ay wala na. Ha? Ako ipupusta po. Tayo po ba ipinapractice natin yung Segregation Act? Kung babasahin niyo po yung batas, napakaganda. Napakabisa po niyan. Hiwalay yung nabubulok at hindi nabubulok. Meron pa po ba tayong ganun? Ha? Paglabas mo ng basura, isang plastic na yan, halo-halo na eh. Nung una, nung primera, medyo maganda yan. Meron basura ng lata, basura ng mga plastic, basura ng mga nabubulok, ito yung mga pagkain, yung mga waste materials. Tatlo yan, tatlo or apat na balde yan na basurahan. Eh ngayon po, hindi na eh. Ako, aminado ko kahit naman po sa amin eh. Isang basurahan na lang eh. Eh, paano naman po? Hindi ka magresulta ng ganun. Eh, pagdating mo dun sa truck ng basura, sabihin sa'yo, pagsamasamahin nyo na lang po yan, sir, isa lang naman yan. O, so, ano natin? Ano ang magiging epekto ng batas? Halimbawa ako, ipapatupad ko yung ganun, segregation sa bahay, mag-isa lang naman po ako, madali namang isegregate yan. Eh, pagdating mo sa pagtapon, sasabihin sa'yo ng basurero eh, sir, pag-isahin nyo lang po yan. Anong mangyayari sa atin? O, di ba? Eh, kapag hindi ka naman sumunod, baka hindi kunin sa'yo eh. Hindi ka naman pwede makipag-argue, makipagtalo. Hindi, hiwalay natin yung ganito, si ganito, si ganun. Eh, hindi eh. Dapat po, mula sa bahay, sa ating mga garbage collector, sa ating mga HOA officers, i-implement po natin to. Napansin ko po yan. Kaya sinasabi ko, ako aminado rin ako, may pagkakasala tayo dyan. Eh kasi nga, pag itatapon mo, sasabihin sa'yo, pag isahin nyo na lang po yung basura nyo. Eh ano yun? Di wala rin. Doon pa lang po eh, basag na yung ating batas eh. Yun ang ano, tinan po natin. Kaya nga sinasabi ko, hindi ito pwedeng i-blame sa gobyerno. Tayo mismo po, tayo mismong tao. Ha? So tayo po ay pansamantala. Sana po hindi tayo magkamali na naman mamaya. Eh, tayo nagkakamali ng pagpindot. Break muna po tayo para sa mahalagang mga patalastas naman.
1: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on air.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Balancing opinion.
1: Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
0: Hello, hello. Ayan, so meron tayong mga ulat pa rin, no? Mula Tugigaraw, ha? Eh, magsilbing babala rin to, pero maya-maya pa to. For the meantime, i-congratulate lang po muna natin yun po mga yun po University of San Agustin College of Law. So, Iloilo, ha? Ha? Ito po ay, kasi po, ang kanilang law students ay nagwagi sa 2026 Monroe A. Prize Media Law Moot Court Competition International Round sa Oxford, England. Yan. So, University of San Agustin, naging champion sila sa debate to, ha? Tapos si Osgood Hall Law School ng Canada naman ay runner-up. Batiin po natin. Ito po ay international rounds mula April 13 to 17, 2026. A total of 85 teams, ha? Mula sa 6 regional champion, 30 teams from around the world advancing to Oxford. Ang nanalo mga Filipino team ay sina Marco Georgion Dabat, team captain and oralist, G. Anne Marie Alor, oralist and researchers, Kimberly Kurtz Duran and Saini Sargosa. Ito po yung University of San Agustin Bulahan Prize Team. Debate, mga nagdi-debate to. Si Daba ay nagkaroon din ng individual distinction, placing 10th among 98 oralists in the preliminary rounds. Yan. The global field include teams from institutions such as University of Oxford, University of Chicago, University of Vienna, Singapore Management University, Nalasar University of Law, and the University of the Philippines. Ayan. So, congratulations po sa ating mga kasimanwa mula sa Iloilo. Sila po ay naging champion. Likewise, this program would like also to greet a happy, happy birthday to Camarines Norte Cooperative Director Bartolome Nieba, ang aking si Manoy Boyet, ha? Happy, happy birthday. Hope to see you soon. So, meanwhile, meron po tayong live report mula naman sa Radyo Pilipinas Tugigaraw mula kay April Racho. Ito po yung nakatakdang pagpapalipad na naman ng rocket bukas ng China. Anyway, alamin po natin kay Ma'am April Racho ano po ang detalye ng kanyang balita. Ma'am April, magandang tanghali po sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, magandang tanghali ka, Boying. Pinag-iingat nga ngayon ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRMC ang mga mamamayan sa coastal towns ng Lambak, Cagayan mula sa babagsak na debris ng papakawalang rocket ng China bukas Agosto 24. Base sa abiso ng CDRMC, sa pagitan ng 8 hanggang 9:11 ng umaga bukas, papakawalan ng China ang Long March 5 rocket kung saan ang mga bahagi nito inaasahang babagsak sa karagatang bahagi ng rehiyon. Kabilang sa mga natukoy na drop zone ang 89 nautical miles mula sa Dalupiri Island, Calayan, 184 nautical miles mula sa bayan ng Santa Ana at 169 nautical miles mula sa Camiguin Norte, Calayan. Upang matiyag ang maritime safety sa launch window, inirerekomenda ng konseho sa mga kinaukulang ahensya at mga LGU na patuloy na i-monitor ang kanilang nasasakupan at panatilihin ng mataas na antas ng situational awareness. Inaabisuhan din ng mga Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang DILG at iba pang kinaukulang maritime authorities na ikonsidera ang pansamantalang paghihigpit sa maritime activities. Sakop din ang abisa ang mga maliliit na sasakyang pandagat o yung mga mangiisda na iwasan naman ang mga natukoy na drop zone, mag-ingat sa mga oras na nakatakdang isagawa ang rocket launch. Mahigpit ding ipinapaalala sa publiko na huwag lapitan o hawakan ang mga pinaghinala ang rocket debris, bagkus agad itong ipagbigaalam sa mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Rao.
0: Ma'am April, clear ko lang po, pakiulit po yung mga lugar po para yung segregate bayan po ng mga ano po ito para makabatiran po ng ating mga tagapakinig. Anong mga bayan po ito dyan sa Cagayan?
11: Yung mga lugar, Kaboying, saan natukoy na drop zone dito sa bahagi ng, karagatang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Meron din yung sabay bahagi ng Calayan, Island, Cagayan. Ito na lugar nasa 184 nautical miles ng Santa Ana mula sa bayan ng Santa Ana at 169 nautical miles mula sa Camiguin, Calayan, habang nasa 89 nautical miles naman mula sa Dalupire Island, yan ay bahagi pa rin ng Calayan, Cagayan, Kaboying.
0: Ayan, maraming salamat po, Ma'am April, ingat po tayong lahat.
11: Maraming salamat, Kaboying, para sa Bagong Pilipinas. Ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Rao.
0: Ayan, mga
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ayan, mga kababayan natin dyan sa Cagayan, ha? Particular sa Santa Ana, tapos sa Calayan, ha? Medyo ingat-ingat po tayo dahil po ang bansang China ay maglo-launch, magpapalipad ng kanilang Long March sa rocket na hindi na inaasahan naman na may mga babagsak sa mga lugar na nabanggit po. So ingat po tayo. Ang kagandahan po dyan, kung may makita kayong mga kakaibang pangyayari, kakaibang bagay na inyong nasaksihan, ay huwag niyo pong hahawakan at agad itong ipagbigay alam sa ating mga otoridad mula po sa barangay level, municipal level, city level, hanggang sa mga Philippine Coast Guard, dahil sila po ang may mga expertise o kasanayan para i-handle o pangasiwaan ang ganitong uri ng mga insidente. So ingat po tayo, ha. Naalala ko na naman tuloy nung araw yung Skylab, 1970s yata yun. Ingat po tayo dyan, ha, ating mga kababayan, particular din po sa mga mangingisda, ha. So malinaw po ang abiso ng ating pamahalaan na hindi muna po kayo pwedeng pumalaot dahil po dyan sa inaabangan na pagbagsak. Yan po ay bukas daw magaganap. Sana naman po ay walang mangyari, pero yan po ay bahagi na rin po ng ating babala para hindi na po tayo malagay pa sa alanganin. Ayan, pakinggan po natin ang ating mga ang sinasaad po ng ating mga otoridad. Ayan, so ingat po tayo kasi hindi natin alam yan, ha. Kumbaga, to whom it may concern yan, eh. Pagka ganyan, eh, bigla na lang yan sa karagatan, babagsak. Kasi nitong huli, bandang Palawan area, mayroon din ganyan, eh. Nung nagpalipad din China ng mga rocket, eh, may mga bumagsak din ng mga debris sa lugar na iyan. So ingat po tayo, ating mga kababayan. Ayan, so tuloy-tuloy na rin po tayo ngayon, ha. Sa darating na Biyernes po, mayroon po tayong gaganapin na pagdiriwang ng Philippine Press Freedom Day. Ito po naman ay, actually ito po ay August 30. Ito yung kaarawan ni Del Pilar, Marcelo Del Pilar, ang tinataguri ang ama ng journalism sa Pilipinas. So kaso nga lang, ito ay pumatak na Linggo, so lahat naman po ng may kinalaman dito sa pagdiriwang ng Philippine Press Freedom Day ay gaganapin po ito sa Friday, Biyernes po, dyan po sa grounds ng National Press Club sa Intramuros, Manila, mula alas 9 hanggang umaga onwards po. Ito ay simple at payak na pagdiriwang na lamang po ng ating bagong pamunuan. So ito ay mahalaga para maipabatid natin sa ating mga bagong uri, mga bagong henerasyon na tayo po ay nagdiriwa ng Philippine Press Freedom Day. Ang Philippine Press Freedom Day po ay nagkaroon po, naisabatas po ito ilang taon na nakakaraan. Kung di po ako nagkakamali, ito ay sa termino pa ni Undersecretary Joel Egco nung siya po yung presidente ng Philippine ng NPC, kung saan isa po ang National Press Club sa mga nagsulong dito sa batas na ito. Isa po ito sa mga, at ito po yung naabutan ko na rin dahil minsan na rin po tayong naging panauhin dyan po sa Senado nung binabalangkas yung batas na ito. So, iniimbitahan po natin ang ating mga kasamahan sa ating mga, at particular dito sa National Capital Region po, yung mga press officers, yung mga NCRPO officers, mga press corps officers, na kayo po ay inaanyayahan natin para ipagdiwang po natin ang Philippine Press Freedom Day ngayong Biyernes po. Ah. So, yan. So, may konti po tayong salo-salo. Ah. So, namnamin po natin ang ating kalayaang tinatamasa, ang ating pong paglunsad ng ating press freedom dahil na rin po sa pangunguna nung 18th century or early 19th century sa katauhan ni Marcelo del Pilar, ang tinag-uriang founder of Philippine journalism. So kita-kita po tayo sa Biyernes. Friday po yan, 8 o'clock in the morning onwards. Yan. So meron tayong simpleng seremonya. Ah, mula sa akadim, mula sa mga akadim, mula sa pulisya, mula sa city officers ng Manila at mga ibang karatig lugar po. Ah, yan. So batiin din po natin ang ating mga kasamahan dito sa ating gusali. Ah, maya-maya na. Meron pa tayo natitirang ilang oras. So yun po. Ah. Yan. Ang imbitasyon po ay open po sa ating mga members, sa ating mga officers mula sa Camanaba, Quezon City Press Club, Quezon City Hall Press Club, Central Police District, NCRPO Press Office, Southern Metro Manila Press Office, ROPC Press Office, Cavite Press Corps, malapit din po. Ah. Congratulations nga pala sa Cavite Press Club na sila po ay nanumpa nung Friday sa atin, sa ating Pangulo, kay Ma'am Mina Navarro. Sila po ay mga bagong halal. It's glad to see na nagkita po tayo, nakita po natin ang ating kaibigan, si Joven Cagande. Ayan, si Joven Cagande ng Filipino Star. Siya po ay retirado na sa Filipino Star. Siya po ngayon ay nag-contribute pa rin, kaya siya po ay isang official din po ng Cavite Press Club. Siya po, kundi ako nagkakamali, ay isang director kasama ang kanyang anak, ha. So parang first time ko yata itong first time ako makaranas ng ganito, ay mag-ama ay parehong official ng sabay, ha? Sa isang press corps, kasi mayroon tayong mga mag-ama rin na parehong official pero sa iba't ibang press corps. Halimbawa ko diyan si former director J.R. Reyes, ang kanyang tatay si Ed Reyes ay official sa isang press corps, siya naman ay si J.R. naman ay official naman sa ibang press corps. Pero sa katauhan po ng mag-amang Cagande, aba, isang press corps po ito, ah, yung Cavite Press Club. Pareho yata silang director o kaya executive officer yung tatay, ayun na yung anak. Sayang hindi ko nakuha yung pangalan ng anak, ha? Joven, kung ikaw ay nakikinig, ha? Alam ko tinag kita kanina, kung ikaw ay nakikinig, ha? Congratulations, ha. And sana ay gabayan mo pa ng maayos ang iyong anak, ha. Congratulations. Alam ko kayo ang unang sa aking pagkabatid, ha, sa isang press corps, parang kayo lang yung mag-ama na aking naranasan. Anyway, batiin po natin at ating pasalamatan ng ating mga technical person sa katauhan po ni Mark Bukerun, Arnel Villamor, si Joy Timidan, ang ating executive producer si Ma'am Tess Ramirez, and then si Ma'am Isabel Silang ng Bacoor, Cavite. Oh, hindi yan Silang Cavite, natatawa-tawa ka sa akin ngayon. Hindi, ano kami yan, isang way lang kami yan. Nung nakaraang may baha, wag ka na kung umuwi at baha na. Kasi yung lugar nila sa may St. Dominic banda, yun. Medyo may kataasan ang tubig doon. At least ako, Das Marinas, mataas yung lugar namin. Eh, yun nga lang, yung dadaanan namin, yun ang baha. Yun nga, yung lugar nga ni Ma'am Isabel. Ayan. So, tama ang payo sa'yo, iha, ng iyong magulang na huwag ka nang umuwi. Hindi naman sinabing permanente, ha? Kailangan umian mo pa rin. Ayan. So, happy listening sa ating mga kabarangay dyan. So, inuulit ko, ang ating halalan sa August 29 na special election sa ating Dasmariñas City Congressional District, ha. Ito ay magtutunggali ang pamilya Barsaga sa katauhan ni Mayor Jenny Barsaga, Rex Mangubat ang dating vice mayor, and then si Jess Prani naman, dati rin itong konsyal ng bayan din to, ha. Ang tatlo pong ito ay magkakalapit din po ito, ay magkakamag-anak po ito. Tulad nga ng aking paalaala, dapat po ay pag-isipan, pag-aralan, tingnan ano ang nararapat na iboto. Huwag po tayong papadala sa kaway-kaway, lalong hindi tayo magpapadala sa ayuda, dahil yung ayuda po ay atin po yan, hindi yan kanila. Sila lang po ay natauna na sa pwesto, sila nag-distribute, pero hindi po nila pondo yan, at hindi rin po sila nag-solicit, kasi yan po ay talaga namang nakalaan na sa kanilang mga budget allocation. So huwag po natin tingnan na sarili yung pera nila yan. Yan po ay pera mula sa buwis natin. Ayan. So muli, maraming pasasalamat sa lahat. And happy listening din pala kay Sir Louie Morente. Ah, batiin po natin si kasamang Louie Morente. Siyempre ang pamunuan po ng Presidential Communication Office. Ayan. So muli, pasasalamat kay Mark Bukeron, Arner Villamor, Joy Timidan, Executive Producer, Tess Ramirez, Isabel Silang. And then, ako po yung magpapaalam na sa ngalan pa rin po ng aking mga kasamahan, si Director Dennis Napule, and of course, Barangay Kagawad at Director Alvin Murcia, ang inyo pong lingkod, Boying Abasoda, ang kalihim po ng National Press Club, ay pansamantalang titigil muna hanggang sa linggo po. So, that will be August 30. Happy listening at ingat po tayong lahat.
12: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Mas pinalakas. Pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo. Publico
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
26: World Service Sports Radio.
27: Ang tagintig ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radio Magazine 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radio Pilipinas.
36: Radio Publico
37: 738.
38: At Radio Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: the AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas
46: and Capital 104.3 collab.
47: Radyo Publico
48: Serbisyo.
49: Bayan,
50: Bahan,
51: News
52: Nationwide.
53: Balitang pambansa.
54: Sa ulo ng ating
55: pinakamalawang na pagbabalita.
56: Ang Radyo ng Pilipinas.
57: Radyo Pilipinas.
58: Balitang mahalaga
59: sa bawat mamamayan.
60: Ang Radyo ng Publiko.
61: Radyo Publiko.
62: Nag-uugnay ng pamahalaan
63: sa sambayanan.
64: Ay inyo ring mapapakinggan
65: sa 104.3 FM band.
66: Magkaisa,
67: pagtulungan
66: para sa pag-unlad ng ating bansa.
68: Radyo Pilipinas.
69: Radyo Publiko.
70: Sa 104.3
71: The Capital.
72: Ang ating mga programa at serbisyo
73: para sa mamamayang Pilipino.
74: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
75: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
76: Monday to Friday.
77: Sa 104.3 FM band.
78: Radyo Pilipinas.
79: Radyo Publiko.
80: And The Capital.
81: Ang boses ng Pangulo.
82: Sabay na maghahatid ng serbisyo
83: sa mamamayang
84: Pilipino.
85: In the new era of collaboration.
86: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
87: Radyo Pilipinas.
88: Radyo Publiko.
89: Sa 104.3
90: The Capital.
91: Mas pinalakas.
92: Pinalawak.
93: Radyo Pilipinas.
94: Radyo
95: Publiko.
96: Radyo Pilipinas.
97: And Capital
98: 104.3 Colab.
99: Colab.
100: Sports Radio.
101: Radyo Pilipinas.
102: World Service.
103: Ang tagintig ng FM.
104: At lakas ng AM.
105: Sa iisang himpilan.
106: Pinagsanib na puwersa.
107: Para sa mas malawak.
108: Mas maraming mararating.
109: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
110: At serbisyo publiko.
111: Radyo Pilipinas.
112: And Capital 104.3 Colab.
113: Radyo Pilipinas.
114: News nationwide.
115: Trending issues na pinag-uusapan.
116: World News in 5.
117: Ang inyong institusyon.
118: Sa Philippine Sports Broadcast.
119: Ipapahuli
120: sa mahahalagang kaganapan.
121: 66 Informasyon.
122: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
123: Radyo Publiko
124: 738.
125: Sports Radio 918.
126: Radyo Magazine 1278.
127: At Radyo Pilipinas World Service.
128: Nag-uugnay ng pamahalaan
129: sa sambayanan.
130: Mapapakinggan na
131: sa Capital 104.3 FM.
132: Capital 104.3.
133: Radyo Pilipinas
134: World Service.
135: Sports Radio.
136: Radyo Magazine.
137: Serbisyo Publiko.
138: The AM and FM collab.
139: Sa Capital 104.3 FM.
140: Radyo Pilipinas.
141: Radyo Pilipinas.
142: And Capital 104.3 Colab.
143: Colab.
144: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
145: May nagwawala sa labas?
146: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
145: Shatong? Ano yan?
146: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
145: Di nga, paano siya nilalaro?
146: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
145: So there's a pitcher since parang baseball siya?
146: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
147: Shatong!
146: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
147: Yay!
145: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
147: Yay!
145: Shatong!
148: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
149: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
150: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan.
11: Sa sambayanan.
12: Ay inyo ring mapapakinggan.
13: Sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa.
15: Pagtulungan.
14: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
13: Sa 104.3
14: The Capital.
15: Ang ating mga programa at serbisyo
16: para sa mamamayang Pilipino.
15: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
16: Monday to Friday
15: sa 104.3 FM band.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko,
18: and The Capital.
19: Ang boses ng Pangulo.
16: Sabay na maghahatid ng serbisyo
17: sa mamamayang
16: Pilipino
17: in the new era
16: of collaboration.
19: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
18: sa 104.3.
19: The Capital.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
19: Amoy pares, amoy araw.
20: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
21: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo.
23: Ma, tama na.
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
27: O ano, game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
29: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
4: training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin ng pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Okay, we're back. At nasa Zoom si Den Sumera, no? Hi, Den! Come by! Si Andoy!
5: Yeah, dito. Salamat. At nandiyan
4: sound,
5: ka.
4: Sound. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lito Garni.
5: Good, pala.
4: Ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan. Kasama ko rin po si Den Sumera na nasa Amerika. Pero Zoom.
5: Yes. Salamat at magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin, and I'm very happy to join you today, Kuya Lito, dahil nandiyan ka.
4: Oh, so, siyempre para sa iyo.
5: Hindi lang para sa akin, para sa bayan.
4: Hindi, para sa iyo at sa bayan. Pagka sinabi ko sa iyo, bayan na 'yon. Ikaw ang bayan eh.
5: Kumusta? Anong kuwan dyan? Umuulan pa ba? May bagyo pa ba o wala na?
4: Wala na dahil kailangan daw Linggo mapakinggan ng mga tao yung ating talakayan para sa pag-iikipo.
5: Ay, maganda.
4: Kaya pinatigil muna.
5: Good. For the next 2 hours.
4: Nasa si Andoy? Hello, Andoy!
6: Good afternoon. Magandang tanghali. Kita din.
4: Wow! Pogi-pogi talaga!
6: Good afternoon.
4: Mabuti at ano? Mabuti at ano? Laka...
6: Of course naman.
5: Ano ah? Buti na lang eh. Kahit na 30% yung charge ng baterya ni Kuya Andoy eh. Available, oh.
4: Oh, siyempre available. Kundi pagagalitan siya.
6: Magandang tanghali po.
5: Yes. So, anong kuha natin, Andoy? Anong magandang itatalakay natin ngayong araw na ito dahil
4: last week inflation eh.
6: Actually, maganda nga kasi napag-usapan natin last week yung inflation.
4: Inflation,
6: kasi, hindi na dapat ikasorpresa ng mga viewers, ng followers natin sa KKK sa pananalapi na over the next few weeks, no, by the time mag-umpisang mag-report ulit ng inflation numbers perhaps for the month of ang bilis na panahon, matatapos na agad yung August. Hindi na dapat ikasurpresa na medyo baka magkaroon ng konting uptick when it comes to inflation numbers kasi
4: from 6.2
6: happening. I mean because of what happened over the past couple of weeks, no, although of course
4: ulan
6: exactly Tito Lito, no, yung ulan, yung habagat, no, kasi nagkaroon ng disruption when it comes to delivery, when it comes to mobility, when it comes to transporting people, stuff, goods and services from point A to point B. So syempre because nagkaroon ng difficulty, because nagkaroon ng stoppage, syempre may konting uptick yan. So yun yung I think kagandahan ang napag-usapan nyo last week, yung basics of inflation, kasi later on mas magiging mabilis na, mas magiging madali na for our listeners, no, to understand. Ah, yun pala yun. Yun pala yung naging dahilan. Hindi pala siya because of something else. No? So, ayun. I'm sure over the next few weeks, yung mga analysts natin, no, they will start providing us with their predictions, with their forecasts as to the inflation numbers. I wouldn't be surprised. I don't know if sa inyo, Tito Lito, Tito Den, kung ano yung magiging forecast nyo, but I wouldn't be surprised kung kahit pa paano konti merong uptick, primarily because of...
5: Andre, what do you think? May negative impact ba yung ano, yung continuous rain natin for the last 2 weeks?
6: Two things, Kuya Den, no? Parang, it's actually maganda because nagkaroon ng hindi na natin kailangang problemahin yung tagtuyot kasi sabi nga nila dati, di ba, lalo na nung kasagsagan ng summer, may mga dams tayo na below critical level na when it comes to supply. Extremes naman kasi yung nangyari because of course of the La Niña and the El Niño phenomenon, no? Pero on the flip side, I think yun yung sinasabi ko kanina, Kuya Den, na yung ang negative effect nito would be on the price side, no? Every time meron tayong, lalo na kapag apektado yung mga agri areas natin, nagkakaroon talaga ng negative effect sa presyo, again because of supply and demand, no? Limited yung nagiging supply or limited yung nahahango na harvest. Tapos tayo, yung mga end users, mostly dito sa metro, no, we're fighting over dwindling or limited supply. So how do we go about it? So yung price, nagkakaroon ng price war. So ayun yung nagiging normally effect dito din madalas, no, kapag naapektuhan tayo ng prolonged weather disruptions.
5: But you think mas malaki yung positive impact nung pag-ulan kasi sabi mo nga yung supposedly pangamba natin tungkol dun sa El Niño, di ba?
6: Super El Niño.
5: More or less nagawa ng paraan nung
6: right.
5: Pagdami ng water reservoir natin.
6: That's right.
5: Ganun ba yan?
6: That's right, Kuya Den, no? Which brings me to this thought na sana rin, wishful thinking, no? Parang maganda rin sana, lalo na kung maayos yung... I don't want to use the word flood control kasi masyado tayong allergic dun sa word na flood control. Yung ano na lang, water... Sabihin natin yung water redirection projects natin. Maganda sana na yung mga areas na hindi naman nila kailangan ng ekstrang tubig, napupunta kung saan kailangan, no, sa irrigation, sa doon sa areas na kailangan ng supply ng major dams natin, no? So yun yung isa sa parating tinitingnan, hinahanap nga ng mga ekonomista at ng mga investors kasi hindi na natin in an archipelago like the Philippines na nandito tayo sa gitna ng tawag dito Pacific Ring of Fire, no? Hindi na sorpresa dapat sa atin ang ulan, bagyo, habagat. Expected na talaga 'yon. Kaya ang kailangan na lang talaga nating gawin is yung literal na management, redirection, how do we

0: hanggang makarating sa aquifer yung tubig. So magkakaroon ng tubig yung aquifer. That will range from Cagayan up to Visayas yan, yung aquifer natin.
1: That's right.
0: Pagka binukay mo yun hanggang punta, mga loam, kasi di ba, sa high school natin science, may loam, may mga tubig, di ba? Mga baka, mga bato-bato, tapos ano. Dapat hukayin hanggang doon papunta sa aquifer. Yung aquifer ngayon ang sisip-sip doon sa flood, di ba? So makukontrol na kagad. At the same time, magkakaroon ng maraming tubig. Pagka nangailangan tayo ng kailangan tubig, meron na tayo, di ba? O, pwede yun eh. When it goes up to the aquifer. Eh, hindi natin alam kung hanggang lalim. Kasi conform yun naman, sa iba-ibang lugar, iba-ibang lalim eh, ng aquifer. Doon sa Malolos, doon sa kinaroroonan ko dati, merong ano eh, spring.
2: And meron ding ano eh, of course, kahit saang bagay naman, whether it be technology or sometimes even fashion, medyo delayed ang Pilipinas, no? What more sa technology when it comes to construction? I'm sure many times over you've come across this this technology about parang tawag nila is thirsty concrete, no? Instead of using our prototypical concrete, prototypical na asfalto, there's this German, European, Japanese technology na yung ginagamit na literal na ginagamit na pang pave ng mga streets ng mga highways. It's literally a thirsty concrete na
0: butas.
2: It can absorb a huge amount of water. So on top of having a fairly efficient drainage system, it's also a way for mga governments and establishments, no, to siphon or mop up excess water from the streets, especially those flood prone areas. So parang ano nga lang ang problema nga lang daw is as we speak, parang it's a little expensive, no, for us to produce that thirsty concrete.
0: De, sa bagay kasi conforme naman kasi yung extremes yung weather natin eh. Katulad nung ito, yung matinding ulan eh, halos lagpas daw sa undo yung pinabang tubig. Actually nagulat nga ako yung UST na hindi pinapasok. Napasok ng tubig.
2: That's right.
0: Yung that's UST right mismo. Eh dati sa labas lang yung baha. Actually kung taga UST ka raw, once in your life in 4 years na yan, matitikman mo magmamagdamag ka doon sa UST. Eh kayon eh narinig ko pinasok daw eh, kaya kakaiba talaga yung tubig na dumaan.
2: And tama ka Tito Lito, no, parang yung rain ano to, yung rainfall satellites, no, if you will, nung there was one day, I think that was a Monday. I agree with you. Grabe yung volume and concentrated siya sa Quezon City. And that's why yung 'di ba? Alam naman natin si España is borderline Manila and Quezon City. Alam din naman natin how flood prone that España area is. So it wasn't a surprise lalo na sa mga taga UST. My brother nung Ondoy, I think he spent 2 days yata, 2 days sa UST para maghintay lang until mag-subside yung flood waters.
3: Pero anong pinag-uusapan? May bago bang pinag-uusapan tungkol sa ano yung immediate mga solutions na pwede? Kasi yung mga parang pinag-uusapan natin ngayon, these are long-term solutions, no? Pero ano yung mayroon bang pinag-uusapan na mga parang immediate solutions ngayon?
0: Hindi kasi marami ata nawasak na mga ano eh, mga culverts eh. Dahil sa mga ginawa mga

0: no? Kaya yung iba, katulad dito sa Araneta Avenue, yung sa may Talayan, used to be, ngayon nagdoble daw yung taas ng tubig eh.
1: Yeah. And ano din eh, if you'd observe, Tito Lito, Tito din, nakikitito na ako, dapat kuya pala tayo.
0: No? Lolo! Lolo ko yan!
1: If you would observe yung mga nakikita rin natin na news updates, no, especially over the past several days, again, it's quite surprising kasi may mga reports na yung certain flood prone areas na given this volume, alam na ng mga tao na dapat lulubog sila pero hindi nagkakaroon ng tuyo, no? I'm talking about Marikina, for example.
0: Tama.
1: And at the same time, may mga reports ka rin, and you're seeing reports. Ako, I'm hearing straight from friends. I was able to talk to Erwin Oliva, no, of Metrobank. Yung daan niya papunta sa pauwi, there's this certain street. Sabi niya, Andoy, alam mo, I've been traveling over the past several, you know, years. Dito ako dumadaan. Never nagkabaha. Ngayon lang nagkaroon ng baha. No? So,
0: asa nagbago?
1: It's really parang ano eh, parang nagkakaroon ng domino effect. Kasi this tells you how inefficient our drainage, sewage, and again, flood control.
0: Mga luma na kasi.
1: Management is. Kasi nakukure mo dun sa mga dati nababaha. Again, give them props, no? But at the same time, nagkakaroon dun sa mga hindi naman binabaha. So you're creating, parang you're solving an old problem, but you're creating new problems in the process. So
0: anyway, Andoy, Tito Den, ano, break po muna tayo. It's 1:30.
2: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000, no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Okay, balik po tayo sa KKK program with Sir Den. Ako po muli si Kuya Lito. Kasama niyo pa rin kami ni na Kuya at Kuya Andoy. Yan. Okay.
9: Ay, Kuya Lito.
8: Oh.
9: Ang gusto ko lang matanong is yung kung sa English what is the lesson that this long range is has taught us at present.
8: Yan eh Kwan, yan ang kailangan lang gawin natin diyan. Yung nakasasama sa atin, gawan natin lang magandang paglalagyan, maging mabuti. Katulad yung floods, yung water. Eh yung water, ilagay mo sa cistern, sa mga underwater, mga under buildings, magkakaroon ng tubig yan. Alam mo, sa Samar dati, meron akong napuntahan doon noong araw 1970s. Sa Samar kasi walang masyadong ulan doon. Merong isang inn doon, ang tubig galing sa ilalim, tubig nila. Oh, kasi hina-harvest nila yung mga tubig na bumabagsak sa Samar. Oh. High school ako noon, bata pa ako.
9: So,
8: meron na noon. Meron ng ganun na technology. Kaya niyan, tingin ko, Kuya Din, ano eh, mas nauna ka sa akin, mas marami kang experience.
10: Noong 1970s, kung high school si Tito Lito, anong ibig sabihin ngayon? Tito
8: may asawa na si Din.
10: Noong 1970s.
9: Nagawa na. Kasi ano eh, yung sa ngayon, parang ano eh, yung napakahirap pag-usapan yung mga long-term na sinasabi kasi matagal na natin pinag-uusapan yun. Pero hindi nangyayari eh. So, anong dapat kaya na dapat magawa natin?
8: Hindi ganyan. Actually, kasi nga ganito yan.
10: Go ahead, Tito Lito.
8: Siyempre, yung how do you make something disadvantageous to us to become an advantageous product, yeah, situation. Halimbawa, yung ulan, hukayin mo yung lugar hanggang sa aquifer. Let's say, mga siguro 200 kilometers or what, kahit na gaano kalalim yun, pagka yung tubig napunta sa aquifer, malinis na yun. Pwede nang inumin kasi dumaan na yun, nag-filter na yun.
9: Eh, masyadong malaking gastos yun. Siguro.
8: Kao naman, gastos sinasabi mo. Eh, ito, baha eh. Yung baha, nawalang baha, nagkaroon ka ng maraming tubig. Tama-tama, when we do the data center thing, we need so many water eh. Kaya kailangan natin mag-isip yan sa KKK sa Pananalapi. Yung kikitain natin sa KKK sa Pananalapi, yun ang i-invest natin para sa mga water water projects, di ba, Andoy?
9: Siguro bigyan ng incentive yung mga magtatayo ng projects, yung parang impounding, water impounding projects na yung malalaki,
8: water impounding,
9: no?
10: Yeah.
8: Pero alam mo Tito Den, yung
9: alam mo malamig dito sa
8: nasa Amerika ka kasi. Yan si Den nasa Amerika. Si Andoy nasa house arrest ba? Nag-ayos ka talaga to. Nag-ayos ka ng bahay daw.
9: Diba, Kuya Andoy, di ba mas tama yung ganun, yung siguro ang maganda, yung mga estate na flood control program na yan, eh magbigay na lang sila ng incentive sa ano, yung mga gagawa ng mga impounding projects na yan. Yeah. At mas maganda pa, di ba?
10: Actually, magbigay na lang. Agree. I was about to mention nga kanina Tuya din, no? Kasi if you'd observe just by sheer browse through your timeline, no? People have been observing that flood control projects, kasi alam na natin kung saan yung problema eh. Alam na natin kung ano yung problema. Alam na natin kung ano yung dapat gawin. Kumbaga, from an engineering standpoint, it's super easy. You need to just contain, no? And sabi mo nga yung kanina, no, parang you need to control, you need to divert. Ultimately the problem is hindi lang nasa sakotuparan, kasi hindi nabibigyan ng pera, hindi nabibigyan ng resources, no? Kasi nga sabi nga natin mahal. But if you'd observe kanina, Kuya Den, I was just looking at yung mga trending, no, na mga projects na parating mine-mention ng mga netizens. There's this JICA project, no, so Japan, that's right. Dumadaan yun. Madalas madaanan ko to kasi pag pumupunta ako ng Bridgetown, pag pumupunta ako ng Circulo Verde, no? Upos, pag dumaan ka ng Upos, makikita mo rin doon. From Marikina, papunta sa Manggahan Floodway, no? There's this JICA project na, again, served its purpose. It was probably the reason why a good chunk of Marikina, a good chunk of Pasig, Ortigas, including where I live, no, why we were spared from floods. Again, because number one, alam kung ano yung gagawin, but nasa katuparan, nagawa. Simply because hindi siya dumaan. Again, I have nothing against LGUs, I have nothing against DPWH, pero JICA is JICA. Parang kumbaga kilala siya hindi lang dito sa Philippines. Kilala ang technology and ang engineering and ang, you know, attention to detail, and they were able to deliver. So imagine if every single flood control project, imagine if we're able to deliver. So but I wouldn't be this, you know, I wouldn't be this hype kasi we're really supposed to just get that kind of service, no? But again, parang yung mga ganitong bagay nagiging extraordinary because ang nagiging norm sa atin is walang nangyayari because na nabubulsa yung mga proyekto. But again, it doesn't take a rocket scientist to figure out what's wrong, what needs to be done. The only problem is yung sa tail end eh. Parang alam na natin, na-identify na natin, pero hindi nagagawa, or nagagawa but substandard. So hindi rin na naka-capture yung dapat na-capture. But ayun, parang I think that if there's one thing na na-realize natin, it's that yung JICA project.
9: Pero sa akin naman, Kuya Andoy, at Kuya Lito, I believe ano eh, yung na-overlook or ano, yung hindi binibigyan ng pansin yung kuan eh,
8: problema.
9: Yung ano eh, hindi binibigyan ng pansin yung idea of water impounding projects, no? Dapat ano eh. Oo, kasi yung flood control is yung inaano lang yung flow ng water, no?
8: Tama,
9: but sa intindi ko, no? Over these years that we have been going through these floods, yung natural, yung number one, we are typhoon prone country. Yeah. At saka may tubig talaga dyan, no? Ngayon, okay lang yung idea na iaayos yung flow ng tubig, ganun-ganun. Pero ano eh, yung topography natin, may lugar na talagang mababa.
10: Yeah.
9: So, ang isa siguro dyan is yung mga which is being done by other countries like Malaysia, Singapore, ganun. Siguro dapat magsimula na tayo doon sa impounding concept.
8: Tama.
9: And I think that was also suggested several administrations ago, pero yeah, parang hindi binibigyan kasi walang dilihensya dun siguro or something, no? Uh-huh. Pero dapat yan siguro ang may push ulit, yung water impounding projects, yung mga mega, yung malalaki. Okay. Diba?
8: Tama.
9: Okay. Dahil yung topography, wala kang magagawa eh.
8: At saka yung katulad ng sa JICA, yung mega dikes. Katulad nun, meron silang sinala nila yung tubig, di ba?
9: Pwede rin yung ganun. So, sa palagay ko, ano eh, there's something has to be done, yung create pressure to the government and to the politicians na, eh, ito naman, kasi, ano eh, nakita na natin eh, parang band-aid solution yung ginagawa o yung concept ng flood control nila eh, di ba?
10: Very, very frustrating kasi nga, again, staring us dead in the eye. Alam na natin kung ano yung problema but hindi nasosolve simply because of these irregularities. To. Parang going back to your point, Tito Den, I think ang pinaka, isa sa pinakasikat na water impounding project na lahat tayo would be most probably be familiar with would be Burgos Circle sa BGC. It looks like an art installation. But parang underneath that area is really, I think, one of the most efficient and one of the first, if not the first, no, in a CBD, yung underground detention tank. So parang 25,000 cubic meters yung capacity niya. That's why even if parang yung topography is from Taguig to BGC or Makati to BGC, parang medyo catch basin yung area na yun, hindi nagkaka-flood because of projects like that. And I think there are several others, no. Yun nga lang, it's not being implemented, it's not being constructed where they really are supposed to be constructed. Kaya we need more of those, sabi nga ni Kuya din.
9: Pero yung ano talaga yung kwan dito, yung main concern dito is that productivity is hampered by floods, which is caused by strong rains or prolonged rains, which is a thing that we cannot change because we are located in this kind of part of the geography na talagang may maulan tayo, nawalan lang tayo ng gusto. So, I think hindi na yung kwan eh, hindi na natin dapat didibatiin yung kung paano ba yung kwan na yan eh, parating binabagyo tayo. We don't have to blame that, no?
10: Agree.
9: Ang ano siguro, yung solution na lang and that yung sa productivity natin, yung nga, sa pananalapi na lang eh, itong last 2 weeks eh, maraming hindi kumita ng gusto, lalo na yung mga daily age work o yung arawan na tinatawag, walang kinita yan, di ba? So, I think yung kwan nga, yung solution to that, para wag may stop yung productivity, eh, akin, I strongly think na yung big, yung impounding projects. Eh, dapat ma-push rin with so much money we have spent on flood control. We're in the trillion peso level. Eh, dapat naigastos dyan sa impounding na yan, di ba?
8: Hindi, palagi ko baka ngayon eh,
9: pinilito pa na yan. Mo, anong tingin mo, Kuya Lito? Dahil engineer yung tatay mo nun, hindi ba? Kaya nakita mo yung sa Visayas na kamaw. Alam ko ilang paligo lang ang diferensya natin dalawa eh.
8: Anyway yan, o dapat talaga ngayon kailangan pag-isipan natin ang gusto yan, yung mga ganyan na solusyon. Pero maganda yan yung sinasabi mong yung impounding at saka yan nga kawawa, ang daming mga arawan medyo naapektuhan sila eh. Naapektuhan sila. Kaya siguro tataas na, baka tumaas nata ulit yung inflation. Tumaas kasi yung mga presyo dahil siyempre, kung hindi mo may deliver ng maaga yung produkto, eh, nagkaroon ka na additional gastos, ipapasa yun sa atin, di ba?
10: That's right.
9: Oo. Oh, oh. Kaya nga yan, di ba? Kaya isang naging problema, pinag-usapan yata ninyo last time, yung inflation, di ba?
8: Inflation, oh, yung taas ng presyo ng mga bilihin. Oh, yun ang matinding problema. Oh.
9: So, it's a big problem sa pananalapi yan eh. Itong weather condition is a big problem, no? But we don't have to blame the weather condition because we cannot change that, di ba?
10: We can't control that. Kaya nga tama yung
9: sabi ko. No, we cannot control the weather.
10: Yeah.
9: Yeah.
8: Yeah.
9: Oh. So, anong kwan ngayon? So, anong ginagawa ngayon?
8: Ayan, pinag-iisipan. Ayan mo, darating tayo dyan. Malapit na.
9: Alam ko, malakas ka kuya Lito dahil sa policy formulation, sinasabi mo. You have the ears of the decision makers. Totoo ba yun?
8: Hindi, sa Monday Circle. Ears ng sa mga circle.
9: Ah, dapat pag-usapan natin yun para madistinct yan at may ano natin.
8: Uy, ano naman, ang bilis ng oras ha. It's now 1:54, patapos na po tayo. At maraming salamat po sa pakikinig. Muli pa tayong magkakasama sa susunod na linggo dito sa KKK sa Pananalapi. Ako po si Lito Garnet, kasama ko po si Tito Densomera at si Andoy Beltran.
9: Andoy, thank you very much for opportunity to be with you through Zoom.
8: O mamaya po, meron tayong 2-3 ha. Den, kakausap ka si Sultan Tomas Kabili. Ah, okay. Diyan ka.
11: Okay. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Philippine Standard Time, 1:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. PLDT at Smart iba-block ang higit sa 100 website na nag-i-stream ng mga school shootings. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro. Ating pumabalikan ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Visayas Grid, isa sa ilalim sa Yellow Alert. Ang report mula kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid mamaya alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Nasa 2,516 megawatts ang available capacity ng grid kumpara sa 2,292 megawatts na peak demand. Ayon sa NGCP, nasa 901.9 megawatts ang kabuuang kapasidad na hindi available sa grid dahil sa forced outages at derated capacities ng ilang power plants. Kabilang sa mga dahilan ng alert ang hindi pagiging available ng malalaking coal plants na TVI-1 at TVI-2. Nagkaroon din ng emergency shutdown ang KSPC-1 kagabi dahil sa hinihinalang boiler tube leak. Paliwanag ng NGCP, itinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Finance nanawagan ang pamumuhunan sa private sector para suportahan ang pagunlad ng ekonomiya. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ang Department of Finance sa pribadong sektor na maglagak ng investment at innovation upang makatulong sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at paglikha ng magagandang oportunidad para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Finance Secretary Frederico sa ginanap na HSBC flagship event na may temang Philippines Forward, Building the Future, Accelerating Growth. Ipinariting ni Undersecretary Michael Peter Alejandro ang patuloy na reforma at inisyatiba ng DOF. Kabilang dito ang mas mababang cost of doing business, mas mabilis na pagnanegosyo at madaling patakaran para sa mga mamumuhunan. Nagsama-sama sa naturang summit ang mga opisyal ng HSBC, mga leader ng negosyo at mga kinatawan ng iba't ibang sektor upang talakayin ang mga oportunidad sa investment na maaaring maipatupad sa loob ng 6 hanggang 12 buwan upang suportahan ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PLDT at Smart iba-block ang mahigit 100 websites na nag-i-stream ng school shootings. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Iba-block ng PLDT at Smart Communications ang mahigit 100 website na natukoy nito na nag-i-stream o nag-host ng mga video ng school shootings at iba pang matitinding karahasan. Ayon sa PLDT Group, bahagi ito ng kanilang hakbang para mapanatiling ligtas ang kanilang networks, lalo na para sa mga bata at kabataan na mas exposed sa mapanganib na content online. Isinagawa ang blocking sa network level kaya hindi na ma-access ng PLDT at Smart subscribers ang mga naturang site. Patuloy din umanong madaragdagan ang listahan habang may natutukoy na bagong website sa pamamagitan ng sariling monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, child protection groups at parenting communities. Iginiit ang PLDT na hindi nito papayagang gamitin ang kanilang network sa content na naglalarawan sa totoong karahasan bilang entertainment. Kaugnay ito ng kanilang mga programa sa online safety at child protection, kabilang ang pag-block sa mga site na nag-host ng child sexual abuse material. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pangwakas na balita, sa lalawigan, Cabinet Secretary Benner Abalos pinangunahan ng rollout of government services sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mula Radyo Pilipinas Davao, si Maymay Benedicto sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Mismong pinangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos ang ginanap na rollout of governance services dito sa Barangay Nuwing, bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa naturang aktibidad, iba't ibang ahensya ang dumalo upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong June 8 nitong taon. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga bayang higit na naapektuhan ng pagyanig kung saan libo-libong pamilya ang apektado. Sa mensahe ni Cabinet Secretary Abalos, sinabi nito na ang rollout of government services ay bahagi na nagpapatuloy na tulong ng pamahalaan para sa pagbangon ng Jose Abad Santos alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga ahensya ng TESDA na nag-alok ng training para sa kabuhayan ng mga apektadong residente, Department of Agriculture na namahagi ng mga seedlings, fertilizers at iba pang agricultural inputs, DENR na nag-issue ng wood recovery permit at libreng chainsaw registration, DOLE na nagsagawa ng orientation ng tupad workers at DISUD para sa mga residenteng nangangailangan ng construction materials at modular housing units. Ayon kay Abalos, bahagi ng sustainability efforts ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa JAS ang whole of government approach kung saan sama-samang inilalapit at patuloy na inihahatid ng iba't ibang ahensya ang kanilang mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Sa naturang aktibidad, nagbigay ng kani-kanilang commitment ang mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan sa LGU ng Jose Abad Santos upang suportahan ang patuloy na pagbangon ng lugar mula sa epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Para.
5: Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento.
6: A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture.
7: The Darangin, associated with the Maranao, buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
18: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, August 23, 2026. Muli na namang kwentong pagnegosyo ang ihatid namin sa inyo. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan patungkol sa pagnenegosyo at business mentoring. Kaya tutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at makatuturang talakayan tungkol sa mga pagkakataon sa negosyo. Ako si Lito Gagne at kasama ko rin si Den Somera. Ito ang Business Ideas. Okay, Den, pasok na! Si Den ay nasa US, nag-aalap ng negosyo para i-discuss dito. Den. Si Den ay nasa Zoom at ang ating guest po natin para sa talakayan ngayong hapon, makakasama natin via Zoom si Sultan Tomas Kabili. Pag-uusapan natin ang mga posibleng business opportunities kabilang ang paggamit ng used coconut oil bilang adjuvant or additive sa gasoline. Yan. Isang interesanting idea na maaaring magbukas ng bagong pagkakataon sa negosyo, lalo na sa paggamit at pagproseso ng mga produktong mula sa niyog. Sultan Tomas Cavile, magandang hapon at welcome sa Business Ideas po.
13: Hi, good afternoon.
18: Hi, Sultan.
19: Good afternoon. Good afternoon po.
18: Yun pong inugyoso po ninyo, imagine, kasi ngayon pinag-uusapan yung mga waste material, paano pa silang magagamit parang pangnegosyo? Yung sa inyo pa, ang ginagamit po ninyo yung used coconut oil. Di po ba?
13: Kinokollect namin yung mga used cooking oil.
18: Used UCO.
13: Kasi tinatapon nito, tapos bawal talaga itapon sa normal sewerage natin niya kasi nagkaklag yung system, water system. So we collect them and then we have a reactor which is we found an inventor from the Philippines processing it becomes biodiesel.
18: Nagiging biodiesel siya sa pag-process mo. Kailan po ninyo na-discover yan, Sultan?
13: Dito lang sa Manila. Actually kasi kami sa Lanao, maraming activities sa mga ginagawa, represent sa amin sa Sultanate office namin. It was introduced to us this year lang. We are putting our first plant, mga 70 plants na meron nationwide.
18: Ngayon?
13: Kasi this nationwide. Kasi this will save importation.
18: Ayun, mababawasan. May tanong dito po, Sultan. Paano po yung process na ginagawa sa used cooking oil para maging additive sa gasolina?
13: This machine, basically, yung used cooking oil, nare-refine niya ulit. And then, nako-convert to biodiesel. Meron mga ibang paraan, katulad ng mga sa coconut din, nagiging biofuel din. On a larger scale, and then they supply sa blending ng mga top 5 oil companies na sinusupply sa mga gas station na 5% yata blending approval ng government namin.
18: 5%?
13: Natin, no? 5%. Pero kami, we can go as far as 50% blending, 50%. Para malaki ma-save sa used coconut oil. Therefore, kalimbawa, kung 80 pesos per liter ang diesel, ang cost na lang 50%. So, mabuti sa mga jeepney driver, yung mga truck driver, mga nagde-deliver dyan, taxi, diesel. So, yung mga driver, nakaka-take advantage ng half the price.
18: Ayan, may tanong po sa inyo si Den Sumera. Nasa US po siya, naghahanap ng mga negosyo na pwede niyang i-discuss din dito. Den.
20: Good afternoon, Sultan. Ang tanong ko dito is, yung process ba ninyo, meron na, pwede bang ma-replicate yan on a smaller scale para kunyari parang maging backyard project ng isang tao, ganon?
13: Basically, the smallest will be, kaya kasi may population din, may mga restaurants, mga mall, to collect your UCO. So, pero the machine, you can operate the smallest mga 500 to 1 ton capacity. So,
20: yun ang smallest, Sultan. One ton capacity.
18: Ano yun? Month yun o a day yun, Sultan?
13: Per day yun.
18: Per day? Malaki ha? Ang dami yun nakukulikta na used coconut oil. Used cooking oil.
13: Maraming nagkukulik ng used cooking oil na tapos marami rin na pinapa they pay to throw them kasi hazardous So we, instead of them throwing it, we collect it from them and process it into a biodiesel.
18: Ah, I see.
20: Yeah. Kasi ang problem, Sultan, dyan, yung sinasabi nilang yung logistical problem, yung paano makolekta yan, kasi mga ilan, mga pati, para ma-include yung mga household, ang tawag nito, yung household waste on oil, ano ang strategy doon na para makakolekta ng 1 ton a day, kasi parang malaki yun, ah. Hindi pa ba pwedeng mapapalit yung makina na yun?
13: Yung available kasi makina na ginagawa, 1 to 5 tons per day. Pero nag-test flight muna kami ng 1 ton. In-install na namin ngayon. And nag-try out na kami. But there are 70 reactors now nationwide already performing for the past 2 years. So,
18: bali yung reactor na yan, sa inyo rin po yan, Sultan?
13: We bought it from the originator, yung siya yung device, kasi ito mga very similar siya doon sa process ng coconut to biodiesel. Mas maliit lang ito in terms of pwedeng pang LGU, there's about 2,000 LGU in the Philippines, pwedeng gobyerno natin at saka private mag-join together to operate bawat LGU. Tapos doon sa LGU yun, maraming oil collector that we pay to collect, parang mga bote, jaryo, yung mga ganun. The same people that collects this yung mga basura, they have additional business.
18: Magaling, ah. Ayos yun, ah. Bali, halimbawa yung dito sa isang mall, nagpiprito sila ng turun, eh. Ilang beses ba dapat na magamit yun bago pwedeng itapon na use cooking oil na yun?
13: Normally, they use it as much as 5 to 10 times.
18: 5 to 10 times.
13: Marami
18: yun, ha?
13: Yeah, marami. Actually, pagka nakausap mo yung SM, lahat pwede mong kolektahin, tapos per area, buhay na yung 1 ton per day.
18: Ang galing, ha? Ayos, ha?
13: But there are about 10 malls, eh. So, unahan yon, unahan para makausap mo, you'll get out yung problem nila of
18: kailangan itapon mabilis. So bali kayo na una lagi, Sultan.
13: Hopefully, ano lang, eh, nandun ang life, eh, yung UCO collection. Kasi yung buyer, pwede mong i-deliver sa marine, pwede sa mga truckers, mga taxi operator, mga jeepney, marami rin bumili ng mga jeepney operators. Nagko-compile sila to all together, bumili sila isang reactor, ngayon nakikinabang na rin sila. They're about 70 nationwide.
18: Ayun. Galing, ha? Ay, kataka-taka rin, ano, ha? Iba, ngayon ko lang nalaman yan.
13: Oh, but there's more room to expand, kasi if you can collect siguro mga 1,000 tons, nako-convert din to jet fuel.
18: Jet fuel?
13: Oh, jet fuel. Ano, nagbi-build up sila, merong din collector dito, they bring it to Singapore. Tapos meron kasing reactor sila in such a way na ang kinalabasan ay parang abgas.
18: Aba, tindi, ha?
13: Oo, malaking business yun.
18: Ang ganda pala, galing pala Sultana. Bali, paano nyo nasilip yung negosyo niya? Paano nyo na-discover yung negosyo niya, Sultan?
13: Sige, we're into construction manufacturing material. Mm. We supply, so we talk to a lot of consultants. Tapos, nagkaroon tayo ng ano, ng oil crisis. Di ba? From 25 pesos, naging 80 pesos ang ano, umabot ang 100 pesos. So, naglabasan yung mga technology.
18: Ayun.
13: Technology na
12: innovation
13: from different consultants. So, ito, inabutan nga namin, may 70 na sila for the past 2 years.
18: Ah.
13: 70 outlet reactors nationwide.
18: Ah, ang galing, ayos ha. Ayos yun ha. Maganda
13: pero wala pa na kapag export.
18: Ayun. Ayun, si Den, nasa US, baka kukunin niya export.
13: Oh.
20: Ang tanong ko, Kuya Lito, yung ilan ang total output contribution na ng ano, yung mga ganyan sa oil supply natin? Kaya, Sultan.
18: Pati jeepney daw, meron na eh.
13: Sa 70 na operator na may 1 ton, siguro mga 75 tons per day.
18: Pero so, may mga jeepney na rin na may mga jeepney na rin Sultan na may mga reactor sila.
13: May mga cooperative na bumili ng mga jeepney cooperative.
18: Ang galing ha. Magkano ba isang reactor na yan? Magkano yung isang reactor?
13: Isang reactor 2 million pesos eh.
18: Ayun.
13: Mura lang
20: din. Kaya mo yun, Kuya Lito.
18: Wala, meron ako 2 pesos lang.
20: Dali mo sa Pangasinan.
18: Ayan, o. Sultan, ano pa yung mga ibang negosyo na nakita ninyo na dapat na pwedeng pag-aksayan ng panahon ng mga taong nakikinig? Marami po nakikinig dito sa amin. At kasi maraming stations po ito. At nasa Channel 3 tayo ng ABS signal kung ano-ano.

0: nirimix na 5% para sa diesel, na biodiesel. For the past 10 years na yun.
1: Ayun.
0: Pero it can be brought down like a smaller portion na pwedeng usahan yung mga nyug sa probinsya, dun malapit yung reactor.
1: O sa Laguna, Quezon, ganun.
0: No, hanggang Mindanao, lahat ng mga... Tayo, sa coconut kasi, dami eh.
1: O, so, di sa Lanao, sa inyo lahat yung sa Lanao, Sultan. Tagaroon kayo eh.
0: Pero po together namin ngayon yung coconut plantation, yung mga owners, bibili namin for a higher price yung coconut para i-convert. Kasi minsan, one use lang sila eh. So, hindi nila nakikuha yung maximum profitability ng coconut nila. So there are 12 uses ng isang coconut eh. Different kinds of ano, diba? Products.
1: Oh.
0: Ito, add-on. Pero dahil sa taas ng oil ngayon, dito na maganda dalhin itong mga, ano, mga products na sa ano, para kasi yung dollar reserves natin na apekto din eh. Hindi lang yung mahal eh. You know, it's an industry na ang raw material galing dito sa waste.
1: Galing ah. Yan, Den, magtanong ka pa. Si Den, siya yan ah.
2: Pinagtatanong mo ako, ikaw yun nandiyan.
1: Hindi, anyway, ang galing eh. Pero ibig sabihin, siyempre may mga ideya ka rin. Nakakagulat ako, nagulat nga ako eh. Imagine 70 reactors, tapos mga jeepney cooperatives, meron na rin sila. Basically, yun bang use coconut, use cooking oil na pagka na-refine na yun, pwede na yun na gamitin na langis o diesel, parang ganun?
0: Diesel blending. Sa biodiesel blending.
1: Ay, may blend. Yung use cooking oil.
0: Blend siya, 50-50. May diesel na 50% and then mayroong yung using oil na 50% na refined. Pinag-join together.
1: Pwede na.
0: Pwede na. Sa Euro, para Euro 5, meron nga sila 100% na eh.
1: Ah?
0: Oo. Tayo lang yung medyo conservative pa eh. Sa gas station natin, 5% lang ang blending.
1: Ah.
0: Allowed. Dapat nga umabot sa 50% yun eh.
2: Pero ano, Sultan, ang talagang pinag-iisipan ko nga na gusto kong talagang malaman is pwede kayang ma-scale down yung ano, makina na yun para... Kasi mahirap mag-ipon eh ng mga cooking oil waste on a certain territory. Kailan maganda yung network mo na pang-collecta ng mga yon. Pero yun nga, parang sa akin, ini-imagine ko, parang mahirap. Ano po, parang mas mahirap kaysa Jari Bote eh, sa palagay ko. Dahil kuminsan, kunyari, isang restaurant, kailangan susuplayan mo siya ng pagtatapunan niya, kukunin mo, gano'n. So, you have a lot. Ngayon, kung may maliit ka na makina at magagawa mo yon on a smaller scale, kumikita ka na kagad. Eh, doon sa one ton na sinasabi niyo, Sultan, ang parang ini-imagine ko, medyo malaki pa yung gagastusin mo, hindi lang 2 million para doon sa para makapag-produce ka, kailangan mayroong kang storage system na katumbas nun para makapag-supply ng 1,000 tons a day. So medyo malaki-laking pera kailangan mo. Kung may possibility na mapa-scale down yung makina para yung pangangailangan niya everyday na i-process mas maliit, baka maging magandang business venture para doon sa mga small scale. Kasi ang dito sa business ideas, ang iniisip namin, yung kung paano makapagbigay ng hanap buhay sa mga hindi masyadong malaking kapital, no? Dahil considering na kung kahit no, yung 10 million eh, malaking-malaki na para dito sa mga parang iniisip namin na binibigyan ng ideas. So, what do you think? Is there a possibility na magkakaroon tayo ng mas maliit na makina na ganyan?
0: Meron kami in order

0: 500. Yun ang dinidevelop nila ngayon, yung 500.
1: Ayun, magandang balita yan. Oo.
0: No, smaller.
1: Oo, kasi ang pinakaano, sa totoo lang, medyo pinag-aralan ko noon yung botijaryo dahil ang iniisip ko noon yung mga bote, ganyan. So, paano kikita? Eh, malaking network ang kailangan mo. So, medyo malaki-laki yung logistical expense mo other than yung machine na kailangan mo. So, yun yung maganda. Kung may mas maliit, mas maganda yun. At you can start out with a smaller capital at pwede kang lumaki. Yung, at saka pwedeng masaturate yung buong lugar dahil yung masusuyod lahat ng mga tao, yung excess o yung excess yung ano yung disposable cooking oil, at mas maganda yung output ng natin kung pinagsasama-sama. Pero kung isang malaki lang ang in charge sa lahat, parang malaking kapital. So ang iniisip ko maganda sana kung it will be helpful, parang cottage industry, yung parang ganon, para magkaroon ng maraming mayroong hanap buhay na ganyan.
0: Yun ang mga pinag-isipan namin, yung NGO. Yung NGO, para dun yung 500.
1: Uh-huh.
0: 500 liters per day. Kasi,
1: ayan, no, medyo, liters, ano yan, parang viable for an LGU na yan siguro, kung may tulong yung local government. Maganda yung isip ninyo, maganda yun.
0: Kasi yung 500 liter, di ba, bawat jeep, ang laman, halimbawa 50 liter, 10 jeep lang yun. Consumed na per day. And normally, yung cooperative, mga 100 yung jeep ni nila. So, magdadagdag nila sila ng ganun. Pero, parang maganda na nga start yung 500. Alam mo ngayon, ang DTI natin, merong pa-loan eh. Meron silang loanable na walang collateral basta may business.
2: Oh, 300,000.
0: $300,000 up to $2 million eh. Oh. Na walang collateral. Kaya ako tingin ko, yan yun ha, nationwide. Nakausap ko nga yung secretary ng DTI. Sabi, everyone can apply. Kaya tingin ko, baka yun, magandang source yun. Yung NGO, may budget din sila. Yung mga cooperative, may budget din naman sila. Well, ganun pa lang yung nakikita namin, streamline. Pero yung backyard kasi di ba mayroong mga, yung mga isda na pwede mong ipalakay sa backyard mo, maganda rin doon yung mga ulam. Yung di ba may mga shrimp na ulam na pwede mong lagyan ng fish pan, imbis na nag-aalaga sila ng mga isda, ng mga yung mga hobby fish, yun na lang ulam ang hinihin nila. Ang capital lang siguro, wala pang 100,000.
1: May fish yung mga pan, ano yan, yung mga concrete tank. Ang concrete tank. Yung nga yung iniisip ko, Sultan, na pwede kaya natin ma-translate yan dyan sa paggawa ng mga, ng biodiesel, yun. Kasi hindi naman sa yung hindi ako naniniwala doon sa cooperative program, parating yung history ng cooperatives hindi maganda. Pero kung private enterprise, kahit na lalo na kung kunyari parang yung cottage industry, umuunlad kaya parang yun ang bias ko na yeah. Kung po pwedeng mabigyan yung mga possible cottage industry proponents kaysa yung na maingganyo para dyan, I think they will succeed more. Parang ganun, no? So, I don't know if you agree with that.
2: Then, Sultana, bago po yung sagutin, eh, break po muna tayo. After po lang tanong na yan. Yan, may break po. Ayan.
3: Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera.
4: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: Tira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig sa sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pampawal sa mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
10: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, nagbabalik ang Business Ideas. Kasama ninyo pa rin ako, Lito Gagni, narandis si Den Somera at si Sultan Tomas Kabili na nasa Zoom. Ayan. O, ano yung tanong mo ulit, Den?
1: Ang sabi ko, kung may pwedeng may promote na parang cottage industry, kasi pag yung mga private ownership is more successful than kung gagawing parang part of cooperative program, kasi napapansin ko kukunti lang yung nagsasucceed na cooperatives, except yung ang parang nakita ko lang na successful cooperatives yung financial . Pero kung business, medyo nagkakagulo pati sa responsibility. So, I was just suggesting na yun nga, yung pag-develop ng smaller scale para sa parang maging cottage industry, and it can help many more yung people who are in need of business ideas.
2: Yan, ano masasabi po ninyo, Sultan?
0: Yeah, pwede natin after yung aming campaign sa LGU cooperative, kasi yung LGU mag-expand din sa mga individual families sa locality area nila, no? So pwedeng may mag-sprout out doon na pwede sila maging subcontractor nung collection ng mga UCO, tapos pwede sila mag-supply dito sa reactor na mayroong LGU station. So, pero in the future, parang water purifier, siguro may mas maliit na na processing, di ba, yung water. Magawa natin ganun kaliit, siguro mga 250 level, mga ganyan. Pang-household na community sa loob ng subdivision. Yeah. Maganda nga yung gano'n.
2: Tama, maganda yun. Maganda nga yun, ano ha? Parang yung...
1: Sana maganda. Kung magagawa natin, magandang maganda sa palagay ko. Para ano, yung direct to the community kaagad ang impact.
2: Kaya lang ngayon, tataas na yung used cooking oil. Sa ngayon po, yung used cooking oil, magkano po ang bilihan ngayon? Pagka dumami yan, tataas na yan.
0: Oh, yung iba, free eh. Pipikapin mo lang.
2: Ah, pipikapin kasi tatapon nila.
0: Tatapon nila. Yung iba naman, mayroong nagko-collect ng ganun. Alam nyo na, meron sa inikot-ikot na namin yan. Yung iba nga, nare-reuse pa nila ulit. Alam mo, yung mga nagamit na ng 10 times, binibeta sa mga yung mga street vendor. Tapos yung street vendor, nare-recycle pa nila uli yun. May kanya-kanyang usage pa eh. No? Pero kinakat na namin doon sa main yung mga usage na 10 kasi pag kukonvert mo na gano'n. Kasi nga, meron din kaming pinag-isipan na yung cooking oil, kami na rin mag-manufacture at saka mag-distribute para doon sa kinukunan namin para may discount.
2: So,
0: akin na yung use oil mo, bigyan ko na ikaw kung ano yung oil na ginagamit mo, sabay na delivery.
2: Ang ganda, no? So, circular. Kayo magsusupply, kayo yung mag-collect ng nagamit. Maganda yan.
0: Oo. So para at least eh, ano na, di ba, direct feed na ano, ma-perfect yung usage sa kami, recycle talaga na hindi na nagagamit sa mga street use. Kasi kawawa din naman yung mga tao natin na nabibili sa mga, yung mga bowls na ano, na piniprito sa
2: street. Ay, mga ganun, oh.
0: O, tapos eh, nire-reuse na yung ano, yung mga UCO. Ano na, third level na yung ano, usage na ano, wala nang quality yung oil, nagkakasakit. So,
2: may kailangan, may batas na naman yan dapat, siguro.
0: Oo, hindi, actually nga, may batas nga na hindi pwede itapon sa sewerage eh. So, dapat nga may batas sa, you know, sa DOH or kaya sa food.
2: Oh, yung dapat hindi gagamitin. Kasi mura na, ano ha?
0: Oo. Tapos kailangan meron din tayong mura na bulk na po-produce para dinadrop off na rin natin para sa kanila. Para complete cycle na rin. Meron kami company na ang pangalan Colby Research Development on Agricultural Science.
2: Okay.
0: Pinag-aaralan namin lahat ng klase ng agricultural na pwede i-convert sa power o pwede i-convert sa oil o pwede i-convert din sa ganyan mga ini-import pa natin instead na i-import pa natin andito na. I-develop mo na lang yung ano kamukha ng coconut. Wala pang gumagawa na direct feed yun. Ang gumagawa lang dyan yung Chemres, yung malaki, sinusupply niyo mga big 5 na oil companies na 5% lang. Pero sana, meron din yung mga operator na itong ganito direct na hindi na dumadaan sa mga big 5 na yun or whatever na ano, diretso na sa mga yung mga jeepney operator.
2: Tama.
0: Yung mga motorboat, no, yung mga sirin,
2: maganda nga yan. Para mas mababa yung kanilang ano.
0: Halos kalahati masisave nila.
2: Ang galing. Tama.
1: O kaya ano, ipakiusap na bilin ng Petron para sila na, para doon na lang ano, sila na magdidenta.
0: Well, nag-expand din sila sa biodiesel. Dati, Chemres lang meron noon. Ngayon, Petron. Nag-blending na din, pero limited pa rin doon sa 5G. Kaya na corporate level yun, siyempre mataas ang overhead, meron sinusunod na standard pricing, Alam mo yung mga ganun eh. Pero ito parang cottage industry itong atin eh. Mm-hmm. Direct na sa market. Ayaw. So parang wala na mga executives. Puro talaga yung mga tao-tao na lang. Ano.
2: Mga tao-tao na lang. Tama, mas murang. Bali, magkano po yung pong hilam, halimbawa yung use cooking oil, halimbawa, let's say, 1 ton, magkano yung nabibili at magkano naman ay bibenta sa magiging biodiesel?
0: Bago i-process. Basically, you can buy from picking up mo up to 10 to 15 pesos kung may magdi-deliver sa atin.
2: Ah. 10 so, to 15 pesos per liter. Ah, per liter.
0: Tapos ngayon, yung per liter na yun, pag binenta mo sa end user mo na jeepney diesel, diba 80 ang pesos per liter na diesel, benta mo na mga 45 pesos, almost half na yung kanyang ano.
2: Yung kita.
0: Pero very profitable din kasi ang cost mo lang 15 to 20 pesos. Pero syempre may overhead.
2: Yung processing fee, bali magiging magkano yung 10 pesos na per liter, pag pinrasis yun, magkano po yung add-on dun?
0: Basta may profit ka ng mga 25%
2: over
0: daily.
2: Maganda.
0: Daily.
2: Daily yun, 25% daily.
0: Oo, daily. Kala si 5-6 doon.
2: Talo 5-6, tama. Oh. Ang galing ah. Ang galing ni Sultan na naisip ninyo na yan ang negosyo ah.
0: Oo. So, marami tayong matuturuan. May company kami dito, tapos yung showroom namin, nandito lang sa Taguig.
2: Ah, saan po yun? Anong lugar po yun? Anong pangalan ng lugar?
0: Malapit 15 minutes away sa BGC.
2: Taguig?
0: Meron kaming sample doon na isang machine na maanda.
1: Ayun, maganda yun.
0: Makikita nila kung how it goes. Tapos eh, kung order sila, edi, ano, kasi yung ano na ito, yung inventor, next week nga, ano eh, yung award-winning siya, bibigyan natin siya ng award ni PBBM, because of his invention. Oo, umorder na nga, meron nga siya outstanding order ng mga 500 na ganyan eh, dahil sikat na siya, alam mo, 500.
2: Galing,
0: so, pero siyempre, million pa kailangan natin. Million pa. Nationwide.
2: Ayun.
0: Na who wants to get into the business na pwede natin mag-guide, ganoon, maturuan.
2: Bale, saan po yung address po ninyo nung sinasabi ninyo na lugar ninyo na kung saan nandun na kayong processing ninyo?
0: Meron kaming Italit compound dito sa Napindan, Taguig. Napindan-Taguig siya. It's about 15 minutes galing market. Taguig, going Taguig.
2: Ayun, maganda siya. Ha? Ang dami. Napaprocess. So, 25%.
0: Native, oo. Galing. Galing yung inventor. Oo.
2: Ang galing, ha? Mas mata sa 5-6 pa. Yun ang gusto ko, ha?
0: Mawalan
2: na yung pansiksis. Ganda, ha? Yusko. Pero, the extra. Ayun, ganda. So, ano pa yung ibang makina ninyo? May mga iba pa makina na nandun sa nakalagay sa inyong lugar, Sultan?
0: Oo, manufacturer kami ng mga pipeline, eh. Ng mga steel pipe,
2: steel PVC pipe,
0: ng PE, mga nagsusupply kami sa mga Maynila, yung mga ganyan. Family corporation yun. Kailangan yung mga anak ko, naghanap din ng something to do.
2: Ayun.
0: Bumalik sila galing Amerika eh. So, kaya nila gusto fuel kasi they're into ang hobby nila, motor racing. Gagawa raw sila high octane na biodiesel. For racing.
2: Ah, tama.
0: Yung mga ganyan. Oh. Oh, may mga ganyan pa eh.
2: So pwede pala maging hayok din yun. Meron, ano'y dinadagdag doon? Wala na ibang idadagdag? O bala, it's not process lang?
0: Process lang din yun. May mga chemical na i-add ka lang para maging high octane. Hanggang ano nga, hanggang abgas nga pwede. I-develop yung raw material ng biodiesel to abgas jet fuel.
2: Oh, jet fuel. Ah, mas maganda yun kasi mas mahal yung abgas.
0: Mahal. Mahal. Oo. Pero kailangan may certain quantity yun bago ka makapag-export nun. Kailangan mo ng mga volume of about 10,000 liters. 10,000 tons na ibabarge mo. Export naman tayo imbis na yung coal nag-i-import tayo sa Indonesia, mga ganyan, no? Tayo naman mag-i-export. Kasi ang panalo ng Pilipinas, yung population, 120
2: million.
0: Million na tao eh. So daming nagluluto. Mahilig tayo magluto. Kaya, yung power of yung cooking oil, pwede tayo mag-export, makapag-supply doon sa jet fuel company.
2: Tama, ang galing.
0: Sa Singapore.
2: Uy, ang ganda niyang pag-usapan natin ngayon, Sultan. Then, uy, kaya lang, mag-export po tayo. Siguro, pagka-akuan ibabalik namin kayo dito ulit, Sultan, para naman mapag-usapan niyo may pang mga ideya nasa inyo. Okay. Dito na po tayo pansamantala. Magpapaalam, samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo. Ako si Lito Gagni, nakasama ko rin si Den Sumera at si Sultan Tomas Cabili. Yan.
0: Okay, thank you also.
11: Good night. Thank you very much.
12: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Del Sobera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Another time. 256.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. National Commission on Indigenous Peoples, o NCIP, tiniyak na maririnig ang hinaing ng Ita Hangi. May ulat si Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinisiguro ng National Commission on Indigenous Peoples na maririnig ang mga hinaing ng Ita Hangi Community kaugnay na panukalang Faxilica Project sa Kapastarlac. Ayon kay NCIP Secretary at Chairperson Nancy Katamco, ipaabot sa Basis Conversion and Development Authority ang mga concern ng komunidad. Nakipagdialogo si Katamco sa mga Ita Hangi sa Sitio Binyayan, Kapas, kung saan inilahad ng mga katutubo ang kanilang mga pangamba sa proyekto. Kabilang dito ang posibleng epekto sa kanilang tirahan, kabuhayan at ancestral domain. Nauna nang nagsagawa ang NCIP ng census at validation sa Sitio Sapang Kawayan upang matukoy ang mga katutubong maaring maapektuhan ng proyekto. Tiniyak ni Katamco na patuloy na makikipag-ugnayan ang NCIP sa mga komunidad at kinauukulang ahensya upang mapangalagaan ang karapatan, kultura at ancestral domain ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Department of Health nagpaalala na available ang libreng doxycycline laban sa leptospirosis. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Inaalalahan ng Department of Health o DOH ang publiko na available ang libreng gamot na doxycycline bilang prophylaxis laban sa leptospirosis, lalo na sa mga lumusong sa baha. ayon sa DOH, maaring makontamina ng ihi ng infected na hayop gaya ng daga, ang tubig baha at maging sanhi ng leptospirosis. Kung lumusong sa baha, pinapayuhan ng DOH ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na health center o health facility sa loob ng 24 hanggang 48 oras para sa tamang pagsusuri at gabay sa prophylaxis. Mahalaga rin kumonsulta muna sa doktor at yakin may tamang reseta at dosage bago uminom ng doxycycline. Available ang libreng gamot sa mga DOH health centers at ospital. Paalala pa ng ahensya, huwag basta-basta uminom ng gamot. Kung lumusong sa baha, agad magpakonsulta upang makaiwas sa malubhang sintomas at komplikasyon ng leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, EJ Lazaro. Mga prinsipal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila, sumailalim sa Incident Command System Training. Si DK Zarate sa Balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sumailalim sa Incident Command System Executive Course ang mga prinsipal ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Layo nito ng mas organisado ang pagtugon sa mga emergency situation. Isinawa ang pagsasanay sa library ng Manila Science High School. Binagyan din sa pagsasanay ang mahalagang papel ng mga pampublikong paaralan bilang mga possible evacuation center, staging area at medical post sa mga panahon ng malalaking sakuna o insidente. Matatandaan itong nagdaang mga buwan at araw, iba't ibang insidente na nangyari sa mga paaralan sa bansa. Mula sa lusod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At ang wakas na balita, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA nakipagtulungan sa isang online job platform para sa National Skills Olympics na gaganapin sa Setyembre. Si Luisa Irispe sa balita.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Mas maibibida na ng mga mag-aaral ng TESDA sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET ang kanilang talento sa isasagawang World Skills Philippines Clark 2026, ang 21st National Skills Olympics. Ito ay dahil nakipagtulungan ang TESDA sa isang online job platform na Job Street by SEEK upang mas maihanda ang mga trainees sa naturang kompetisyon. Ang kompetisyon ay isasagawa sa September 7 hanggang 11 sa Clark, Pampanga, kung saan ang mga masusubok ay skills hinggil sa construction and building technology, manufacturing at engineering, information and communications technology at iba pa. Nagbibigay ng suporta ang Job Street by SEEK na matuloy at lumawak pa ang mga kompetisyon na isinasagawa ng TESDA sa ilalim ng Career Readiness Program. Magsasagawa din ng Career Readiness Training at Seminars tungkol sa hiring process, paggawa ng CV at mock job interviews para sa trainees. Naniniwala naman ang online platform na malaki ang potensyal ng mga Pilipino lalo na pagdating sa global standard. Kaya patuloy silang susuporta upang mapaunlad pa ang kabuhayan ng mga Pilipinong mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo
23: sa training po nag-training kami sa DOST.
24: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
26: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto, makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: At
5: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
7: nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

like and share ang RP1, no? FB Live po tayo. Napapakinggan din tayo sa 104.3 738 AM band. At kung may TV Plus kayo, sa Channel 3 at Channel 45 to 49 ng Afford the Box at sa lahat ng social media platforms. Okay? At bagong lahat, syempre, babatiin natin ang ating Presidential Communications Secretary Dave Gomez at ang ating OIC po dito, no? Si Mr. Alan Alianiget. Syempre, ang ating tech, andiyan dyan. Siyang tumutulong sa atin, ano? So, anyway, happy birthday! Happy birthday to Orlando B. Lopez, yung tech po natin, kay engineer, no? Engineer Orlando B. Lopez. Kailangan naman, minsan meron tayong ano dyan, blowout ha, early. Yan. Kasi siyempre, ilang taon ka na? 60? 50? Sabi ni ano, ilang? Tataw na naman to si May. So anyway, si Edison Enrique Sumales at siyempre si Mr. Enzo Helado. Kumusta ka dyan? At ngayon, nasa linya na ba natin? Wala pa? Konti pa? Okay. Pakitaas lang daw ang aking mic. Hindi ba ako marinig? Ha? Hindi? Okay na to? Ayan na? Okay na, no? So, siyempre, babatiin ko ang ating mga kaibigan dyan. At bagong lahat pala, tech natin si May Bidanya, si Joy Timidan. Ayan. At ang birthday boy natin ngayon. Ilang taong ka na? Bakit ayaw mo pang sabihin ng katotohanan? So, anyway, at batiin ko rin si ano, ang mga nagbe-birthday dyan, si Chris Jose ng Remate. Yan. Okay? At, happy birthday! Yan. At maraming nagagawang ating administrasyon buhat sa buong kanyang panunungkulan. Meron na tayong zero balance lahat, no, sa lahat ng ating public health center, public hospital, para wala na tayong iintindihin na babayaran. At kung let's say meron naman tayong mga nasa the same biglang emergency, napuntang inyong pasyente sa mga emergency sa mga private, may mga tulong din tayong makukuha sa DSWD na sa pangungunan ng ating secretary na si Secretary Rex Gatchalian, at we have also ang kanyang undersecretary Edu Punay at ang pinakamasipag at siyang nag-aasikaso ng lahat si Sir Paul Ang dyan sa DSWD, at batiin ko rin si Mr. Benchy Gonzalez dyan sa NCR. May Maropan na pala siya ngayon. At siyempre si Miss Ardine Arbas ng DOH sa lahat ng kanyang natutulungan sa ating mga nangangailangan ng tulong na pang medical at mga kailangan pang mga gamot na pinagkakaloob nila sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayan. Oh, anyway, so, batiin ko lang si Engineer Hubert Temproza. And, ayan. Okay. At, siyempre nagpabati ako ng misan. Si Norge. At saka si Princess Habiba. So, anyway, ayan. At, si Jamie Quinto, binabati ko rin. Baka magtampo si Jamie Quinto. Pero anyway, hindi siya ngayon nagparamdam ha. So anyway, at mamaya no, makakapanayam na natin. Ready na sa atin via Zoom. Isa sa pinakamasipag daw dyan, sabi ni Miss May Bidanya. Si Miss Angelica, is this Gotobong? Yes. Owner of Dale's Coffee. Wow, Dale's Coffee. Mukhang masarap. Pangalan lang, Dale's Coffee. So, anyway, okay, nasa linya na po natin. Si Vance Fernandez to, ma'am. Come in. Nasa linya na ba natin? Ha? Wala pa? Wala siya. Okay, dalawa sila. Okay. Okay. Si Miss Emily Joanna, ano yan, Dayag Pelaez Ignacio. Wow, it's a good name, man. It's

0: Ignacio.
1: Excuse me.
0: Yes, yes, good. Yes, ma'am, good afternoon.
1: Hello,
0: si Bax Fernandez po to. Hello?
1: Hello?
0: Yes, si Mi... Okay, go ahead, ma'am. Sa Paday de Lima, tampok ngayon ang Paday de Lima trade, no? Fair, kung saan tampok ang mga produkto at likha ng mga lokal na negosyante. Bukas ang trade fair hanggang August 30. Ba? Matagal din, ano? Kaya naman, alamin natin mula sa exhibitor ng nasabing trade fair kung ano ang hatid nito sa mga mamimili at paano ito makakatulong sa tagapagpalago ng kanilang negosyo. Okay, come in, ma'am. Can you try to elaborate more itong magiging trade fair ninyo? Hi, ma'am. Maaari po ba niyong ipakilala ang inyong negosyo at ang produktong tampok ninyo sa dito, sa Paday de Lima Trade Fair? Ma'am Emily, yes? At si Ma'am Jessica. Okay.
1: Bali, sa amin po is Flowery Hue Handicrafts Manufacturing. Bali, ang main product po namin is fertilized flowers. Bali, may iba't iba po siyang designs, colors, and sizes. Nag-o-offer din po kami ng mga flower arrangements, mga bouquet, mga ganyan po. As well as home decors, jewelries, and accessories po made of corn husk and fossilized flowers.
0: Yes. Ah, maganda yan, no? In-offer ninyo, no? What else can you try to ano to extend dito sa ating mga sa trade fair ninyo aside do sa sinabi ninyo?
1: Bali, yung trade fair po kasi is galing po siya buong region to po, yung mga 100 MSMEs po siya. Galing po sa iba't ibang provinces po ng Cagayan Valley. Iba't ibang products po yung makikita natin na mga handicrafts po. Mga foods din.
0: Oh, mga handicrafts. Wow. Oo, nakikita namin dito sa monitor, no? Maganda ho 'yan, no? Aside from that, ano mga products na mga naisasama po ninyo sa araw na ito?
1: Yung sa amin po?
0: Yes, oo.
1: Bali, yung product kasi namin, ma'am, is mga fossilized flowers. Bali, yun po is galing po siya sa real leaves and dry lang po namin siya, ma'am. Bali, long-lasting po siya.
0: How about si Ma'am Angelica?
2: Hello, hello, ma'am.
0: Yes.
2: So, ako po, ma'am, ang business ko po ay Dale's Coffee. Our products are roasted coffee beans, drip coffee bags, brown coffee. Also, we serve coffee and non-coffee drinks. So, what to expect po in Paday de Lima Trade Fair? Aside from our products, we also have a lot of exhibitors. This is the trade fair of the whole region too. So, aside from handicrafts, meron din po tayong mga food. Napakadami pong food, iba't ibang klase. For ready to eat, mga pangkusina po natin, napakadami po.
0: For example, ma'am, ano yung mga pangkusina natin?
2: Well, like, I have a friend from Nueva Vizcaya. Yung product niya is yung mga hot sauce na gawa po nila. And then, meron din po yung mga from the MSMEs na yung mga products po nila ay ginagamit din po namin sa coffee shop namin. We have yung mga vegetarian food, like yung mga chips, like malunggay chips, salsa, homemade po yun. May mga, kung mahilig po kayo sa mga pika-pika, marami rin po nagbebenta ng mga iba't ibang pagkakaluto at preparation ng mga mani. Ano pa ba? Sa sobrang dami, ma'am, manghirap po mag-isip. Mag-expect din po tayo ng palaman ni Ma'am Melodies. Yung palaman po na yun, eh, hindi po yun nawawala sa bahay namin. Dahil palagi pong hinahanap ng mga anak ko.
0: Anong klase yan, ma'am, na palaman? Is it a peanut butter or what? O ano?
2: Meron po silang mga chicken spread, cheese pimiento, ganyan. From Isabela din po yan. Kaya pag may mga friends po akong nag-visit sa booth namin sa Paday de Lima, iikot ko po sila. Kasi na-amaze po sila kasi talagang sanot-saring mga products na locally manufactured and crafted po talaga yung nandun.
0: Mukhang masarap yung pinag-ano, mama, no? So, oh yes, mama, no? Siyempre, ang layo ninyo para, malapit lang ba yan sa amin dito? Hindi, no? Malayo-layo din, ano? Ma'am Emily, paano po natutulungan ng DTI sa pagbuo ng, o pagpapalago o pagpapromote ng inyong negosyo at produkto?
1: Ali, malaki po yung naitulong talaga ng DTI sa negosyo namin. Dahil nga po sa mga seminars, trainings, and mga product development assistance na binibigay po nila. Nakatulong din po sila na mag-expand ng aming market sa pamamagitan po ng mga ganitong katulad ng Padday na Lima na mga trade fairs po.
0: So usually, malakas yung negosyo ninyo, lalong-lalo na pag Pasko, no?
1: Tapos po, pag 4 months na po, doon na po nag-i-start na mag-ano po yung mga flowers.
0: How about you, Ma'am Angelica? Paano natutulungan ng DTI sa paglago ng mga at pagpapromote ng inyong negosyo at produkto?
2: I could say na DTI baby po ako since pandemic pa lang po. Though my business has been going on for 12 years na.
0: Tagal na.
2: So since in-assist na po kami ng DTI, lumawak po yung market linkages po namin. Tapos hindi po nawawalan ng mga opportunities. Like for us, hindi lang po kasi kami coffee shop, coffee roastery din po kami. So we've been linked to a lot of farmers dito po sa around region through the help of DTI. And recently, I'm very grateful kasi pinag-attend po nila ako ng training of trainers in coffee-based production, regenerative agriculture and agroforestry. So dun po, nakapag-share, aside from learning, is nakapag-share din po kami and nakapag-inspire din po with the farmers and other market players in the coffee industry para mas malayo po yung mga nagiging pangarap natin. The more na may mga nakikilala po tayo, mas lalo po tayong gustong magpursigi kasi hindi lang pala within region 2 ang reach namin, kung hindi national levels din po. And also, through DTI po, napakadami pong mga trade fairs na po ang nasalihan namin. Especially po yung sa mga national na fairs. So, not only po sa mga business linkages, but also po yung mga online sales din po namin nag-grow po because of our exposure in the trade fairs po.
0: Tanong ko lang, kasi usual maraming gusto magkaroon ng makakonect sa DTI. Paano ho kayo nag-umpisa sa umpisa para kayo makakonect sa kanila?
2: So, connect with DTI po, napakadami naman po nilang offices around the country.
0: Yes.
2: And if we need assistance and if we need help, ang una pong gagawin natin ay lalapitan lang po natin sila. Dahil napaka-approachable po nila. At sa totoo lang, minsan pa nga po sila pa po yung lalapit sa mga MSMEs to ask kung ano po yung maitutulong nila. Ganun po kalaki ng puso ng DTI tumulong sa mga MSMEs po.
0: Pero ma'am, aside from that, no? So you have been for 12 years na, no, sa negosyo mo. Mga ilang branches na 'yan? May mga branch ba kayo or talagang online or sa mga trade fair lang kayo sumasama?
2: Well, as of now, ma'am, sa isa pa lang po ang store namin, but from a 13-seater coffee shop, ngayon po ang pwesto po namin lumaki na po. We can accommodate up to 60 or 70 persons and nakapag-venture into coffee roasting na po kami. So we don't just roast for our cafe, but we also supply to other coffee shops and most especially po yung nakakilig pag ang kape po namin nakapasok po sa mga bahay ng mga community namin dito at nagiging isang staple din po kami sa mga lamesa ng mga kapwa region, kapwa Cagayanos po namin.
0: Wow, that's nice, no? Kasi siguro, no, pag may time kayo, let's say, pag meron kayong mga trade fair sa Manila, Would you mind inviting us para at least makita namin yung mga products niyo at ma-promote natin, no? Nagkaroon na ba ng trade fair? Nagkaroon na sila, magkakaroon ba kayo ng trade fair again dito o bukas pa ba kayo hanggang August 30? Hanggang kailan?
2: Aside po dito sa trade fair namin na Panday na Lima, meron din po kaming magiging ang trade fair, dyan din po man sa Festival Mall Alabang. Mm-hmm. It will be in October. Okay. That one naman po ay Isabela Cu or the Isabela Besla Cu. So it's the trade fair of purely Isabela po.
0: Okay, ma'am. Siguro by next time, mas para magiging mahaba ang ating usapan, no? Anyahan po ninyo yung mga kababayan natin na bisitahin ang inyong booth tomorrow. Any parting message po sa inyong dalawa ni Ma'am Ma'am Angelica and ano Emily?
2: Ayun po. Sige, mauna na po ako, Ma'am Emily. Yes. Sige, Ma'am. Ay, naanyayahan ko po kayong...
0: Sige. Yes, Ma'am. Go ahead.
2: Ayun, sorry. Inaanyayahan ko po kayong lahat na dumayo po sa Panday na Lima. It is the 20th Panday na Lima dito po sa Festival Mall Alabang. So, asahan nyo po na bonggang-bongga po ito compared sa mga previous kasi 20 years na po. And since 20 years na masasabi rin po namin na talagang it is an effective trade fair na pinupuntahan at sinasadya po talaga ng mga tao. Actually po, nakita po ng mga suki po namin dyan at excited na rin po silang magkita-kita po ulit kami sa Festival Mall.
0: Wow, maganda yan, ma'am. How about you, ma'am Emily?
1: Pasyal po kayo sa Panday na Lima. Ikutin niyo po yung, kung may time po kayo, kung pwede po, ikutin niyo po lahat ng booth for MSME po. Para makita po natin yung iba't ibang product na tinatago at pinagmamalaki po ng Region 2.
0: Wow, ang ganda, no? Sige, asahan ninyo siguro kung nandyan kayo malapit-lapit at maaring makapunta kami rito sa inyo para malaman namin kung anong mga magandang mga mabibili dyan, ano, di ba? At mas mura ba o affordable talaga ang mga prices?
1: Affordable talaga.
0: Affordable talaga. Okay.
1: Yes po.
0: Yes. Any parting message sa mga nais na magtungo dyan sa inyong booth, Ma'am Emily?
1: Open po ang booth hanggang 30 po siya. Anytime, mall hours po, yung pwede pong mamasyal po doon.
0: Okay, maraming yes, see you also. Okay, ayan, napakinggan ninyo, no, ang trade fair niyan at mula kay Ma'am Angelica Gotobong and the owner of Dale's Coffee at si Ma'am Emily Joanna Dayag Pelaez Ignacio, ang haba ng pangalan. Siyang may-ari ng Flowery Hue Handicrafts Manufacturing. Ayan, Panday de Lima Trade Fair Exhibitor, August, hanggang August 30 yan. Okay, commercial break muna tayo.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.

0: Okay, yan. Oh, balik tayo no sa ating programa Pulso ng Pilipino. Batiin ko lang si Miss Rose Ann Fontelera. Ayan, ha. At lahat ng mga nagbe-birthday sa ano, si Mr. Rolly Bumatayaw diyan sa Presidential Communications Office.
1: Happy birthday.
0: Ayan, nakita niyo na ha. Happy birthday. Oo. At mamaya, ready na via Zoom. Si Mr. Eto, bali sa yung mga sa foundation, Metrobank, no? Award yan. Okay, ready na sa via Zoom. Si Police Master Sergeant Dwight Alexis B. Subsupin. Okay, award for police officers ng Metrobank awardee. Okay, magandang hapon sa iyo, sir.
2: Magandang hapon din po sa inyo, ma'am, at sa mga sumusubaybay po sa ating programa ngayong hapon, ma'am.
0: Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano, at isa sa mga ano, awardee, ngayong hapon si Police Master Sergeant Dwight Alexis, no, Subsupin sa PRO CAR, no, isang awardee na kinilala sa kanya makabagong programa para sa kabataan at sa pagpapalakas sa ugnayan ng pulisya at komunidad. Alam na natin ang kanyang kwento at ang mga inisiyatibong naglalayong itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa Cordillera. Wow, ang layo pala, sir, no? Ano po ang inyong naging inspirasyon sa inyong pagbuo ng Sulat Kamay program?
2: Bali yung aking naging inspirasyon na actually nung una kasi wala sa plano ko talaga po yung pagpupulis. At nung pumasok po tayo sa pagpupulis, nakita po natin na mas marami pa pala tayong pwedeng gawin. Mas marami pa pala tayong pwedeng may tulong. Doon po nagsimula yung ating inspirasyon kung bakit natin inisip ang mga iba't ibang programang tao, lalong-lalo na po sa mga kabataan at lalong-lalo na po sa komunidad.
0: So, ano po ang pinakamalaking hamon sa pagpapatupad ng programa at paano ninyo to nalampasan?
2: Yung unang-unang naging hamon po natin, hindi naman po natin maikakailamang na meron po talagang gap yung ating uniforme sa komunidad. Mm-hmm. Nung tayo po ay pumasok noong 2013 at tayo ay nanilbihan, nagsimula noong 2014 na January, no, pagka-graduate po natin. Mm-hmm. Pag nagkipag-usap po tayo sa mga tao, mapapansin po natin, mararamdaman natin, meron po talagang gap yung ating uniforme pag nakipag-usap tayo sa kanila. Yun po yung ating pinakaunang challenge na kailangan lagpasan o kaya kailangan i-bridge.
0: Mm-hmm. Kasi alam naman natin, yung iba pag naka-uniforme, medyo asiwa sila o alup eh, no? At medyo may takot din. Paano, aside from doon sa sinabi nyo, paano nyo na, let's say, na-convince sila na maging mapayapa ang kalooban pagkaharap ang isang uniform man like you?
2: Simple lang po yung ginamit po natin dito. Yung ginamit po natin is yung tinatawag natin, paragi nating narinig na action speaks louder than word. Simple na makipag-participate doon sa mga community activities. At doon sa participation na yun is ipakita natin na tayo po ay interesado doon. Halimbawa, doon sa mga simple lamang po na outreach program, simple lamang po na tree planting activities, manatili doon, magtanim ng puno. Mm-hmm. Pag may mga programa, doon tayo, makiupo tayo, makipag-usap po tayo sa kanila. Doon po, yun po yung una ko pong naging hakbang para mapalapit po yung loob po ng aming unit o kaya yung loob po namin doon sa mga, sa komunidad.
0: Mm-hmm. Sir, maliban dito sa Sulat Kamay, paano nyo napalakas ang ugnayan at tiwala ng mga komunidad sa pulisya?
2: Yung, kung po, maliban po doon sa may Sulat Kamay, mm-hmm, meron po tayong ginawang programa. Ito po yung Youth Development Camp. Ito po yung unang-unang programa po natin na ating na-institutionalize. Nasa kasalukuyan po is kasakasama na po natin. Ito ay nakamuha na sa DSWD CAR, DepEd CAR, tsaka sa Commission on Population Development CAR. So, bali yun po yung una nating programa na na-institutionalize. Doon po ay tayo po mismo. Ako mismo yung gumawa po ng ating program of instructions, yung program of intervention na nakalaan po itong programang ito para po sa mga estudyante, mga grade 9 to grade 12. Nung una po natin itong ginawa, wala pa po tayong mga partner po rito eh. Wala po tayong kasama. Yung PNP pa lang po, kami pa lang po yung gumagawa nito. Pero ang ginawa po natin dito is in-invite po natin yung mga partner agencies para sila mismo ay makita mismo nila o kaya masaksihan mismo nila kung ano ba talaga itong programang ito. Mas maganda po kasing makita nila kung ano ba talaga itong programang ito at ano yung impact nitong programang to kaysa yung i-discuss natin sa kanila, sabihin natin sa kanila, sinabi ko nga po kanina is merong gap, baka sabihin nila ah, drawing lang to, baka pinasabi niya lang to. Kaya in-invite po natin sila, bumaba po sila, pumunta po silang Mountain Province, doon po nila tinignan yung first pilot implementation po natin. At doon po natin unang-unang nahikayat na magkaroon ng isang partner na grupo, partner agency na grupo na sumama po sa atin at nakilahok po sa atin.
0: Okay, well said sir, no? Sa inyong karanasan, gaano kahalaga yung komunikasyon at community engagement sa pagpapanatili ng kapayapaan?
2: Ito po yung actually para sa akin po, ito po yung pinakamahalaga na aspeto. Kung gusto man po natin ng mapayapang komunidad, dapat is meron po tayong open communication sa ating mga law enforcement o kaya sa government as a whole, dito po sa ating community na pinaglilingkuran. Kasi nga po sinasabi po natin, pag dumating po yung pagkakataon, yung komunidad naging tahimik, hindi na po sila nakikipag-usap. Isa lang po yung ibig sabihin nun, nawawalan na po sila ng tiwala. Pero pag isang komunidad nakikipag-usap sa atin, sa ating mga kapulisan, sila po ay open sa atin na nakikipag-usap. Ibig sabihin po nun, ang significance lamang po nun, meron po silang tiwala sa atin. Kaya sinasabi po nila lahat ng nangyari, lahat po nung hinaing. At pag ganun po yung nangyari na nalalaman natin sa pamamagitan na, sa pamamagitan ng komunidad kung ano talaga yung nangyari sa kanilang paligid, is nagiging mas madali para sa ating mga kapulisan yung pag-i-enforce o kaya pagpapalaganap ng katahimikan.
0: Mm-hmm. Para sa mga kabataan, anong nais ninyong iparating sa kanila tungkol sa pagiging responsable, responsableng bahagi ng komunidad?
2: Ayun po, sa ating mga kabataan, ito po yung ating paulit-ulit na sinasabi sa kanila. Pag nagkakaroon po tayo ng programa sa mga estudyante, sa mga out-of-school youth, sa mga child in conflict with the law, is yung ating pong sinasabi, ang mga kabataan po kasi ngayon, ang dami-dami po nilang gustong gawin. Ang dami-dami po nilang gustong baguhin. Napaka-passionate, napakalawak po ng kanilang pag-iisip. Pero ang paulit-ulit po nating sinasabi sa kanila, kung po pwede po sana, is habang nandun pa sila sa stage na pagiging bata, is make themselves capable first. Anong make themselves capable first? Napakasimple lamang po, pagbutihin muna ang pag-aaral. At pag meron na po silang nakamit at meron na po silang nakuha, kapag tapos na po sila, capable na po sila, then doon na po nila intindihin, doon na po nila pakialaman yung gusto nilang pakialaman, doon na nila baguhin yung gusto nilang baguhin. Pero doon pa po sa kanilang kwan, make themselves capable first. Pagbutihin po muna ang kanilang pag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, pag nakuha na po nila yung kanilang pinapangarap na trabaho at meron na pong nangyari sa kanila, and doon na po sila lumabas na parang doon na po nila pakialaman kung ano yung gusto nilang pakialaman na problema ng bayan. Yun po, simple lamang po na ganun. Isa pamamagitan nun, pag lahat ng kabataan natin is pinagbuti yung simple lamang na yun na pag-aaral, at the end of the day, in the future, hindi po natin sila magiging problema.
0: Mm-hmm. Well said, sir. So siguro, pag may panahon kayo, sir, no, marami pa akong itatanong sa inyo, no, at sana mapagbigyan ninyo kami.
2: Wala pong problema, ma'am. Basta magsabi lamang po kayo at handa po tayong makipag-participate po sa inyong programa.
0: Okay, yan. Napakinggan natin si Police Master Sergeant Dwight Alexis Subsupin, Metrobank awardee. Ayan po, ha, kita nyo na, ha. Diyan ako sumasaludo. Okay, nasa Zoom na natin. Meron na? Meron pa ba tayo ngayon? Or okay na? Extra na, okay. Okay, siguro ano, batiin ko lang si Miss si Alexis Romero ng ano, at si Joe Reyes ng Malaya, at si mga isa sa mga officers namin, ang presidente namin si Mr. Ivan Mayrina ng Malacañang Press Corps, Chona Yu ng Vice President for Radio Vice President for Queen Jo Reyes Malaya. Ayan. At ang iba natin for radio, we have also Maricar Sargon. Okay, maraming salamat po at happy birthday kay Mr. Orlando B. Lopez. Birthday August 19. At si Tess Ramirez na mag-birthday ngayong darating na Agosto 21. Nga pala tapos na August 19, August 21. Ayan, si Tess Ramirez. At malapit na rin ang birthday ni May. Bida niya. At maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang news update ni Mr. Albert Sebastian. Till next Sunday, ang inyong lingkod, Vance Fernandez.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Philippine Standard Time 5 o'clock.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Trabaho abroad naghihintay sa mga qualified job seekers sa lungsod ng Maynila. My live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: EJ. Ating pong babalikan na si EJ Lazaro. DSWD nagpapatuloy ang relief operation sa mga apektado ng habagat. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit 300 pamilya ang nabigyan ng family food packs, habang 233 pamilya naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ang DSWD sa Barangay Santa Fe, San Marcelino matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alerto ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert ng Disaster Response Command Center nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Finance, pinangunahan ang pagpupulong ng Economic Development Committee o EDCOM para isulong ang mga paglago sa ekonomiya. Si Melanie Valdez-Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Finance Secretary at Economic Development Committee Chair Frederick Go ang pagpupulong ng EDCOM upang isulong ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ang coordinated action ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapatatag ng ekonomiya at pagpapanatili ng pag-unlad ng bansa. Kasama sa pulong ang mga economic managers at mga pinuno ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang mga pangunahing prioridad ng pamahalaan. Kabilang sa agenda ang mabilis na pagtaas ng inflation at ng presyo ng bilihin, salary increase at ang business sentiments ukol dito at ang industry growth. Ayon sa DOF, nakatutok ang naging talakayan sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon sa patakaran at mga hakbangin na magpapalakas sa ekonomiya, magpapaganda sa kapaligiran ng negosyo sa bansa at magbibigay ng mas magandang oportunidad para sa mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita naman sa lalawigan, mga barangay mula sa 7 munisipalidad sa Sulu natanggap na ang Socio-Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang ng pamahalaan. Mula Radyo Pilipinas sa Hulo, si Eloisa Muhammad sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Natanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luhos, Tapol, Luok, Kalingaran, Kaluwang, Panglima Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Magbabahagi ni Association of Barangay Captain President sa Chapter Nur Haipa Berto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan. Una nilang mabibigyan ng mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisuminte ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar streetlight, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan sa pagseservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 eskolar na nasa apat na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga eskolar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa balitang pandemi. Umaasa si Beto na magagamit ng mga eskolar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed Barangay Development Project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Abdusakur A. Tan II, yun din kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Malikian niya ang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa may buong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
4: At trabaho abroad, naghihintay sa mga qualified job seekers sa lungsod ng Maynila. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: May bagong para sa mga qualified ng job seeker na nais magtrabaho sa ibang bansa. Tampok ang iba't ibang trabaho sa isasagawang job fair ng Department of Migrant Workers National Capital Region o DMWNCR. Isasagawa ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network and Job Fair sa Agosto 26 East, Miyerkules, magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila. Kabilang sa mga land-based job opportunities ang mga posisyon sa New Zealand, Papua New Guinea, Estados Unidos, Poland, Turkey, Australia, Madagascar, Taiwan at Czech Republic. Kabilang sa mga trabahong pwede pasukan ay ang pagiging welder, fitter, carpenter, HVAC technician, excavator operator, mechanic, engineer, accountant, nurse, pharmacist, factory worker, warehouse worker at cleaner. May mga sea-based opportunity rin sa mga seafarer kabilang ang master chief officer, chief engineer, second at third engineer, able seaman, ordinary seaman, oiler, messman at iba pang maritime positions. Target ng job fair ang mga kwalipikadong job seeker kabilang ang returning, repatriated at former OFWs. Pinapayuhan ng mga interesadong aplikante na alamin ang particular na qualifications at requirements ng bawat posisyon bago mag-apply. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ba ipag-ugnayan sa DMWNCR Welfare Integration Services Division sa numerong 02-8726-8965. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat EJ Lazaro. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa.
16: Sino nagturo
15: sa training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
18: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
19: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po ay live na nakikinig sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming natututukan via live stream sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang The Book Authority of the Philippines. Ito po ang ahensyang nagsusulong ng sa industriya ng paggalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong Miyerkules ang ating pagsasaluhan sa ating aklat tambayan at ngayong araw ay ginugunita po natin ang 148th kaarawan ng ating dating pangulo na si Manuel Luis Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa. Kaya naman kami dito sa pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng mga aklat. O NBDB ay nakikiisa sa pagbibigay pugay sa ating dating pangulo na nagsulong ng ating wikang pambansa. Sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang patuloy na pagpapaunlad sa wika at panitikan ng ating bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo dahil mainit po at kaabang-abang ang ating mga announcements at exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Yan po ay inyong abangan maya-maya lamang sa ating Aklat Alert. Samantala, panibagong episode ay panibagong featured creative na naman dito sa Creator Spotlight. Makakasama natin mamaya ang batikang author at manunulat na sa telebisyon na si Sir Augie Rivera. Pero bago yan ay narito muna ang ating mga paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
13: Aklat Alert!
19: Bukas pa rin ang nominasyon para sa 44th National Book Awards. Pinangungunahan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle ang National Book Awards na kumikilala sa mga pinakamahusay na mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado dito sa amin sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ng ating National Book Awards. Para sa Literary Division ay maaaring magsumite ng inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction, prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels, and translation. Kasama na rin po dito ang adult o young adult o YA sa mga kategorya ng Literary Division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroon din po tayong division para naman sa mga akdang Ilocano na nasa kahit anong genre na inilimbaga mula sa taong 2023 to 2025. Samantala, may nakalaang kategorya din po para naman sa Best Book Design. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download po ang NBA guidelines sa matatagpuan ang link sa FB page ng NBDB. Deadline ng pagsusumite ng inyong entries ay bago or before August 31, 2026. At para sa ibang katanungan, mag-email po sa awards@books.gov.ph. Samantala, tara na sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ito na po ang pagkakataon para mag-book haul. Suportahan ang inyong paboritong Pinoy creatives, mga authors, mga illustrator, nandyan po. At dumalo sa samut-saring book events. Samantala, binuksan naman ng NBDB kamakailan ang call for co-exhibitors para sa collective stand ng ahensya. Nakatakdang i-anunsyo po ng NBDB ang mga mapipiling creatives at publishing houses na itatampok natin sa NBDB collective stand. Maaari na rin pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang NBDB sa mga inisyatibong katulad ng MIBF na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creatives and publishing industry. Sa ibang balita ay nagtipon-tipon ang BookNook site coordinators and partners ng The BookNook Project ng NBDB sa Bukod Tangi. A BookNook online assembly nitong August 13 and 14. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building session upang itampok ang mga best practices ng ilang Buknok site at magsilbing inspirasyon ito sa iba. Sa unang araw, ibinahagi po ni Gary Garcia ng Buknok Ayan ang pagbuo ng matibay na kolaborasyon sa mga local stakeholders gaya ng local government units, private individuals at volunteers. Binigyang din ni Garcia ang papel ng kanilang Buknok site sa pag-iengganyo ng mga batang mambabasa, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Kasunod nito, inilatag naman ni Lawrence Cusipag, educator, reading advocate at program manager for learning and development ng Dakila Active Vista, ang naging simula ng kanilang bagong silang community library. Sa kanyang talk, ibinahagi niya ang critical literacy in community library, particular ang iba't ibang reading approaches at ang konsepto ng pilosopiyang pambata. Samantala sa day 2 naman, itinampok ang Bukod-Tangi site ng The Buknok Legazpi City Albay sa pangunguna ni Ma'am Amilen Bautista. Ibinida rito ang papel ng pagkamalikhain o creativity upang mahikayat ang komunidad na magbasa. Naging focus ang bahagi na ang mga creative approach at aktibidades sa kanilang isinasagawa upang mas maraming mambabasa pa ang mahimok na paigtingin ang kultura at mapaigting ang kultura ng love for reading. Lumahok din ang participants sa bahagi na ng mga ideya tungkol sa mga proyekto at programa sa mga Buknok site. At sa huli na ininganyo ni Bautista ang kapo Buknok site coordinators na huwag makahon sa limitadong budget para magsagawa ng mga kapakipakinabang at makabuluhang mga programa para sa mga reading communities. Game naman ang ating mga participants sa naging art workshop ni Liza Flores. Isang book author and illustrator at founding member ng Ilustrador ng Kabataan o Ang Ink. Ibinahagi ni Flores ang kwento sa pagkakatatag ng Ang Ink at ang kanyang mga librong Sungit at Hiya. Dalawang sessions pa po ang nakatakdang maganap ngayong araw ng Webes at Biyernes po yan. Sa ating events in a flash, dumalo si NBDB Executive Director Charisse Aquino Togades sa opening ceremony ng The Philippine Readers and Writers Festival 2026 noong Biyernes, August 14, 2026 sa NBS Building Araneta Center, Cubao. Sa loob ng 4 na araw, itinampok sa naturang festival ang mga libro sa iba't ibang genres at mahigit 40 events tungkol sa comics, illustration, and graphic storytelling, fantasy, sci-fi, and horror, fiction, romance and global bestsellers, children's books and young readers, business inspiration and self-improvement, Filipino culture, cuisine and history, at mga community creator and special events. Naging pagkakataon din po ito para sa mga Pinoy readers na makasalamuha ang kanilang mga paboritong authors and illustrators. Inihatid ng National Bookstore at Comic-Con Inc. ang The Filipino Readers and Writers Festival 2026. Present din ng NBDB sa ikalawang installment naman ng Solidaridad Literary Series itong Biyernes sa Solidaridad Bookshop. Tampok dito ang talakayan kasama ang historian, translator at playwright na si Dr. Paul Dumol. Ipinresenta rin sa programa ang pagbubukas ng Rizal Exhibition na nagpapakita ng mga material tungkol sa life and works of Jose Rizal. Sumentro ang lecture ni Dr. Yumol sa re-evaluation of Rizal Law at tinalakay ang halaga at continuing relevance ng naturang batas. Samantala, Department of Budget and Management at National Book Development Board magsasanib puwersa para sa gaganaping DBM Book Fair 2026. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at sa tulay sa yaman ng impormasyon. Magkakaroon po ng book exhibit at book selling event sa DBM Central Office sa Maynila sa August 24 at 25. Sa next week na po yan, ano? Tampok dito ang mga publisher gaya ng Adarna, Central Books, Vibal Publishing, Kawangis Publishing, Lampara, Mil Flores, OMF, Bookmark at Pinoy Indie Authors. Sa unang araw, exclusive po ang naturang event sa mga empleyado ng DBM. Pero bubuksan naman sa publiko ang book selling event sa kasunod na araw, August 25, sa DBM Central Office, General Solana Street, San Miguel, Manila. Ilan lamang po ito sa mga halagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Ogie Rivera sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
16: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
20: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
16: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
20: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
16: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
20: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
16: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center.

0: Dishes, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Legacy,
4: 1278 AM.
3: Radyo Legacy,
4: 1278 AM.
5: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Kilutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
6: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay maswerte tayo dahil napaunlakan tayo ng ating special guest. Siya isang award-winning children's book author and seasoned television writer with more than 30 years of experience in writing for educational children's program and public affairs shows. Ilan sa mga programang kanyang hinawakan bilang head writer ang Batibot. Oh my God, bata pa ako nito. Art Angel. Kinalakihan ko to. Aha, inabutan ko pa dati sa kabila. Batang Bibo, Tropang Pochi, My Chubby World, Alamat, Season 1 and 2, tama po ano? At One Day, Isang Araw. Kasalukuyan siyang head writer ng ilang public affairs program ng isang TV network. Bilang isang children's book author, isa rin siyang editor. Siya isa sa mga nangungunang boses sa Philippine children's literature. Ang kanya mga naisulat ay nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the PBBY Salanga Writer's Prize, National Book Awards, National Children's Book Award, Gintong Aklat Award, Filipino Reader's Choice Awards at the Severino Reyes Medal for Best Picture Book. Nakapagsulat na siya ng 24 children's books. Ang kanyang pinakaunang libro po ay ang original folk tale na Alamat ng Ampalaya na 30 years in publication na noong 2025. In 2020, he received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for Children's Literature, a National Lifetime Award Achievement Award given by the Union ng Mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL to Outstanding Filipino Writers. Sa parehong taon, inadapt ang kanyang libro na Ang Lihim ni Leia sa animated short film na sumungkit ng mahigit 50 awards from international film festivals. At noong 2024 ay naging delegado po natin siya sa Frankfurt Book Fair, habang noong 2025 ay na-exhibit naman ang kanyang mga akda sa Bologna Children's Book Fair or Book Festival sa Germany. At ngayong 2026 ay nagdiriwang ng 25th year of publication ang kanyang 5-book historical fiction series na Batang Historiador. At ngayong MIBF 2026, ay i-release ng Adarna House ang bagong edisyon ng kanyang librong Ang Lihim ni Leia. Mga kaaklatang bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Sir Ogie Rivera.
7: Hello. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Noel. Sa tagapakinig ng Read Pinoy.
6: Ayan. No, sir, medyo nahirapan ako dun sa introduction. No? Medyo mahaba-haba at marami tayong credentials. Sir, ayan, bilang isang manunulat po, na matagal na nagsusulat para sa mga bata, para sa telebisyon, mga palabas sa telebisyon, ano, at saka sa mga libro, paano nyo naman po hinubog yung sarili nyo mong pagbabasa? Or paano hinubog ng inyong sariling pagbabasa ang paraan ng inyong pagkakwento? At meron po ba kayong mga libro na naka-influence sa inyo when you were growing up?
7: Wala masyado, ironically. Kasi nung bata ako, wala akong masyadong children's books na nabasa. Ang binabasa ko mga comics. Yung mga Filipino comics, yes. Yung mga Hiwaga, Aliwan, Pioneer, mga ganun. Or mga Liwayway, yun yung mga binabasa ko. Nagpupunta pa ako sa Malabon Public Library para magbasa ng mga ilang libro tungkol sa mga bugtong, ganun. Na-expose lang ako sa mga children's books nung magtrabaho na ako sa Batibot.
6: Mm-hmm.
7: So, doon ko unang nabasa sina Roald Dahl, sina Maurice Sendak. So, at nakapanood ako ng mga programa pambata na hindi lang galing sa Amerika or galing sa Japan, pati mga European children's shows. So, yun yung exposure ko sa nung magtrabaho ako sa Batibot, doon ako nagkaroon ng interest na magsulat na rin ng sarili kong librong pambata.
6: Sir, curious ako, bakit

0: paano kayo napasok dyan sa Batibot? At paano kayo nagtuloy-tuloy sa iba? Napakaraming children's program yung inyong nahawakan eh.
1: Yung boss ko dati doon, ang Yumaong Rene Villanueva, teacher ko siya sa playwriting dati sa UP. Tapos nakita niya ako sa isang event, sabi niya, oh, alika, gusto mong magsulat sa akin sa Batibot. Eh, laking Sesame Street ako. So, sabi ko, baka madali lang, kaya ko yan. Tapos nung magsimula na yung trabaho, ang hirap pala. Kasi wala namang tinuturong writing for children's courses noon sa universidad or kahit saan. So, I had to learn on the job. Mm-mm. So, yun, pinakinggan ko yung mga tinuturo ni Rene at ng mga ibang colleagues ko sa Batibot. Doon ako natuto. Tapos, nagustuhan ko yung bata as a target audience kasi parang nagki-kid testing kami doon eh. Pinapalabas namin yung mga ginagawa naming programa. So, gusto ko yung immediate reaction ng mga bata na pag nagustuhan nila, tatawa sila. Pag nabore sila, talagang maghihikab sila, ganon. So, gusto ko yung immediate reaction na nakukuha ko. Na sabi ko, ay, gusto kong magsulat for them. Ganon. Kasi, nung bata ko, wala akong masyadong nabasa. So, parang gusto kong makakontribute na makapagsulat ng maraming libro para sa kanila.
0: Paano naman, sir, yung naging transition mo mula doon sa pagsusulat ng mga palabas or programang pambata papunta sa pagsusulat naman ng libro?
1: So, kasi may segment sa Batibot no, na storytelling na si Kuya Boji nagkukwento. Ang karaniyan ng susulat doon si Rene. So, ako hindi pa susulat doon. So, parang nangarap lang ako na, ay, gusto kong magsulat din ng sarili kong libro. So, nung nasa Batibot ako, everyday nagsusulat ako eh ng mga segments ng show. So nasanay talaga ako na may discipline ng binibigay, tapos meron kasi kaming curriculum noon eh based on the Batibot curriculum. So ibig sabihin lahat ng segments na pinapalabas sa show, merong lesson or may mga bibigay sa'yo na, oh, ito dapat itakil mo to. Kunyari, bibigyan ka ng lesson coping with fear of the dark, ganun. So mag-iisip ka ng either story or song or tula na puppet segment na nagtatakil ng coping, ng fear of the dark. Oh, yun. So, dun sa disiplina ng araw-araw na pagsusulat, ay, parang ready na ako. Gusto ko rin magsulat ng sarili kong kwento. So, yun, ng 95 ko, nasulat yung una kong libro, yung Alam at Tampalaya.
0: This one.
1: Oh, yan. Yung unang palaya.
0: 1995.
1: Oo, nagsusulat ako sa Batibot noon, tapos kinakanta ko yung kanta na Bahay Kubo.
0: So ito is unang naipalabas sa
1: Batibot. Yes, so ang inspiration ko dyan, parang bakit walay ang palaya sa kantang Bahay Kubo? So nag-research ako, sabi ko bakit wala, ano, parang ayaw siya ng mga bata, ayaw kainin, tapos parang iniiwasan siya, tapos wala pa siyang existing alamat, so sabi ko, susulat ko siya ng sarili niyang alamat. Sarili niyang origin story.
0: Para hindi naman siya kawawa.
1: Oo, para hindi masyadong kawawa.
0: Sir, bilang isang TV writer po sa loob ng napakahabang panahon din at saka sa pagiging manunulat na rin po ng libro, ano po yung nakita ninyong pinakamalaking pagkakaiba nila sa paraan ng pagkakwento nitong dalawang medium?
1: Magkaiba kasi nung napunta ako, lalo nagsulat na ako ng iba pang mga programa sa TV, ang lawak ng audience mo eh. Parang general public yun. So, even when we were doing children's shows sa network, mas malawak yung tinatarget na audience eh. Unlike when I started with Batibot, na-train ako na know your target audience muna. So, kung ang target audience ko, preschool, tailor fit mo lahat ng susulat mo based sa audience mo. Parang, iisipin mo ano kaya yung mga interest nila, paano sila magsalita, ano yung mga kwentong makaka-relate sila, ganun. Pero sa TV, mas malawak, 2 to 12 yung sinasabi sa'yo. O, targetin niya yung 2 to 12. Ang hirap. Ang hirap ng no, challenge na ganun na kasi ang dami-daming na pwedeng makapanood yung ginagawa mo. So, yun. Magkaiba yung
0: totally magkaibang audience.
1: Magkaibang no? audience.
0: Pero I believe mas mahirap, sir, magsulat para sa mga bata. Lalo ng libro kasi
1: akala lang nila madali. Oo. Pero mahirap dahil yung maikli yung text eh. So, parang siyang tula eh. Parang poetry na dapat saktong-sakto lang yung mga every word in the service of the story. Hindi pwede may mga palabok na ano lang, pampahaba lang. Dapat saktong-sakto lang na, kunyari sa Batibot, yung mga segments namin, mga 1 minute to 2 minutes lang, dapat matakil mo yung lesson na gusto mo itakil ng ganong kaikli. So, kasi parang siyang parang commercial.
0: Yung attention span, yun yung ating binabantayan po. Ano. So, mayroon ka bang skill or parang important lesson from television writing na nadadala mo pag nagsusulat ka ng mga librong pambata naman?
1: Ang pinaka-malaking important lesson na natutunan ko sa Batibot is yung respect mo sa audience mo. So, kailangan well-research. So, nasaanay ako dun sa Batibot. Sa pagsusulat ko ng libro, ganun din, kailangan, nag-research muna ako talaga bago ako magsulat. So, nagbabasa ako ng iba't ibang libro tungkol doon sa topic na gusto kong isulat. Nag-i-interview ako kung kailangan. Kunwari doon sa CLEF, yung tuko sa batang dyslexic, nag-interview ako ng isang batang dyslexic. May batang may dyslexia, ganun. So, or reading difficulty. So, yun, ganun yung research na sa TV nagagawa ko pa rin. Lahat ng shows dapat well-researched yan kasi ibibigay mo yung gusto mong ibigay yung best sa audience mo. Hindi pwedeng, pwede na. Hindi pa yung ganun. Dapat yung the best na kaya mong ibigay.
0: Tsaka talagang lumaki tayo sir, sa research.
1: Ayan, o, madugong research.
0: Madugong research bago natin maipalabas ang mga programa na yan. So ngayong 25 years na po, grabe, itong batang historiador. Magandang balikan natin itong sering ito. No? Ano po sir yung original nating idea na gusto mong mapakita sa kasaysayan ng Pilipinas sa mamagitan ng pananaw ng mga bata dito sa librong?
1: Nung binuo namin yan with UNICEF, Philippines and ADARNA, gusto namin gumawa ng magturo ng kasaysayan na hindi naman yung tukol sa buhay ng bayani. Usually, ganun ang mga libro natin tukol sa buhay ng bayani, tukol sa revolusyon. Ito, gusto natin maggawa ng historical fiction na totoo yung era, totoo yung panahon, kung kailan nangyari yung kwento. Pero yung bida, fiction. Kwento ng isang bata na maaring nabuhay siya ng time na yon. Ganun. So, gusto namin ibang way of learning about histories through stories, ganun.
0: Tsaka iba't ibang era talaga to sir, no?
1: Yes, oo.
0: Panahon ng Espanyol,
1: Pre-Spanish, American. Spanish, American, ah, Japanese.
0: Ito yung pre-Hispanic era.
1: Oo. Ayan. Tapos may Spanish.
0: Panahon ng Hapon.
1: Tapos yung isa, dapat martial law yan eh. Pero yung sinulat ko, naging first quarter storm. Before martial law.
0: Before martial law. Sir, itong sinulat mo, itong historical fiction na to, paano mo naman, sir, binalance itong historical accuracy natin at dun sa pangangailangan na dapat maging engaging at saka madaling maintindihan ng mga bata itong kwento?
1: Pag bumubuo ako ng kwento, lagi akong, yun nga, nag-research ako, nagbabasa ako, pero habang nagbabasa ako ng mga background knowledge ko about yung topic na gusto ko, binubuo ko na yung character, nakafocus ako sa character. Doon sa bata na gusto kong gawing bida, so ililista ko yan, anong age niya, ano yung mga interest niya, ano yung social background niya, ganun. So
0: may profile?
1: Oh, may profile talaga. Oh. Ano kayong mga laro niya noon, ganun. So, para pag sinulat ko, yung mga pagdadaanan niya, relatable sa ibang bata na parang normal kid din siya. Nagkataon lang na nabuhay siya nung panahon ng Kastila o nung panahon ng ano, ganun. So, hindi ako masyadong naka-focus masyado doon sa history
0: or doon sa world niya.
1: Oo, dapat yung pagiging bata lang niya na yung era niya, makikita mo na lang sa background niya, ganun.
0: Para kumbaga lilitaw naman siya ng kusa.
1: So, naka-focus ako lagi doon sa bata na para mas maging relatable.
0: Do you use the same process doon sa ibang libro mong ginagawa na talagang binibuo mo talaga ng masinsin itong mga character before yung world?
1: Oo, ganun talaga. As in, kunyari, yung lihim ni Leia, sensitive na topic ito about child sexual abuse. So, yun, nagbasa rin ako about mga iba-ibang kaso. Tapos, ang na-research ko naman dito, kunyari, yung body dissociation na ang mga taong dumadaan sa matinding trauma, parang dumadaan sila sa body dissociation. Ang feeling nila, wala sila sa katawan nila.
0: Ooh.
1: So, sabi na parang detached sila. So, sabi ko, ay, ang ganda, pwede kong gamitin sa story ko yon. So, ginawa ko, yun nga, tumatago siya sa mga walls, sa mga pinto, ganon. So, makikita mo sa story, body dissociation ginagawa niya. So, parang hindi lang siya escape, actually. Nakikita mo, hindi lang siya escape ni Leia. Parang weapon din niya yun to protect herself. Kasi habang nagaganap yung abuso, dun lang nangyayari yung kanyang quote-unquote power, superpower na nakakatago siya sa walls. So,
0: that, kumbaga, that's the visual way of of tackling yung body dissociation.
1: Yeah. Correct.
0: So, marami yung sa mga libro mo pong dala ngayon. Marami po siyang dalang libro ngayon, sir. Andito yung 24 books ni sir.
1: Show and tell. Kay Lowell. Show and tell.
0: So, kasi marami kang mga libro na talagang tumatala kayo sa mga sensitive topics. Uh-oh. Like ito ang dyslexia, verbal abuse doon sa mancha.
1: Mm-mm.
0: Tapos, ito rin ang lihim ni Leia. Bakit, sir, mahalaga para sa iyo bilang manunulat na maipahayag at matalakay yung mga ganitong uri ng topics or itong mga paksa, kahit sensitive, sa mga bata, habang mga para mabigyan sila ng kaalaman, sir?
1: Usually mga ganyang sensitive themes, usually kinukomission ako to write.
0: Mm-mm.
1: So may mga either NGO ganun, nilalapitan ako. Kung naniniwala ako dun sa na advocacy yes. na gustong ipush nung ano nung group, buhay yon. Challenge din for me yun as a writer. Mm-hmm. Tapos saka naniniwala ako na may iba-ibang karanasan kasi pinagdadaanan ng mga bata. So hindi naman pwedeng lahat eh happily ever after lang. Sa totoong buhay, mayroon talaga mga batang namumuhay na nagtatrabaho sa kalye, mm-hmm. mga batang children of war, ganun, mga batang inaabuso, mga batang... So kailangan nating i-depict din yung karanasan na yon, makita ng ibang bata na para lumawak yung pananaw nila na iba-ibang bata pala, iba-ibang karanasan yung dumadaan sila sa iba-ibang karanasan. So,
0: ganun. Ang ganda.
1: Para ma-depict lahat ng experiences. Hindi lang
0: inclusive yung ano, yes, ano yes. yung learning na makukuha ng mga batang mambabasa natin.
1: Mm-mm.
0: Sir, paano mo nalalaman kung itong isang sensitive na paksa ay pwede nang ipabasa or iharap sa ating mga sa mga batang mambabasa?
1: Naniniwala ako na walang bawal na topic, walang tabu na topic kasi sa batibot ginagawan. Kung ang batibot, ang Sesame Street, nagtatakil ng same-sex parents mm-hmm. o ng mga parents na nakakulong or sa Sesame Street, actually nauna pa tayo eh, yung mga, pag nakita mo may bat, sa Sesame Street mayroong bat, puppet na may autism. Nauna na tayo nagtatakil, may mga rin tayong children's book na may mga batang may autism. So kung sa mga preschool show, natatakil yun, bakit hindi naman sa libro, 'di ba? So basta tama lang 'yung handling mo, so do your research, dapat do your work na babantay mo 'yung language mo, ganun.
0: Tapos ingat talaga
1: sa maganda rin ipa-check mo sa mga expert, parang kasi pag ganyan mga sensitive themes, maganda marami kang kakampi. So kakampi mo mga
0: to validate
1: at yes, mga expert child psychologists, 'di ba? Kakampi mo lahat 'yan. Kaya usually 'yung mga librong ganyan kita mo sa dulo, may mga added information sa parents, paano mo madedetect kung ang bata ay dyslexic gan or something. So makakatulong sa parents and teachers, kunyari may tanong yung bata about yung kwento, matutulong mo paano sagutin yung mga tanong nila.
0: So for example, ito talaga nag-consult kayo ng child
1: yes oo ng, sa UP Manila mm-hmm. Child Protection Unit na in-interview si Dr. Madrid. Tapos doon ko nalaman actually sa research nila ang pinakamaraming reported cases nung time na yun when I was writing this, yung 6 to 8, ganong age group. Tapos, 6 to 8, tas karamihan mga nasa low-income families. So, sabi ko, gusto kong mabasag yung notion na mahihirap, yung mga mahihirap lang nangyayari yung abuso. Actually, nangyayari niyan sa malalaking bahay, lalo na sa malalaking bahay na maraming doors. Parang motif yung doors eh. Recurring motif yung doors sa story eh. So, hindi lang siya reported kasi malaking skandalo sa pamilya, right. Diba? So, wala sa record ng police. So, namumukhang mahihirap lang nangyayari yung abuso. So, hindi. So, kaya hindi
0: na isolate kasi.
1: Sinadya ako na medyo middle class si Leia para mapakita rin na pwede rin mangyari itong kwentong ganito sa ibang ano bata.
0: Ayan, no, marami pa tayong pag-uusapan na kasama si Sir Ogie Rivera. Kaya mamaya, sir, pahinga lang muna tayo ng saglit dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
5: Mano ba?
4: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
6: mano po ninyo, mano po nina.
4: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
2: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
2: Legacy,
10: 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan,
10: hindi heavy.
2: Tugtugang chill,
3: suave.
2: Learning from home, may be boring. Radyo Legacy,
10: 1278 AM.
5: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin sa Creator Spotlight si Sir Augie Rivera. Ayun, Sir Augie, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan, ano? Sir, balikan natin. Ano po yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa isip mo kapag nagsusulat ka naman ng aklat pambata?
1: Research talaga eh. Research. O yun yung unang-una kong bago ako magsulat. Hindi ako umuupo pag magsulat. Kung tingin ko kulang pa yung research ko, parang... Kunwari, meron isang parang before may in-offer, dapat magsulat ako about yung nangyari sa Marawi. Eh, tingin ko dapat kailangan, gusto kong mapunta doon sa Marawi para mag-interview. Eh, wala akong opportunity to do that. Feeling ko, pag hindi ko, ako napunta doon, kulang yung research ko. So, nag-beg off na lang ako. Sabi ko, hindi ko na lang gagawin. Parang kulang. Hindi ko,
0: medyo hilawan na, sir.
1: Oo, hindi ko kayang gawin. Sabi ko, wag na lang. So nag-back out.
0: So, sir, paano mo nare-realize na these materials are already enough for you to finally write?
1: Pag iniisip ko kasi yung hindi na ako masyado nag-outline eh. Okay. Sa utak ko lang binubuo yung mga characters ko. Pati yung usapan nila. So, pag yung talagang parang feeling to the point na parang nag-uusap na sila sa utak ko, parang kailangan ko na sila isulat. The first draft. Usulat ko na yung first draft, ganon. Tapos yung hindi ko muna ini-edit ang sarili ko, diretso lang, first draft. Pag nasulat, ko na siya, tsaka yung editing, yung pagpapaikli, pagpapakinis ng akda, yun, na-enjoy ko yun eh. Yung parang ako siya paikliin. Lalo na kung may binigay na sa akin format, like this number of pages. So, dapat wag masyadong mahaba yung mga sentences ko. Dito lang sa tamang format na to. Yun, ganun.
0: So, yun yung mas enjoyable
1: sa akin, yung pag-edit to, yung pagpapaganda pa, pagpapakinis.
0: Kasi sir, yung ibang writer, no? Yung ibang author, eh talaga nag-outline pa sila.
1: Siguro makakatulong yun. Ako mas mas parang storyboard dahil siguro dahil sa TV.
0: Yeah, wish. Para,
1: kahit din naman mag-drawing, yung stick figures lang, parang sa storyboard ako rather than outline. Storyboard na para kung libro siya, na-imagine ko na siya paano siya tatakbo bilang libro per spread. Pag tinurn tong page na to, ito yung eksena, ganun. So,
0: bilang limited lang din kasi yung mga pahina natin pagdating sa libro.
1: Parang storyboarding.
0: Sir, sinasabi natin na madalas sabihin na dapat ang mga librong pambata eh kailangan may malinaw na aral or lesson. Pero para sa inyo po, dapat ba na laging may lesson ang isang children's book o mahalaga na magkaroon muna ng isang magandang kwento na may kurot, tanong o emosyon na may iwan sa mga batang mambabasa?
1: Kung meron ka mang gustong lesson, ang challenge, magandang challenge sa writers, paano mo ipaparating yung lesson na hindi nahalata?
0: Hindi on your, in the face.
1: Hindi in your face. Huwag mo ipahalata na may gusto kang mensahe or lesson.
0: So, subtle.
1: O subtle lang na you should trust yung audience na kaya nilang ma-derive yung meaning o yung message ng kwento sa sarili nila. Hindi yung masyadong... Mula noon, matuto nang maghugas ng kamay siya. At saka yung mga kwentong, yung lumang kwento ng araw na naginip lang yung bida, bigla magigising, o mula noon, nagsisipilyo na si Chuchu, ganon. So, wala na yung mga ganong kwento sana.
0: At saka encourage us in the audience, or I mean the viewer, the... Ito na nasabi sa TV.
1: The reader.
0: It encourages the readers na mag-isip at mag-imagine.
1: Oo, sir, parang... Tsaka, hindi rin dapat mawala sa, gusto ko yung characters ko, empowered sila. Yung mga bata, empowered. Ibig sabihin, kung meron silang mga problema pinagdaraanan, sana sila yung lulutas, di ba? Pero yung may tulong ng grown-ups, pero hindi yung lahat dinikta ng grown-ups. Mas maganda yung bata, yung sila yung makakaisip ng anong magandang gawin, gano'n. So, mas empowered yung character.
0: Tsaka parang parte siya ng character development natin, eh, no?
1: Dapat, ano.
0: Sir, pag-usapan natin muli itong ayong lihim ni Leia. Mula sa pagiging children's book nitong 2007 po, tama? Oh. Naging animated film na rin po ito at nakatanggap ng maraming awards nga po. Oh. Ano po ang naging epekto sa inyo bilang manunulat nung makita mo yung kwentong isunulat mo sa libro, eh, lumampas na sa mga pahina at nakarating na sa iba't ibang medium?
1: Nakakatuwa kasi parang ang feedback nung mga ilang festivals abroad, parang yung topic daw na child abuse is seldom discussed in animation.
0: Yeah.
1: So kaya siguro natuwa sila na binigilan na award, gano'n. Pandemic yun yung time na yun, eh. So ang malungkot doon, hindi maka-attend ng awarding yung director dahil walang flight. Pinapadala na lang yung mga trophy, yung mga citation, gano'n. So, pero nung ginawa yung itong short film, matagal na siyang out of print yung libro. Kaya ako pumayag kasi sabi ko parang dapat may pagpatuloy ng libro yung advocacy na sinimulan niya. So, pag ginawa siyang short film, may ibang audience na pwede makanood.
0: Correct.
1: May ibang audience na pwede siyang marating kahit wala na yung libro. So, kaya ginawang animation yon. Tapos may isang grupo naman, gumawa sila ng modern dance, na dance interpretation. Yeah. Oo, pinalabas sa CCP, tsaka sa Arete, sa Ateneo. So, yung kwento, sayaw lang nila kinukwento. Ang ganda, ang galing. Sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang, so, nung pinapanood siya, nakakatuwa. Kasi parang, alam mong story ko siya, pero nabuhay na siya sa ibang imagination. Dance na, mga galaw lang, hindi kailangan ng salita. So, ang galing.
0: Tsaka ang maganda rito sa iba, napalawak niya yung, yung audience.
1: Oo. So, kayo, ay nakakatuwa na after almost 20 years actually, 2007 siya lumabas, ilalabas uli siya in book form ng Adarna House, lalabas ngayon sa MIBF sa September.
0: Yes, ayan. Ganyan yung kailangan nilang abangan at mamaya papalag natin yan, sir. Pero may chance baka may napapanood itong short film, itong animated film natin. Ito ng Ali.
1: Yeah, finally, gusto siyang i-upload ng director sa YouTube ng libre. So, malapit na yon.
0: Ayan, abangan natin yan, eh, no? Tapos, ipopost na lang natin, sir, sa MBDB kung kailan itong magiging launch nitong YouTube video, animated video na ito. Sir, sa ilang dekada mong pagsusulat, eh marami ka ng kwentong naibahagi, mga paksang nasulat. Ano po yung mga topics na hindi mo pa na-explore na gusto mong possibly in the future, eh pwede mong maisulat?
1: Marami pa, hindi ko lang ano ngayon, busy ako sa TV. Pero gusto ko magsulat talaga ng isang musical, children's musical, na mala coming of age story and that thing. Pero musical, parang gusto kong pahirapan yung sarili ko na gumawa ng musical. Ayun, sana.
0: May nakikita ka ba, sir, na posible dito sa isa sa mga libro mo na in the future, sana eh maging pelikula. Although itong Firefly naging pelikula nitong
1: hindi, pelikula muna. Pelikula muna siya. Mm-hmm. Tapos gumawa ako ng libro based on the movie. So kumbaga parang siya yung libro na sinulat ng character ni Ding Dong na sa movie na isang writer illustrator.
0: Pakita natin.
1: Ayan, ito. So mabibili pa rin siya sa Jamie Store.
0: Ayan, Firefly
1: based on the movie.
0: Sir, so far dito sa iyong 24 books, meron ka bang alin yung top 3 siguro na paborito? Pinaka-paborito mo.
1: Oh,
0: alam ko mahirap.
1: Ang pinaka.
0: Medyo nilagay kita sa spotlight.
1: Oh my God. Ano nga ba?
0: Siyempre yung pinakauna siguro.
1: Oh, I pinakauna think. Talaga. Alamat na ang palaya. Kasi binuhay ako niyan, eh.
0: Ayan.
1: Hanggang ngayon bumibenta pa rin yan. So may royalty ako dyan. Talagang more than, ayan, 31st year na niya ngayon. Oo, so bumibenta pa rin. Tapos yung ang lihim ni Leia siguro dahil nga matapang siya at natuwa ako nung sinulat ko yan. Tapos siguro itong isang hiding papel tungkol sa batang lumaki nung panahon ng martial law na based siya sa totoong kwento ng pinsang kong yung mom niya, political detainee. So in-interview ko siya growing up ang mga karanasan niya. So based doon yan. Yan, ginawang musical na rin ng Raya School, ginawang mga bata yung gumanap.
0: Cute!
1: Tapos itong si Benito, gagawing musical din ng Raya School sa October. Mga bata rin yung gaganap. So,
0: nice.
1: May nag-adapt na ibang writer, si Juan Eggis.
0: Magnificent Benito and his...
1: Oo, sinulat ko yan with my wife, si Mike Rivera. Hello.
0: Hello po. Ano po inspiration niyo diyan sa Benito sa Magnificent?
1: Inspiration namin maging ano, maging baliw. Kasi sinulat namin to on the night of the Palangka deadline. Oh, ano, salitan, one paragraph sa akin, one paragraph sa kanya, tatayo ako, siya naman ganoon. So, kung sa pumunta yung kwento,
0: bukas na yung submission.
1: Oo, bukas na talaga deadline. Tapos yung pag-revise, yun, magkatulong na kami. So, ang guideline lang namin, dapat maging funny yung story na, tapos outrageous talaga yung kwento. So, ayun, outrageous naman siya. So,
0: sobrang pagka-outrageous niya, ayan. Nanalo siya ng Carlos Palanca Memorial Award for Literature, second prize, short story for children.
1: Tungkol kay Benito na malaki yung ngipin niya. Pinanganak siya may malaking ngipin, so parang naghahanap siya ng meaning sa buhay niya, what was I made for, parang ganun. Para siyang Barbie na what was I made for. So nauna siya. Nauna siya kumanta ng what was I made for.
0: So ngayon, isa siguro sa tinitingnan natin na parang mainit na usapin itong pag-usbong nitong mga artificial intelligence or yung AI. So sa inyo po bilang isang manulat, ano, paano niyo po ito tinitingnan? Isa po itong bangbanta o nakikita niyo itong isang instrumento or susi na pwedeng magamit?
1: Actually, pwede siyang gamiting tool sa production, di ba? Pwede, like, kunyari kung magsa-storyboard ka or sa during brainstorming, gano'n. Pwede mo siyang maggamitin, pero sa actual writing, actual product, yung tao pa rin, gano'n. So, gamit, parang computer, gamitin mo siya as tool para dumali yung trabaho mo. Pero, ikaw lang makakapagbigay ng puso doon sa work mo.
0: Yes.
1: So, yung writer pa din, yung illustrator pa din. So, tool lang siya. Pero, huwag natin siyang katakutan. Ayun.
0: Pero sir, may mga times ba na nakakakita ka ng mga mga story na naisulat ng na AI, alam natin,
1: AI,
0: very obvious.
1: Yeah, obvious naman.
0: Anong feeling mo about it po?
1: Sana sa tool, bilang tool na lang, wag final kasi ang dami-dami nating talents na ano yun, na kayang gawin 'yan. So mas maganda pa rin yung ano, yung mismong artist na lang
0: right.
1: Gumawa.
0: Tsaka, ang tingin ko sa ako naman sir, parang nakaka-reduce siya ng creativity at saka yung manpower, yung galing ng mga tao, no?
1: Kaya dapat as a tool lang.
0: Yeah.
1: Hindi as a yung end product, hindi yun.
0: Posible siguro sir as an inspiration? Pwede, no?
1: Pwede para kunyari ka nagbe-brainstorm ka, gusto mong nang baka makuha ka ng ideas ganun, pero ikaw pa rin yung ano,
0: but definitely not the final output.
1: Not the final output.
0: So sa dami po ng taon ninyo ng pagsusulat, ano po yung isang bagay na sa pagiging manunulat na sana nalaman mo nung nagsisimula ka pa lang, at ano po yung payo na mabibigay niyo naman sa ating mga gustong magsimulang author?
1: Sana may computer na noon kasi ang hirap ang makinilya. Umabot ako sa age ng makinilya. No?
0: So ito makinilya sa ano to?
1: Hindi naman. Computer na yan. Computer. Pero,
0: okay. Pero, ay, yung sa mga...
1: Yung elementary ako, okay. Makinilya. Pero computer na yan. Pero mas high-tech na syempre. Wala pa internet noon eh. So mas yung internet sana noon.
0: Ay, oo, wala pang internet.
1: Research talagang kakaririn mo yan. Pupunta ka sa
0: library.
1: Library para mag-research. Ngayon mas padali na dahil sa online. Yun. Ano isang tanong?
0: Yung payo mo naman sir para sa mga nag-aspire nating mga tagapanood na gustong magsulat siguro ng children's book din.
1: Magbasa talaga. Oo, magbasa kasi anong susulat mo, di ba? Kailangan magbasa ka tas para ma-improve mo yung ano mo, yung taste mo din. Para dapat pag nagbasa ka sa sobrang dami ng binabasa mo, kaya mo nang sabihin ano yung maganda doon sa story. So, tinuturuan mo din sarili mong magsulat eh.
0: Mm-mm.
1: Ano yung maganda nung, ay, nagustuhan mo yung kwento. Bakit mo siya nagustuhan? Dapat masabi mo sa sarili mo, ba't ko kaya nagustuhan tong kwento to? Ano yung magandang ginawa ng writer? O ba't hindi ko nagustuhan? Ano yung pangit na hindi ginawa? Hindi ko gagawin yan pag nagsulat na ako. Parang ganon. So, every time nagbabasa ka, you're look out then for ano, paano yung ginawa ng proseso ng writer na pagsulat. Ganon. Tsaka kung anong gusto mong isulat, kunyari gusto mong isulat ng horror, magbasa ka ng mga horror stories, ganun. Para ma-expose ka sa iba-ibang style din, ganun. So, yun, kailangan talaga magbasa.
0: Reading is always the key talaga, ano. Actually, lahat, halos, sa lahat ng mga nakakausap natin, sir, dito sa Read Pinoy.
1: Saka
0: mga,
1: yung, ano, sorry, yung know your, know the landscape, know the landscape, ibig sabihin, babi yan, may naisip kang story, feeling ganda-ganda, yung pala nasulat na, parehong-pareho, di ba? So, dapat, alam mo kung what's out there din, para kung nasulat mo yung topic na yun 100 times na, ano pa, paano yung style na gagawin mo, paano yung
0: para maiba.
1: Para maiba ka, di ba? So kung hindi mo, kung hindi ka nagbabasa, hindi mo tine-check yung landscape, eh baka ulitin mo lang yung mga ano, nagawa na.
0: Tsaka yung pagkilala rin po, sir, sa mga audience or sa readers natin, dapat, I believe, kailangan mo rin alamin.
1: Research, audience research. Yeah. So, ayun, ako nakikinig ako sa usapan. Jesus, usapan ng mga bata. Nakikinig ako sa usapan ng mga bata. Some all, gano'n. Parang, may mapulot kang kwento dun eh. Hindi mo alamin.
0: Tsaka iba na rin sila kasi ngayon mag-isip yung mga bata at magsalita dahil given the exposure sa social media rin po. Sir, bago tayo magtapos po, ano, alam ko marami pa sana tayo pag-uusapan, pero ito, ay promote po natin itong mga libro mo po, sir, especially itong bagong edition na may bagong edition itong ang Lihim ni Leia ngayon sa MIBF.
1: MIBF sa September 9 to 13
0: ba yun? Yes, oo.
1: Ilalabas ng Adarna itong new edition ng Ang Lihim ni Leia. Hindi ito yon. So, lalabas na siya sa... Tapos kasabay, ito naman, magbubook signing kami kasama kong wife ko, si Mike Rivera, at yung illustrator si Jason Moss. Dahil 25th year ng Benito, magbubook signing kami. Tapos, pwedeng manalo. Yung bibili ng libro, pwedeng manalo ng tote bag na yan, Benito, oh. Mamimigay kami. At saka ref magnet.
0: Ay, sorry.
1: Ayun, so, yung mga lucky buyers, ayan, pwede silang manalo.
0: Ayan, so sir, magkita-kita tayo sa MIBF po, ano, September 9 to 13 po yan, ang papalapit nating selebrasyon ng mga libro na naman at saka mga ng ating Filipino creatives. Maraming salamat, Sir Ogi, sa pagpapa-unlock sa amin po.
1: Thank you.
0: Thank you so much po. At sa pagdadala na rin, ang daming libro ni Sir Ogi. Andito lahat yung kanyang 24 books. Sana po ay marami tayong napulot, naaral, at inspirasyon na sa ating special guest para sa araw na to na si Sir Ogi Rivera. Maraming salamat po, sir.
1: Thank you.
0: Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang na nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight. Kaya naman tuloy-tuloy na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing alauna ng hapon hanggang alas dos tuwing Miyerkules. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at pati na rin sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas din po ang aming programa para sa inyong mga mungkahay, magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
19: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

siya ng 10 kilo ng bigas matapos mabigyan ng stub ng kanilang barangay. Ayon kay Tatay Gliserio, malaking tulong ito dahil humigit kumulang 1 kilo ng bigas ang kanilang nauubos bawat 2 araw.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong may international name na Saduel.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naghahanda na ng 3.7 million food packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng paparating na bagyo.
4: Headlines.
3: Relief operations ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kaagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po na Lunes, ngayon ay August 24, 2026. Muling sumasing yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ang bagyong may international name sa Saduel. Ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Nag-iingat at pinaghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa teknong dulot ng mga pagulandala ng habagat at paigtingin ng mga bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Saduel. Ante OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro, malaki ang chance ng paigtingin ng bagyo ang habagat ang na siyang magpapaulan na sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanluran at gitnang Luzon kasama na ang NCR. Kahapon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tukuyin ang mga gagawing paghahanda kaugnay sa papalapit na bagyo. Ani Alejandro, inaasahang muling magbabalik ang mga pag-ulang dalang habagat hanggang sa susunod na weekend, hanggang sa makapasok ang binabantayang bagyo na tatawagin ng mga OBED. Kaya naman muling pagaganahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mabilis na ugnayan ng ibang ahensya ng pamahalaan.
9: Itong enhanced habagat na maaaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week natuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon. Ito ay mga the same areas na maaaring tatamaan nitong enhanced habagat.
8: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: 3.7 million food packs naka-standby para sa bagyong tatawaging OBET na may international name na Saduel. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong OBED at pinaigting na habagat. Bilang paghahanda, nakapretosisyon na sa mga warehouse ng DSWD ang nasa 3.7 million family food packs, gayon yan nasa higit 300 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items. Nakahanda ang mga ito para agad na maipadala sa mga lugar na posibleng maapektuhan at mga ilangan ng karagdagang tulong. Samantala, batay sa pinakahuling ating datos ng DSW, umabot na sa 1.7 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation support ang mga LGU mula sa NCR, CAR sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na piniiting ng DSWD ang paghahanda at prepositioning ng relief supplies para matiyak na sapat at agad na mapapadalhan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo at ng habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatili ang bagyong Saudel o napanatili ng bagyong Saudel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa Kanluran, Hilaga, Kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa 1,775 kilometers. Silangan ng Hilagang Luzon o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Saudel ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 205 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang maapekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din na mga lugar sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maihatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit sa 300 families ang nabigyan ng family food packs, habang 223 families naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ng relief operations ng DSWD sa barangay Santa Fe, San Marcelino matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alerto ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa Blue Alert status ng Disaster Response Command Center nito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga ito ay kumpirmadong nasawi. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat din ng NDRRMC na 2,324 na tahanan ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Abot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: May mga sirang istruktura na kailangang ayusin at mga problema dapat na resolbahin ng pangmatagalan. Ito ang assessment na inilabas ni Cabinet Secretary Ben Arabalos kasunod ng ginawang pagbisita sa mga lugar ng Hagonoy at Paumbong na sa mahabang panahon ay matinding apektado pa rin ng pagbaha. Ayon kay Arabalos, kanilang inaalam o inalam kung bakit kila hindi matapos-tapos ang problema sa baha ng mga taga-Bulacan sa kabila ng may mga flood control structure naman. Pero sa lahat ng ito, sabi ni Arabalos, ay malinaw ani ang utos dito ng Pangulo. Ipaayos agad at papanagutin ang mga dapat na may pananagutan sa mga palpak na flood control projects. Kung may contractor aniya na may obligasyon sa warranty, ay kailangan sigilin sa kanila ito, at kung nagkaaberya sa disenyo o konstruksyon ay dapat itong panagutan, lalo't may kapabayaan. Hindi na niya dapat hayaan ang paulit-ulit na paggasta ng gobyerno para sa mga proyektong hindi naman nagtatagal, hindi matibay at hindi kayang protektahan ng mga tao. Pagtiyak ni Abalos, hindi hanggang tingin at inspeksyon lang ang magiging resulta sa pagbisita nila sa mga bahaing lugar, kundi lalaki pa ng aksyon base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa mga potholes o lubak sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at Luzon. Kabilang sa mga inaayos sa Metro Manila, ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Kasama rin ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, ang Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, ang C5 Calayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinasagawa rin ang temporary pothole repair sa iba't ibang bahagi ng Luzon na idinulot ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakarang araw. Kabilang sa mga lugar na inaayos ng DPWH, ang mga pangunahing kalsada sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan, gayon din sa Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Sinasagawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gadayusin ang mga nasirang kalsada dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na paigdingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasahang makakaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, dalampasigan at sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Gate pa ng DENR, mahalagang tamang pagtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda ng Department of Health o DOH ay inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ng rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng Oni Secretary Mercado na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis naman matapos humupa ang baha, iniikayat ng DOH ang pagsusot ng bota, gloves, goggles at mask. Pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala pa ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Party list, hold on, sinusulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Ipinapanukalan ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na isa batas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill 4435 o Calamity Pay Law, itinatakda ang karagdagang 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mga babatas, maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nilang mabawasan ang sakod o mapatawan ng parusa ng kanilang employer. Kabilang narito yung mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa enhanced habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ilalim ng panukala ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailalim sa state of calamity ang lugar, nakataas ang typhoon signal number 3 o merong red rainfall warning, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Meron ding nakapaloob na proteksyon laban sa disciplinary action at pagbabawas sa sahod ng mga manggagawang hindi makakapasok dahil nga sa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaari na mamaharap sa 100,000 pisong multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi na pag-renew ng business permit. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinasapinal o isa sa pinal ngayong linggo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
17: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinal pa nila ngayong linggo ang mungkahi na ilipat sa hapon ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng naunang mosyon ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagpalitiin ang oras ng pagsasagawa ng impeachment trial at ng plenary session ng Senado, kung saan gagawin ang plenary session sa umaga at ang impeachment trial ay ililipat sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang bigyan ng sapat na oras sa mga partido sa paglilitis para makapag-adjust sa ipapatupad na bagong schedule. Nauna ng sinabi ng Senate President na nakakuha na sila ng consensus para sa pagbabago ng schedule. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na posibleng malipat na sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Sinabi ni Lacson na nangingibabaw sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc ang pananaw na sulitin ang oras para sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga legislative session sa umaga at paglilipat ng trial sa hapon at posibleng pagpapahaba nito hanggang gabi. Sa ilalim ng panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado simula Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magsisimula ang trial ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Pero ayon kay Lacson, walang pressure na kailangang eksaktong matapos tapos ang proceedings ng 7:30 ng gabi at maaari itong umabot hanggang 10 o 11 ng gabi kung kakailanganin. Anya, kung magkakasundo ang mga senador sa bagong schedule, malamang ay ipahayag ito sa Miyerkules, August 26. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 26 na distressed overseas Filipino workers at apat nilang dependents mula sa Dubai, United Arab Emirates. Ito'y sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ayon sa OWA, dumating ang kabuuang 30 repatriates sa Niño Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK334. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW na nagbigay ng airport assistance at iba pang kinakailangang suporta sa kanilang pagdating. Sinabi pa ng OWA na patuloy itong magbibigay ng tulong sa mga uuwing OFWs sa pamamagitan ng mga regional welfare offices upang matiyak ang kanilang kapakanan. Kabilang dito ang welfare assistance at iba pang serbisyong nakakatulong sa kanilang muling pagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ng pamahalaan ang patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtitibay ng Department of Migrant Workers ang mga protective measures para sa mga tripulanting Pilipino na maaring malagay sa panganib dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa naturang lugar. Inikayat ng DMW ang lahat ng Pilipinong marino na manatiling alerto at sundin ang mga pinatutupad na safety protocols kaugnay ng security situation sa Northern Black Sea. Layunin itong maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kapakanan habang sila'y nasa kanilang mga barko. Kasama rin sa pinapaalalahanan ng licensed manning agencies, foreign principals, employers, ship owners at mga master ng vessels na maigpit na ipatupad ang mga hakbang na nakasad sa DMW Advisory Number 50 Series of 2026.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito'y kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyektong nagkaroon ng problema at pagkakaantala. Kabilang dito ang 9 billion pesos na UPPGH Cancer Center na walang nagbid, ang 8 billion pesos na Bureau of Immigration Building na 10 taon ang ginagawa at ang flood control project sa Cebu na mula 63 meters ay naging 25 meters na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas dekalidad. Sang-ayon naman dito si Secretary Dizon. Anya, habang hindi pa naaayos ang sistema ng DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project, ang 10.74 billion pesos na Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, ang biometrics at real-time data. Iginiit ni Remulla at Dizon mahalagang PPP dahil limitadong pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas napapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard may mga panibagong patrol vessel. Yan pong report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakatanggap ang Philippine Coast Guard o PCG ng dalawang 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessel mula sa Estados Unidos upang palakasin ang Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Maritime Domain Awareness Operations ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noy Mikayabyab, inaasahang darating sa Manila Waters sa October 2026 ang dalawang barko na iko-komisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na una nang magtapos sa specialized operational at maintenance training sa Baltimore, Maryland. Ang 24 na tauhan ng PCG na hahawak sa dalawang patrol vessel. Sinabi ni Kayabyab na makatutulong ang mga bagong sakyang pandagat sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat kabilang ang oil spill at iba pang insidenteng may epekto sa marine environment. Bahagi rin ng acquisition ng pinalalakas na maritime security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. sa industriya ng asukal na hindi pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pag-angkat ng asukal. Ayon sa kalihim, ginawa lamang ito o ginawa lamang ang importasyon bilang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng presyo at supply sa merkado. Sinabi pa ni Tio Laurel na maraming o maaring maghangkat ng asukal kapag may pansamantalang kakulangan sa supply upang maiwasan ang matinding pagtaas o pagbaba ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Gayunpaman, ginit niyang hindi dapat maapektuhan o malugi ang mga lokal na producer dahil dito. Pinaliwanag din ang kalihim na sa mga susunod na pag-angkat, sapat lamang ng dami ng asukal ang papasok sa bansa, hindi sobra at hindi kulang. Layunin ng hakbang na mabalanse sa merkado ang supply ng asukal habang binibigyan ng pagkakataon ng lokal na industriya na maging mas produktibo at competitive.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang paglago ng industriya ng dairy farm sa Pilipinas ngayon ng unang kalahati ng 2026. Ayon sa National Dairy Authority at Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng gatas at bilang ng mga alagang dairy animal. Gayon din ang halaga ng produksyon at presyo ng gatas mula sa mga dairy farmers. Umabot sa 25.38 million liters ng lokal na produksyon ng gatas mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mas mataas ito ng 21.2% kumpara sa 20.94 million liters noong kaparehong panahon noong 2025. Lumaki rin ng 6.5% ang dairy herd ng bansa mula sa 155,662. Tumaas sa 165,858. Pinakamalaking paglago ng produksyon ang naitala sa Zamboanga Peninsula, sinundan ng Caraga at ng Ilocos Region.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippines United States Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, sinusulong ng Department of Finance. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Porsigido ang Pilipinas na isulong ang mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng bansa at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa kasama na dito ang government interventions upang suportahan ang paglago ng mga negosyo at makainganyo ng foreign investments. Ang dialogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa private sector. Layunin din itong tugunan ng mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business climate at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mas matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kauna-unahang Read Along Campaign sinagawa sa Mindanao. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Sinagawa ang kauna-unahang Read Along Campaign sa Mindanao sa panguna ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ayon sa social media post ng DA Philippine Carabao Center, nilahukan ng Read Along Campaign The Adventures of Calaboy and Calagirl ng higit 100 mga estudyante mula sa tribo ng Tinanonan Manobo na ginanap sa Kiataw Integrated School Arakan, Cotabato. Nagkaroon ng storytelling activities at mga programa na may kinalaman sa kalusugan katulad ng pamimigay ng Carabao Milk at Carabao Milk Ice Cream sa mga bata. Nagpamalas din ang talento ang mga estudyante sa pamagitan ng pagsayaw ng Badi, isang katutubong sayaw ng tribo ng Tinanonan Manobo na nagtatampok ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Layo ng Read Along Campaign na masikayatin ng mga bata na magbasa at maging aktibo sa mga programang may kaugnayan sa edukasyon at nutrisyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, Canada, tatapatan ng 50% na taripa mula Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Ray Sampang.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
22: Report. Katapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na tarifa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% ang tarifa ng US sa may $20 billion na Canadian goods. Bubuho ang naunang usapan ng tarifa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng US at Canada, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasunduang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump talagang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa football, Kaya Women's FC Iloilo nakapasok sa group stage ng Asian Football Confederation Women Champions League. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Pasok sa group stage ng Asian Football Women's Champions League ang Kaya FC Women's Iloilo. Ito ay matapos na naging tabla na laban kontra sa TSL ng Hong Kong sa huling preliminaries ng torneo. Full-time score 0-0 na ginanap sa Bishkek, Kyrgyzstan. Bagamat draw ang resulta at tabla sa puntos sa Group B with 7 points apiece. Lamang naman sa goal difference ang defending PFF Women's League champions. Dahil lang para makaabante sila sa group stage. Gagrapin ng group stage ng Asian Football Confederation Women's Champions League sa darating na Oktubre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste.

0: from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas

0: mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Halos 600 beneficiaryo sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap na ng tulong mula sa AICS ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ronnie.
7: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 574 na residente ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, ito ay dagdag na tulong pinansyal sa mga mababa ang kita, lalo sa mga senior citizen, helper, magsasaga, fisherfolk at iba pang mga beneficiaryo. Sa pamamagitan ng programa, maiibsan ang pang-araw-araw na kailangan ng mga residente sa kabila na mahal ang gasolina at ibang bilihin. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan naglaan ng pundo upang mas mapalakas ang social protection at para maresolba ang mahal na gastos sa pamumuhay ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kalinga Provincial Hospital pinahusay ang serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Amelia.
8: Mas pinatatag ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang paghahati ng mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan matapos pasinayaan at basbasan ang bagong renovate nitong emergency room o ER. Ang upgraded ER ay inaasahang higit na magpapalakas sa kakayahan ng ospital na tugunan ang maraming pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal na kung saan kaya na nitong tumanggap ng hanggang 20 emergency patients ng sabay-sabay. Maliban dito, binasbasan din ang bagong X-ray machine, donated hemodialysis machine, maging ang patient transport vehicle na nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay OIC Chief of Hospital Dr. Reynaldo Arangca, patuloy na pinauunlad ng KPH ang mga pangunahing aspeto ng operasyon nito, partikular ang hospital services, human resources, mga pasilidad at koleksyon upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor James Eduba na bunga ito ng sama-samang pagsisikap na maibahagi ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Tiniyak din Eduba na patuloy na maghahanap ang lokal na pamahalaan ng resources o pagkukunan para sa mga proyektong magpapabuti ng health services sa lalawigan at hinimok ang mga kawani ng KPH na panatilihing maglingkod ng may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: DILG Bicol nagpapatupad ng 5 bagong resolution kaugnay ng banta ng mga kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni J.M. Olarte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: J.M.
9: Inaprubahan at formal na pinagtibay ng Disaster Preparedness Committee sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 bagong resolusyon upang agad na may patupad ang mga strategikong interventions laban sa mga sabay-sabay na banta ng kalikasan sa buong rehiyon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Bicol, isinagawa na sabing third quarter Disaster Preparedness Committee meeting sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face at virtual participation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pambansang stakeholders. Pinangunahan ni DILG Bicol Division Chief Maria Ruth L.P. Gigantoca na kinatawan si Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. ang talakayan upang paigtingin ang koordinasyon at integrated response mechanism para sa kaligtasan ng publiko. Naging pangunahing focus ng pagpupulong ang pagbibigay ng mga critical na update ukol sa El Niño weather outlook, ang status ng bulkang Mayon at Bulusan, pati na rin ang mga banta ng landslide dahil sa mga inaasahang matagalang pag-ulan at sama ng panahon. Bukod sa pagrepaso sa mga nakaraang kasunduan, binigyang din sa pagtitipon ang epekto ng tagtuyot sa sektor ng enerhiya at ang buong operationalization ng Regional Humanitarian Response kasama ang camp coordination at camp management. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Monitoring sa Local Government Support Fund, the funded project sa Catanduanes, sinasagawa ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Rosie.
10: Magsigawang Department of the Interior and Local Government Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit ng monitoring at inspeksyon sa mga isinasagawang proyekto sa Higmoto, Catanduanes. Kabilang sa sinuri ang rehabilitasyon ng mga municipal roads sa ilalim ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund at ang pagpapalawak ng Level 3 water system na nagsisilbi sa tatlong barangay sa ilalim naman ng LGS SF Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagbigay rin ng PDMU ng technical assistance upang mapahusay ang monitoring, dokumentasyon at napapanahong pagsusumite ng accomplishment reports. Pinangunahan ng DILG Catanduanes ang aktibidad kasama ang mga technical engineer at technical personnel ng Municipal Engineering Office ng Higmoto, layunin ng monitoring na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto at ang paghahatid ng dekalidad na infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na atin laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mega job fair sa Cebu City, nakapagdala ng halos 200 na hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Angeli.
16: Naging matagumpay ang pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o WCO 2026 na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa lungsod ng Cebu. Iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Work Day noong Sabado, Agosto 22, kung saan nagtipon ang mga ahensya ng gobyerno at mga partner stakeholders upang mailapit sa publiko ang iba't ibang mga programa ng TESDA at ng pamahalaan. Mayroong mega local and overseas job fair kung saan 23 mga local employers at 3 private recruitment agencies ang lumahok at nag-alok ng mahigit 4,000 mga job vacancies. Sa inisyal na tala ng Cebu City Manpower Development and Placement, nasa 192 ang bilang na mga hired on the spot para sa local employment. Maliban sa job fair, inilapit rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa katulad ng Technical Vocational Training Programs, Entrepreneurship and Loan Programs, Scholarships at Skills Passport Assistance. Katuwang rin ng ng TESDA dito sa Region 7 ang iba pang ahensya ng gobyerno na nagdala rin ng kanilang serbisyo sa one-stop shop of government services. Kabilang sa mga nakilahok ay ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PSA, DOLE, DMW, NBI at Land Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 200,000 pisong tulong mula sa bawat barangay. Mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinamahagi na ng Iloilo City Government sa mga barangay sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Janelle.
15: Ipinamahagi na ng Iloilo City Government ang mga cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa mga barangay sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas at Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang turnover kasama mga punong barangay mula sa 180 barangay sa lungsod. Kabilang sa unang nabigyan ay mula sa Lapos at Mandurriao District kung saan nasa 100,000 pesos ang para sa barangay priority projects at 100,000 pesos naman para sa educational assistance. Ang pondo ang na-download ng national government sa Iloilo City Government bilang bahagi ng bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bagong DSWD facility itatayo naman sa Tandag City, Surigao del Sur para palakasin ang disaster response. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Angel.
17: Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga at pamalaang panlalawigan ng Surigao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong panlipunan at tulong ng pamalaan. Sa pag-uusap ni na DSWD Caraga Regional Director Marifer Dulaga at Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, tinalakay ang konstruksyon ng DSWD Multipurpose Building sa Barangay Rosario, Tandag City, gayon din ang pagpapahusay ng kasalukuyang warehouse para sa ligtas na pag-iimbak ng mga relief supplies. Maglalaan ang pasilidad ng espasyo para sa family food packs, non-food items at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang mga relief resources sa mga komunidad na makatutulong upang maging mas mabilis at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na hakbang ng DSWD at pamalaang panlalawigan na palakasin ang social protection services at tiyaking mas naaabot ang tulong sa mga Surigao noon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: PDRRMO ng Lanao del Sur nagsagawa ng ikalawang batch ng camp coordination and camp management training para sa mga internally displaced persons. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Nabel.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nadif.
18: Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Lanao del Sur ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Rollout Training with IDP Protection para sa mga local social welfare and development officers at municipal social welfare and development officers ng lalawigan. Isinagawa ang apat na araw na training mula August 17 hanggang August 20, 2026 sa Marawi City sa pangunguna ni Provincial DRRM Officer Shaminuddin Sambi. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga social welfare practitioners sa camp establishment, displacement site planning, coordination, camp management, humanitarian assistance at protection sa internally displaced persons o IDPs. Pinangunahan naman ng mga resource persons mula sa MSSD BARM at Bangsamoro Internal Displacement Management and Monitoring Division ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay. Ang Lanao del Sur ang unang lalawigan sa BARM na nagsagawa ng CCCM rollout training training upang mailapit sa mga municipal social welfare practitioners ang mga kinakailangang kaalaman sa pamamahala ng displacement situations at proteksyon sa mga IDP. Bahagi ang training ng patuloy na hakbang ng Provincial Government of Lanao del Sur para palakasin ang disaster preparedness, koordinasyon ng mga LGU at local response capacity at matiyak ang mabilis, maayos at makataong pagtugon sa mga komunidad na maaapektuhan ng displacement. Patuloy din ang PDRRMO sa pagpapalakas ng kakayahan ng lalawigan upang maprotektahan ang karapatan, kaligtasan, dignidad at kapakanan ng mga internally displaced persons sa panahon ng emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 24, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
22: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
21: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
21: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
21: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
5: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli, isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes ha. August 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong Monday morning, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa ito sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang unahin natin itong tingnan ng EDSA. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At ang apektado naman yung mga nanggagaling ng MacArthur ng Samson Road at Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng BMC papunta ng southbound ng EDSA hanggang sa may General Tino, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Muñoz sa patungo naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may West Avenue all the way to MRT North Avenue Station. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng New York Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating naman dito na sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Magallanes. flyover at ongoing pa rin po kasi yung ginagawang roadworks diyan ng DPWH. At ang northbound naman ng EDSA Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal at masusundan po yan dito na sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Buendia MRT station. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang makarating naman ng Ortigas MRT station. At dyan din po sa may service road ng farmers, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, yung mga nanggagaling po ng Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang dito na sa may Katipunan Ateneo intersection. Diyan rin po sa may service road ng Sevierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman sa C5 southbound, dito po sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman yan ng McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Bagong Ilog patungo ng Lanusa intersection. Diyan din po sa may Libisa flyover, yung mga nanggagaling naman ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nagmumula ng Fairview, dyan po sa may Labayane Road, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Visayas Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
6: Thank you so much, si Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Katapangan ng pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde po sa lalaking nag-amok diyan sa Camarines Sur, kinilala ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang detalye, atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Bosalan, magandang umaga. Pinapurihan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Martatez Jr. ang katapangan at professionalismong ipinakita ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Camarines Sur. Nakasunod ng pag-responde nito sa tawag ng publiko matapos subukang kausapin at pakalmahin ang isang armadong individual na ikinaputol naman ng kanyang kaliwang kamay. Muling binigyan din ng literato ng PNP na ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pag-responde sa tawag ng tungkulin. Sinabi ni Nartates na sinanay ang mga pulis na makipag-usap muna at magpahupa ng tensyon kung maaari, ngunit kailangan kumilos kapag may agar ang panganib upang maprotektahan ang buhay. Nangyari ang insidente sa Camarines Sur noong Agosto 22. Patuloy naman tiniyak ng PNP ang kinakailangan tulong at suporta para kay Miranya habang siya ay nagpapagaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula diyan sa Campo Crame.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni Secretary Lope Santos III. O, meron hong naitalang pinakamababang poverty incidence, ha? 9.7% noong taong 2025, ha? 9.7%. So ibig sabihin, single digit na tamo po ang single digit target sa ilalim po ng Philippine Development Plan, at yan ay tatlong taon na ahead sa schedule. Pag-uusapan nun natin yan maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni NAPCE Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga sa ating lahat ng nakikinig dito sa iyong programa.
6: Yes sir, naku, una salamat for joining us early this morning, sir. Pero nice naming makakuha ng mga updates from your end at reactions from your end sa NAPCE. Nakapagtala pong Pilipinas ng lowest ever poverty incidence, 9.7%, at ito ay noong 2025, last year. Ito po, kumbaga, ay ang na-achieve natin yung single-digit target ng inflation sa ilalim po ng Philippine Development Plan. At ang isa pang matindi rito, this was actually achieved 3 years ahead of schedule. Secretary Lope Santos, your reaction tungkol dito, sir, please.
7: Well, magandang balita ito para sa atin at
15: itong pag-aaral naman na ito ay pagtatasan na ito, yung assessment ay ginawa naman ng ating Philippine Statistics Authority. So, opo. At ito ay yung 2025. Ito marahil ay bunga ng panawagan na rin ng ating Pangulo na whole of nation and whole of government approach. Kaya sama-sama tayo na nagkaroon ng contribution dito sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa.
6: Opo. And what makes this even more remarkable, this was actually achieved, Secretary Santos, sir, 3 years ahead of the projected schedule po, Sec.
15: Yes, tama. Kasi nakalagay sa target ng Philippine Development Plan natin at least 8.8 to 9% by 2028 o yung single digit. So inaasahan natin na with 9.7% ng 2025 ay malaki talaga yung chance na ma-achieve natin yung ating target na nakalatag sa Philippine Development Plan.
6: Opo. At kung figures ang pagbabasihan, this would mean na about 6.5 million Filipinos, ika nga, ang nakawala dun sa kahirapan sa pagitan ng 2023 and 2025, Secretary Santos, sir. Sec? Nawala ang signal ni Sec. Subukan natin i-reestablish ang signal with Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission o NAPCSI. Pinag-uusapan nun natin dito yung resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority, 9.7%. Ano? Ang naiyon na lamang po yung poverty index. Nangangahulugan na about 6.5 million Filipinos ang nakawala, ika nga, sa kahirapan. Yan, nakabalik na sa linya si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Sec, you were saying, nawala lang po ang signal. Yes, sir.
15: Amot, medyo mobile tayo ngayon eh, kaya medyo nawawala ng konti yung signal. But opo. Siguro magandang maipaliwanag natin na nung 2025 kasi ay yan yung naitala na pinakamababa ang inflation rate sa ating bansa at 1.7% lang. And tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng employment at ganun din ay bumaba yung underemployment. At the same time, ay nung 2025 ay tumaas din ang participation o investment ng private sector, local private sector. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking contribution sa poverty reduction ng ating bansa. Plus, tuloy-tuloy din yung mga servisyo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan mula sa health and nutrition, education, livelihood development, agricultural production, mga social protection. So, palagi ko yung mga programang ito ay nagsabay-sabay at nagkaroon ng convergence dun sa ating mga target areas kung kaya nakakontribute itong poverty reduction. At noong 2025 din ay nagsimula yung walang gutong program ng DSWD, no? At malaki rin yung mga inilaan ng ating pamahalaan na pondo para sa mga assistance sa ating mga kababayan. So maraming factor na nag-contribute sa poverty reduction program natin.
6: Opo. Kumbaga, Secretary, talagang whole of government, whole of nation approach na ang nangyari. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang government agencies along with the private sector para maibaba.
15: Opo. Siyempre, kasama natin yung mga local government units dito at even mga civil society organizations and development partners na marami din at malaki yung kanilang contribution dito.
6: Opo. Maliban dun sa nabanggit nyo na tulong-tulong ang iba't ibang government agencies sa pagkakaloob ng additional na benepisyo para dun sa mga talagang nangangailangan. Ano? Pero nabanggit nyo rin ng aspeto na napagkalooban ng trabaho ang marami nating kababayan, kaya ito'y malaking tulong kung bakit kahit papano'y gumiginhawa pa unti-unti ang kanilang buhay, Secretary Santos.
15: Yeah, tama. Kasi pag meron ng regular na trabaho, ay nagtutuloy-tuloy yung income. At kung meron namang nawawalan ng trabaho, ay meron ding ayuda na naibibigay ang ating Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nga natin ng mga suporta para dun sa social protection program natin.
6: Opo. Ayan. And of course, kasama rito, nabanggit nyo yung 4Ps, yung social pension program, yung walang gutom program, yung tupad, at nandyan din yung Kadiwa outlets all over the country na nagkakaloob ng mas mababang bilihin, di ba? Yung mga produkto para sa lahat, lalo tingit dun sa mga nangailangan, Sek. Ano ha?
15: Yan, nakakatulong talaga yan. At yan yung nakita natin, mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target. And we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
6: Mm-hmm. Okay. Now, Secretary Santos, sir, looking forward sa panig po ng ating National Anti-Poverty Commission, ano ang mga plano, ika nga, na nasa pipeline para higit pang mapaliit, ika nga, itong bilang na mga kababayan natin, ika nga, na tinuturing ang kanilang sarili na mahirap?
15: Sek. Well, ang NAPSI, alam naman natin na ito ay coordinating and policy coordinating body.
6: Opo.
15: At ang ginagawa natin ngayon ay nakikipagtulungan tayo sa mga pamahalang lokal para sa implementation ng kanilang mga local poverty reduction action plan na kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng further convergence ang mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan dun sa mga tinututukang sektor at komunidad kagaya ng mga magsasaka, pangingisda, mga indigenous peoples, yung mga komunidad sa geographically isolated and disadvantaged areas at maging dun sa mga danger zone areas at conflict areas. No? So yan yung ginagawa natin na koordinasyon sa mga local government units at national government agencies. No? Alam naman natin, ang mga LGUs ang talagang frontliners natin sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo.
6: Yes. So mahalagang papel na ginagampanan down to the level of the local government units, SEC, di ba? Dahil sila mismo yung directly on the ground, sir.
15: Yeah, kaya meron tayong joint memorandum circular sa DILG na sa formulation and implementation ng Local Poverty Reduction Action Plans. So, mm-hmm. At ito yung tinututukan namin sa NAPSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
6: Okay. Well, was it last week nung lumabas yung atas na ang National Anti-Poverty Commission ay ngayon directly under the office of the President na po? Sek, ano po?
15: Dati naman, no? By intention of the law, ang NAPSI ay under the office of the President. In fact, ang chairperson talaga ng NAPSI ay ang ating Pangulo mismo. At nais ko rin samantalin ang pagkakataong ito na
6: yes, sir.
15: Magpasalamat kay Secretary Rex Gatzalian sa kanyang napakagaling na stewardship sa NAPSI habang ang NAPSI ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Social Welfare and Development. And we welcome na tayo ay muling ibinalik sa Office of the President.
6: Mm-hmm. Ayan. And dahil ang NAPSI ay muling nasa ilalim na ng Office of the President, ano po kumbaga ang mas maaasahan ng ating mga kababayan, lalo na at yung mga may hirap, ika nga, given this development, Secretary Lopez Santos III, sir?
15: Well, inaasahan natin na ipagpapatuloy natin yung whole of nation and whole of government approach, no? At marami tayong programa na tinututukan at ipinapatupad talaga ng Department of Social Welfare and Development. Kaya inaasahan natin itong mga programa na ito at yung mga atas ng ating Pangulo at yung whole of nation and whole of government approach ay mangyayari sa mga susunod na panahon at nang mas magbaba pa natin ang antas ng kahirapan sa ating bansa.
6: Yun. Okay. Nako, Secretary Lopez Santos III, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo diyan sa National Anti-Poverty Commission, sir.
15: Yeah, maraming maraming salamat sa binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong programa.
6: Yes, sir.
15: Maraming salamat.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hon 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din ang sambayan sa mga live streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 29 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
4: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
21: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense Central Luzon, Region 3. Pakakausap natin ang kanilang information officer si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, good morning ma'am.
24: Good morning sir Alan. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw.
6: Opo, una makikibalita kami dyan sa inyo sa Central Luzon, yung naging epekto ng nagdaang mga bagyo. At yung epekto rin ng habagat na matinding pag-ulan ang hinatak maging dyan sa inyo sa Central Luzon. Ma'am, please.
24: Sa mga nakarang araw po, no, nakaranas ng patuloy-tuloy na pag-ulan ang Central Luzon, lungsod po nung habagat na naranasan natin. And as of now, we have 356 flooded barangays po dito. Particularly sa Bulacan 53, Nueva Ecija 7, Pampanga 253, and Tarlac 43. We have a total of more than 1 million families na affected po.

0: And of course, naka-preposition naman yung mga food and non-food items na naipapadala ka agad dyan sa ating mga evacuation center, ma'am?
1: Yes po, no? Bago pa man po pumunta yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers, ay naka-ready na po yung ating mga centers, no, with the food and non-food items na naman doon po. As of today po, 6 a.m., no, meron na po tayong total of 807 million worth of assistance na nang ipamahagi po sa mga affected families. And ito po ay patuloy pa rin malaki dahil ongoing pa rin naman po yung pagbibigay po natin ng assistance sa mga apektadong pamilya po dito sa rehiyon natin.
0: Opo. At itong bilang na ito, Ms. Lizelle, ng mga families, mga individuals na nariyan pa rin sa mga evacuation center, hanggat walang abiso, ika nga, yung mga LGU na safe na bumalik dun sa kanikilalang mga lugar, ay hindi muna sila babalik, di ba, ma'am?
1: Yes po, tama po yun, no? Dahil ang gusto natin ma-ensure yung safety po ng ating kababayan. Kaya naman po, no, yung iba po dun sa mga distribution na ginawa na po ng mga kasamahan natin from other agencies like DSWD ay may second or third wave na assistance na po para ma-ensure po yung kanilang mga pangangailangan ay napoprovide po natin.
0: Ayun, okay. Matapos po itong sunod-sunod na bagyo at yung malakas na pagulan na dulot ng habagat, ano po, diyan po sa inyo sa Region 3, meron ba mga areas na kumbaga nasa ilalim na ng state of calamity at yung iba ay masusing pinag-aaralan kung dapat na rin isailalim sa state of calamity yung kanilang lugar, Ma'am Lizelle, please?
1: Meron na po tayong apat na probinsya, no, nag-declare po ng province-wide state of calamity. Ito po ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
0: Probinsya, Bulacan, Taan, Pampanga, Zambales.
1: Opo.
0: Officially, nag-declare na ng state of calamity ang mga lalawigan na ito, ma'am.
1: Yes po. For a total of 70 LGUs po ang under sa mga apat na probinsya na ito.
0: Total of 70?
1: 70 LGUs.
0: LGUs. So, mga bayan at lungsod sa loob ng apat na lalawigan na ito. All 70 of them ang covered.
1: Tama po yun. Kaya po yung mga LGUs natin, no, pwede na po sila mag-access din sa kanila 70% na quick response para in support po dun sa ginagawa nilang response operations regarding po dun sa epekto ng pag-uulan po dito sa region.
0: Opo. Ma'am Lizelle, dyan sa inyo, sa Central Luzon, meron pa bang mga areas na tinuturing na isolated o hindi pa marating hanggang sa mga oras na ito because of probably tubig baha sa ilang areas or maaring nagkaroon ng landslide din sa mga areas, ma'am? Updates lang po.
1: Meron po tayong na-identify na apat, no? Ito po ay dalawa sa Zambales at dalawa sa Tarlac. Pero as of now po, no, dahil bumaba na po yung level ng tubig sa mga areas, ay nare-reach na po yung mga area at nakabigay na din, nakapag-distribute na din po, no, ng mga assistance sa mga pamilya na nandun po sa apat na barangay na yun.
0: Opo, itong barangay na ito, dalawang barangay sa Zambales, dalawang barangay saan yung isa?
1: Sa Tarlac po.
0: Sa Tarlac.
1: Yung barangay po sa Zambales ay San Jose sa San Marcelino at barangay Dabuyan sa Santa Cruz. Habang sa Tarlac naman po ay sa Santa Julian at O'Donnell sa Kapas Tarlac.
0: Okay. Base ho sa mga records na nakakarating na sa inyo dyan sa Central Luzon OCD natin, meron ho bang mga casualties reported in your area, ma'am?
1: Meron po tayong mga na-record na, pero based po dun sa validation ng ating management of the dead and missing cluster na pinamunahan ng DILG, hindi po ito related dun sa weather disturbance na na-experience po natin ng mga nakarangas.
0: Hindi relate ito sa weather disturbance po, Ms. Lizelle?
1: Yes, yes, sir.
0: Ayun, okay. Now, of course, looking forward, ano, tuloy-tuloy dahil nga sabi niyo meron pang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Yung replenishment naman ng supplies na kailangan nila kung sakaling matagalan pa ng bahagya ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kumusta po?
1: Yes po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure po, no, na yung pangangailangan

0: kailangan nilang food or non-food assistance man po yan or needs nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units with the support din po ng ating mga regional line agencies.
1: Opo. At syempre, pagka ganyan, bawa binaha, naapektuhan sila, kailangan lumikas kahit pansamantala. Mahalaga rin ang posibleng pagkakaloob dun sa mga nangangailangan ng mga psychosocial support, Ma'am Lizelle. Sa aspetong yan, kumusta po?
0: Yes po. So po yan, no? Kaya nga meron din po tayong mga social welfare officers or social workers na yan doon din po. Nandiyan din po yung mga kasamahan natin from the DOH and araw-araw po silang nagsasagawa ng mga health assessment dun sa mga kababayan na natin na nasa central or nasa mga evacuation centers. So yung mga needs po nila, hindi lang po no, yung sa mga physical needs nila, pati yung mga mental needs po ng ating mga kababayan ay naipoprovide po ng mga agencies na nabanggit po natin.
1: Ayun. Pero over the weekend ay unti-unti naman nag-improve din ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Mama, no?
0: Yung mga nakaraang araw po no, ay nakita na natin ang haring araw. Pero patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita ng super typhoon no, na pwede hinila pa rin o mag-test lang po ng pag-uulan. Kaya patuloy pa rin po yung ating paalala at mga kababayan na mag-ingat at makinig po dun sa mga advisory na sumusend po ng ating mga agencies para ma-ensure po natin yung safety po natin sa mga susunod na araw.
1: Okay. Ma'am Lizelle, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo dyan sa Region 3. Ma'am.
0: Salamat po sir. Salamat din sa pangungumusta at pagiging partner po namin dun sa pagbabahagi po ng mga informasyon na ito.
1: Thank you po. Thank you mga kaibigan. Information Officer mula sa Office of Civil Defense Central Luzon, si Lizelle Kayanan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
7: sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 45 minutes makalipas pong 7 AM. Mangungumusta naman tayo diyan po sa lalawigan ng Batanes, ha? Ang makakausap natin this morning, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Boss Cesar, magandang umaga po, sir.
8: Yes, magandang umaga po. Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay, good morning po.
1: Opo, nako, makikibalita muna kami dyan sa inyo sa Batanes kasi dito sa abiso ng pag-asa, posibleng pumasok yung bagyo na may international name Saudel at papangalan ng Obet kung sakali dyan sa gawin ng extreme north Northeast Luzon. Ang isa sa pinakamalapit na lugar dyan kung sakali ay ang lalawigan ng Batanes. Makikibalita lang kami, sir, sa mga paghahanda ng lalawigan kaugnay nitong posibleng pagpasok na ito ng bagyo at baka mag-induce na naman ang matinding pagulan, sir.
8: Yes po. Kasalukuyan po ay magkakaroon pa lang kami ng pre-disaster risk assessment na meeting. Bagamat ganun pa rin ay naghahanda po kami dahil inaasahan natin to na mararamdaman na rin namin dito kahit papaano. Pero sa ngayon po ay kasalukuyan po tayo nakakaranas ng moderate to heavy rains na halos nagumpisa pa kahapon hanggang ngayon. So ngayon po ay medyo sinuspende na po ang pasok ng opisina sa Itbayat Municipality at pati mga eskwelahan. Ganin din sa Sabtang ay suspended na rin po ang trabaho sa opisina at sa school o levels. Pero dito sa Basco po, suspended lang po yung pasok ng kinder at elementary level po.
1: Mm-hmm. We understand na nakataas ang yellow rainfall warning in some areas of Batanes, Sir Cesar?
8: Yes po, nakataas po sa amin yan. Kaya po nakakaranas kami ng halos patuloy-tuloy na ulan. Bagamat nagmumonitor kami pero wala pa naman pong untoward incidents sa ngayon. So hopefully ay wala naman po sana.
1: Opo. Sa ngayon ba meron ng mga preemptive evacuation na sinagawa sa ilang mga areas dyan po sa inyong lalawigan?
8: Sa ngayon po wala pa po. Tuloy-tuloy pa naman ang dito. Ang kayang-kaya pa naman, ulan lang naman po yung nararanasan natin sa ngayon. So wala pa pong preemptive evacuation.
1: Ayun. So ibig sabihin, naka-ready naman kung sakaling kailanganin, Sir Cesar, ano ha?
8: Yes po, naka-monitor po tayo doon, so ready po just in case po na kailangan po.
1: Okay, yung aspeto naman ng paglalayag dyan sa mga isla na sakop ng Batanes, meron bang abiso na suspended muna?
8: Sa ngayon ay wala po pong abiso na suspended kasi medyo maganda naman ng panahon. Kanya nga lang maulan, so medyo mababa ang ulap. Mm. Pero may biyahe naman po.
1: Ayun. So ibig sabihin, ang paglalayag dyan sa ilang mga isla ng lalawigan ng Batanes ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir.
8: Yes po, tama po yun.
1: Ayun. At isa sa mga very notable sa inyo dyan sa Batanes, ano, yung isa sa mga best practice dyan, yung paggawa ng tinatawag na kapanpet. So, yung pagtali ng mga bubong at iba pa kung sakali in anticipation sa mga bagyong paparating dyan sa inyong area. Share with us some information tungkol dito. Sir, please.
8: Yes po. Ang kapanpet kung tawagin namin din, ayun po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials para at least sigurado ho na maitali ba para hindi huli pa rin. Ganun pa rin ay kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana yun, para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
1: Mm-mm. Anong tawag doon?
8: So anong tawag doon? Tapangko. Dun? Tapangko po ang tawag tapangko namin doon, or window shutter. Tapangko.
1: Mhm. Yan.
8: Yes po.
1: Okay, dahil nga ang Batanes, ika nga isa sa prone. Napaka-prone pagdating sa paghataw ng bagyo, Sir Cesar, ano ho?
8: Yes po. So, kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho, nakatali na ho. Mm-hmm. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin maray pang bagyo o wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po.
1: Okay. Nako, Sir Cesar, salamat na marami ha, sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Sir.
8: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Cesar Roldan S. D. Cool, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diyan po sa Batanes.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 51 and a half minutes makalipas naman ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga kababayan natin na patuloy na nagte-text at nagtatanong tungkol doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng bagyong Obet. O ito na, ang latest mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Ihatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
9: Good morning din po sa ating lahat. So ngayon po, yung habagat nakaka-apekto pa rin for the area of Northern and Central Luzon. Hindi po ito ganun kalakas kung i-compare ng mga nakarang araw. Pero possible pa rin po yung occasional rains or yung bugso ng mga malakas na pag-ulan sa area ng Batanes. While meron din po mga scatter ng mga pag-ulan at magiging maulap din yung kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Cebu Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas at sa area din ng Rizal. Dala pa rin po ito ng habagat. Also, meron din tayo minomonitor na bagyo, si Typhoon Saudel sa labas po ng FAR, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, west-northwestward po yung pagkilos na to. Possible pumasok sa loob ng ating area of responsibility today and bibigyan po natin ng local name na Obet. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat. So, sa ngayon po, generally, may kita natin palakas pa din yung trend ng habagat natin. Sa mga susunod po na araw, possible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections. Kaya pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan dahil possible po dito yung mga pagbaha at pagkuho ng lupa. Also, meron din tayo minomonitor na tropical depression, 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, north-northeastward yung movement niya. Palayo po sa ating area of responsibility. While sa kanlurang bahagi naman, meron din tayo minomonitor na tropical depression. Ang international name is Gainari. Ito yung si dating bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes po yung huling lokasyon niya. West-southwestward yung pagkilos niya sa bilis na 15 kilometers per hour. So palayo din po ito sa ating area of responsibility. And ina-expect po natin, again, habagat pa din yung magdudulot sa mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa most areas po ng Luzon. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Grace?
9: Yes po.
1: Oh, itong bagyo na kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon, yung tatawaging Obet, ito ba'y didikit sa kalupaan o makikiraan lang doon sa border na boundary ng Philippine Area of Responsibility?
9: So ngayon po nakikita natin, dadaan lang ito sa may northern boundary ng part. Tama po kayo, hindi po ito tatama din sa landmass. But pwedeng ma-enhance na po yung habagat sa mga susunod na araw.
1: Okay. Salamat na marami. Grace Castaneda, good morning!
9: Salamat din po.
1: Thank you, si Grace Castaneda, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 24, 2026. Ngayon ay kaarawan ng aking butihing ina na yumauna. Ayan. Happy birthday in heaven, ika nga. Aming mami, Aurelia Auring Alyanige. Ayan. Bye-bye muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes sa 24 ng Agosto. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
15: Sa dumulog dito nila. Sa Maniling Bagaan.
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.